0: Out sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud-ana sa daghang ngigayon, daghang nakagamit o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution.
1: Ay, pagkuha na yun og dahon-dahon dito. Ihampol na yun sa tiyan sa akong apo. Pagdali.
2: Ay, shush. Di na kinahanglan. Ah, dali, apo. Haplasan ta ka sa Kuya Dodds Herbal Oil.
3: Yehey! Maayo na ko, Lolo.
1: Wa na'y sakit imong tiyan, apo.
3: Oh, Lolo.
1: Oh, it's a miracle.
3: No, Lolo. It's because of Kuya Dodds Herbal Oil.
0: Lolo! Kuya Dodds Herbal Oil, ang tinuod nga haplas nga gikan gayud sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakao, tuba-tuba, kalabo, ug luya. Busa, makasalig ka sa epektibo sa Kuya Dodds Herbal Oil. Haplas alang sa dunay ubo ug hubak, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag ng mga ugat, napasmo ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas, Kuya Dodds Herbal Oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dodds Herbal Oil.
1: Sige, sige, hawere.
2: Ni ano bitaw, dalian na diha.
1: Hapit talaga din, hindi ana.
2: Sima, ay, tingog in town, sima.
1: Agoy, kasakit sa akong sampot, sima. Agoy.
2: Naun siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pagyud kang gigunitan, nahagbong pagyud ka.
1: Agoy, kalit magbigol-gol ko nang akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, sima.
4: Gol-gol nga tuhon, sakit nga mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung arangkada si Manang. Nahwa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
1: Talaga?
4: Kiniang tumara, Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
1: Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet?
4: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodds sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
0: Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
5: Day, unsay pong sa doktor?
6: Operahan ka.
5: Unsa? Dili ko masugot.
6: Kritikal na kayo, gimong kahimtang. Boom. Guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
5: Unsa? Kiduo ko.
4: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, kung urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula na mo ayo ni Ana. Di ba ila-ila ang pinakayunik, pinakabago, o pinakaepektibo? Kidney Repair Capsule.
0: Kidney Repair Capsule.
4: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
0: Kidney Repair Capsule.
6: Kahapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa untian. Daw sa malipong ko. Aray, sa mani. Kadiba masabot sa akong ipati. Naluod sa akong ginawa. Misugmat na sadang akong kabuhi.
4: Di masabot ang gibati. Ang pinakabati sa tanang bati nga mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos nga kuto-kuto, gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn, tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukhaon, iksuon. Ang solusyon, Gastro Tablet. Gastro Tablet, Gastro Tablet. Sa tanang gikabuhi og kabuhion, ayaw ang tusa. Kay niya na ang pinakabag-o og pinakaepektibo nga solusyon. Gastro Tablet, Gastro Tablet, Gastro Tablet. Unsa man ning imong interior dungoy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
5: Pasensya na day. Usaon nga, luya naman ko, hinay nang mabumba.
4: Yun, nga di nakakabumba.
5: Day, agotahan na lang ko.
4: Hello, moy. Ikaw ko na'y padaganon nga kulang o hangin. Tan-aon tag makasubay ka basdalan. Makalagot!
0: Luya, di makabumba o wana ikabuga? Daghan na ta. Sa una, pero karon dili na. Tungod kay niya na ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman.
5: Day, sakto na sa hangin.
2: Baligsin ako, Bi.
0: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
7: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon na kayo magkatunan. Sa programang Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat! Health Debs.
8: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasod Pilipinas sa dihang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips

Hey Galaxon, kumusta? Mayong buntag ka natong tanan. Welcome din ini nga tong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya. Karong buntag, karong adlawa. Medyo malandungon, madagumon, nga kabuntagon din sa akong naimutangan. Kumusta og mayong buntag, Bukidnon? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte, og Davao Oriental. Good morning! Cotabato og Lanao. Good morning! Busan del Sur del Norte. Good morning! Surigao del Sur del Norte. Good morning! Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, og Zamboanga del Norte. Good morning! Kumusta Moria? Kumusta mga katikaran ug mga pagpanikay-sikay sa Gyapon kini na usab inyong pinalanggang Kuya Dodge manginaot nga kitang tanan din hining ibabaw sa kalibutan anaas kapiskay ug kabaskog sa panglawas inubanan sa kadasig ug kakugi kay ang tao nga makugihon permanenteng busog. Pina kanindot nga labanan din hining ibabaw sa kalibutan alang sa nadlaw-adlaw natong pakigbisog sa atong panginabuhi dasig ug kugi lang. Kumusta mon mo diha? Kumusta ang mga katikaran karong adlawa? Oh, so may mga plastada, naot nga okay ra gihapon tatanan. Bisag usa nga miyembro sa atong pamilya walay gihambin nga balatian, dako na kay na nga regalo alang kanato. Dire na sabtas programa sa panglawas kauban ni Kuya Dodge. Mga panagisgutanan, may kabayan sa panglawas og uban pa nato nga mga panagisgutanan nga atong pagasawaan dinis kahanginan. So plastar pahimutang mo diha. Kaya labing mahinungdanon kayo nga himsog ang atong panglawas matag adlaw, ha? Ikan sa atong lolo ug lola hangtod na sa atong mga kaapuhan. Nindot sudongon nga puno sa kalipay, pagmaya ug kadasig niya aktibo kanunay ang panglawas. Walay isa nga nagsakit or na nagluya. Ayos kayo. Perting ayos sagyod luyo sa mga kagubot nga atong masaksihan. Labi na dito sa kauluhan. Kagubot, kalisod, kalikawrang, nagpabilin ang mga kayugot, kaligot-got, kasilag o mga pagdumot. Hangtod, nga dagma na lang sa hagdanan. Nasamad ang tudlo, kinapangos. Matod pa, nakiglayog. Wala man nakiglayog, nadagma man dito. Tao, mayong buntag. Good morning! Tutok ang tanan. Focus na focus. Sa mga panghitabo dito sa kauluhan. O niya, kita diri nga naa sa dapit sa tiilan. Nag-ilaid sa kalisod. Ito, mayong buntag ha. Sa itong mga mag-uuma diya, kumusta man mo? Good morning, salamat sa inyong kadasig ug kakugi na aming makaon. Labi na ang kinatibok ang bahin sa akong pamilya diya. Usa nga mapasalamato ni anak mo ng kadaadlaw. Matagkuyog na to dinis kanginan, kadaadlaw ko kamong pasalamatan mga isuong mag-uuma. Thank you! Salamat sa inyong kadasig ug kakugi. Murag ka balos-balos na taan eh, kisub-sub na mga pag-ulan. Gani, kagabi eh, dinis akong naimutangan. Pagka-aksyon na ug kabuntagon or kaadlawon. Ang grabing binundakay sa ulan, murag ituyo og yabo. Murag ituyo og yabo, ato ng palakpakan ng grasya pod. Ta, di lang kayo mapasulabi, kay naampod tayo, matagamtaman ng inkaso man nga sobra na pod kayo ang pag-ulan, ang mahitabo, doon ay mga pagbaha or landslide, ganun tama lang yun niya, init, makapamulad ta sa atong abot. Ana lang siya ha, thank you kayo mga mag-uma. Thank you! So, mananagat pod, salamat. Nami masudan, thank you kayo. Thank you! Nga mga magbalantay sa kapsay o kalinaw. Salamat po. Dias kabukiran nga bahin, kapatagan o kawanangan. Salamat inyong kadasig o sakripisyo sa pagbantay para mahimong malinaw ng usa ka komunidad. Thank you kayo ha. Thank you! Mga biyahidor, dia sa mga dumudoong biyahidor, dias ng kadaya nga mga pantalan o terminal. Sa mga naglawig po, naglabigar sa kadalanan karon nga mga orasag karon nga mga taknaa. O niya, nagmonitor din hining atong tulumanon. Pahimang nun ni Kuya Dodge, ayaw ninyo wala ah. Amping kanunay sa biyahe. Ingat sa bae. Mata sa dalan, dili sa bugan.
Para tunay og tiunay ang atong padulngan kung asa man ugaling ang atong destinasyon. Gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli nga sila ang pinakauna mamahimong malipayon nga safety ka sa paglabigar labi na sa taas-taas nga biyahe. Ana lang. Nga pinaka nindot kayo diha. Sa ato po mga kapungango, may buntag ninyo. Good morning! Sa live na to sa Kuya Dude, Serval Marketing and Trading. Dagan keng salamat sa walay puas, walay undang, kanunay nagsunod-sunod, nagbagat-bagat nga nakakonekta. Dagan keng salamat ta. Og dinisab sa live na to sa A6FM 99.7. Thank you ninyo. Thank you! Gusto nga mag-apil-apil, mag-uban-uban, magsabak-sabak, kuyog-kugos-kugos. Sungay-sungay ni Kuya Dude, dinis atong programa. Diya sa imo ang cellphone, diya sa Facebook, pangitaa lang. Ang Kuya Dude, Serval Marketing and Trading. Dalikyati na lang po pag-like, pag-share o di ba ka pag-follow. Salamat daan. Thank you! Lang, kanang naigugma o kabubuton ba? Muna sa pinakanindot kayo diya. Mercado publiko po din nato. May buntag ninyo diya ha. Good morning! Mga barbero po diya. Mga bodigero. Mga hardware. Morning ninyo diya. Vulcanizing shop. Nakadaiyang farm. Nagkadaya ang mga plantasyon nga nakamonitor na to karon na imbuntag ninyo naot ko nga okay gihapon kayo mo. Good morning! Diri na ta, sugod ta sa atong pagpanimbaya para walay magmahay. Gikan ni Dionisio Villaris Manday. Good morning ni mo diya, Jun. Good morning! Dionisio Villaris Manday. Julie Guson! Good morning! Plus FM, salamat sa pagkakonekta. Mimi Mujica, morning ni mo diya, May. Good morning! Kung nga okay ra kay ka diya, dasig ug kugilang sa matagadlaw. Kang Feta Baransa. Buntag ni mo diya, Pe. Good morning! Lang out diri sa Pisaan, San Francisco, Kuya Dodge. Morning ni mo diya. Good morning! Run out diay. Murag sub-sub na mga pagkawala sugang dagita, bro. Mag-run out o wala schedule. Kalitrag kawa. Pinakapait diya ka ng tingkaon. Panaos kagabiyon, may tono, matunong yung ting panihapon. Makurat-kurat tanda. Anak lang na, normal lang na siya, Pin. Basta, ingon anak ang klase. Internet, supply sa sugang dagita, supply sa tubig. Na yung mga panahon pagkawala. Mawala pa mga kanina itong pitaka. Labi na ang pinaka-provisyo po diyan. Taas-taas kayo ang pag-run out. Manay na yung mga kinahanglan na siya. Mga backup diyan. Ang importante kayo. Boss Rolly Abdullah Martinez. May buntag ni mo diyan, boss. Good morning! Kira ka. Kumusta man ka diyan? Naot kong nakas mayong pagpaminaw. Salamat. Sinadlaw-adlaw nga pagkonekta. Pag nahatag og impormasyon din sa atong live. Nga nakakonekta na ka diyan. Sa News Radio Hinatuan. Salamat kayo, boss, ha? Basta importante ra, boss, nga gahi ato ngango. Kitoy-kitoy ba? Kitoy-kitoy. Nanamay bamirman karon nga si Manaha, boss. Maabot to, kaluyan. Ikaw ako unahon padalada para nga makakitoy-kitoy. Murag, pitok-pitok na itong mata ni Madam Rinalyn Rosette Martinez kaya di na daw kuno mo kitoy-kitoy. Ate Salde Emilita, may buntag ni mo di Ate Salde. Good morning! Cardin Bayugan City, Lucky Radio Bayugan. Salamat kayo para si Ruel Castro sa imong technical department niya. Nga kanunay nakakonekta sa matagadlaw. Aristona Batukan, shout out sa akong Mama Prising Tagalog. Nga sigig paminaw ni mo Kuya Dodge. May buntag niya, Mama Prising. Good morning! Basta man ka, ma. Good morning! Rolando Harantilla. Morning ni mo niya. Gikan ni Arsing og Junior sa Floridel, Misamis Occidental. Good morning! Salamat kayo, Rolando Harantilla. Kang shout out po kang Arsing og Junior niya sa Floridel. Kumusta man mo niya, Misamis non? Gikan niya sa Osamis, ngatunas Clarin. Ngadto na sa Tudela, Sinunukan, Sinakaban, Plaridel, Oroqueta, Panaon, Aloran, Calamba, lapos na ngadto sa Rizal, Bonifacio, Dapitan, Dipulog, Pulangkos, Osminia, Mahaya, Gusepena, ngadto na sa Mulabe, ngadto na po padulong Sambuanga nga bahin, labi na diya sa Sambuanga, Sibutad. Sibutad, Sambuanga del Norte. Good morning! Pamilyang Manuel diya, kang Sir Erwin. Morning ni mo diya, Sir. Musta naman ka? Good morning! Susilin Hubay Sabredo. Morning ni mo diya, Joe. May buntag. Good morning! Ginalin Arcio Amaro.
Oh, happy Tuesday, Kuya Dodge. Gikan sa San Francisco, Agusan del Sur, live na live. Salamat kayo, Ginalin, Arcio Amaro. Thank you. Thank you. Pawira jud kayo ni atong mga kuan din ni Eskuanay. Power kayo ni ato ang mga follower din ni og kaning naa kanunay nakatang-atang sa live. Andam nga musabak, musapopo, mukugos, oh, mo mubaba, musungayos, Kuya Dudes. Niya, ni apod ko, andam nga mo hapuhap, muhapyod sa inyong buko-buko og kanini ang atubangan. Hapyod sa buko-buko og dughan. Ano ba? Dili sa atubangan. Ito, may morning ninyo dan, Natibindad Barrios, may buntag. Gikan sa Purok Durian, Kabawan. Asa maning Rads? Dugay na kung sigig paminaw nimo. Aning imo ang programa malingaw jugug mayo. Natibidad Barrios may buntag. Unsa may but Agusan del Sur unsa man siya? Unsa maning Rads but pasabot ani biyang? Gikan ni Natibidad Barrios. Dugay na kuno kaysa sigig paminaw nako niya malipay pud siya. Nga kanini ang maminaw sa akong programa kada buntag. Lamat kayo ninyo ha. Thank you. Tingog pa lang na nalipay na ka, wa pa na ilabot akong dila. Pipili mo, pipili mo. Pa ilabot na tudlo dila, lipay na mo, tingog pa lang. Kamot na napay tudlo dila, apil. Bitaw, anak lang, salamat kayo sa inyong pagkuyog-kuyog, pagsubaybay ni Kuya Dudsa. Thank you kayo, Tibuok Mindanao, nga nakamonitor karon, labi na sa ato mga partner radio station, nga kanunay nakakonekta. Ang sama ni Sebot, pasabot. Rads. Okay, salamat kayo. Minaw de akong anakon, Jonathan Derritso. Morning ni mo de, Adjo. Salamat kayo. Good morning! Di man kain ako, kabisado, God. Kay ang butuan mo tang BXU. Anong na-X na siya? Ang San Francisco Spuds. Ang kanini ang muna siya ra tama Rosario Agusan del Sur din eh. Natividad Barrios. Salamat kayo sa impormasyon, Jo. Musta man kadya? Good morning. Pinalanggang kapikas ni Ivy Claire Ruiz Diritso nga mao'y nagpikas-pikas. Bilwa, oy. Mo din siya, but pasabot ang Rads. Rosario Agusan del Sur, gikan na ni Natibidad Barrios. Morning ni Mudia. Good morning! Aldrin Stephen Sermon. Oy, kuya, good morning ni Mudia. Good morning! Tag ni Mudia, kuya Aldrin. Amping sa biyahe. Ingat sa bae. Mata sa dalan, kuya, ha? Dili sa bugdo nga bugan. Para tunay, yung tiunay ang imong padulungan, kuya. Kuya Alden Stephen Sernon, morning ni mo dia. Kamigin is weaving. TLB is turbaril yun na, gubot kayo. Ang nasod karon gira na paribos. Gamay na laybikil. Nindot po bitaw gihapon niya paribos, no? Arong katilaw po tayo sa ilami, ano ba? Bitaw baka puyo butag baga evacuation bitaw panagsa. Ay man ka kay sige ra man ka og kanini ang kuan. Sige ra man ka og kanini ang buburdahi di asdalan. Reels. Asul ita gubot na kayo kuya dun sa paribos jung Boston gira na paribos gamay na lay bikel na paribos. Pero sa gikaingon ko na lagi nga dili sama kanito karon kusog kay sila mo dala sa pangalang kanini ang taong bayan paribos pero wala nila maninaw nga moy dako kayong apektado sa ilang nahimo kay kung imong mabantayan kaniadto perting daghan ng mga balaod nun nga ilang gipasa perting daghan ng mga balaod nun nga napasa or napanday para sa pagpalambo sa katawhan or nasud Pilipinas. Pero karon nang imong masaksihan dito sa kauluhan paribos, labi na nang anaasa nagunit sa atong rindas pangagamhanan, imong masaksihan dito, naa nagpasulabi ang mga kasilag ug pagdumot ug kaligot-got sa matag-usa. Lalis, kagubot,
Muna imong makita dito, muna imong masudong. Oh. Magsige na lang sila og binatuhay og kaning dako kayad magbinatuhay sila. Og kanini ang tagsa-tagsa pod nila ka mga prinsipyo og baruganan. Pero kaybaw ba ka nga, kaybaw ba mo nga naapektuhan na ang katawhan? Oh. Lalis kongreso, apektado, senado. Oh. Apil pa atong mga naa sa kwerpos kapulisan, kanunay malambigit sa mga dili maayong binuhatan. Oh. Pira, dilos buino sa dili mantanan. Oh. Mantayan ninyo na. Walay nahimo nga, wala kay nakita karon nga pagpalambo or kaning nakita ka nga na ay bagong dalan nga gihimo gikan sa sentro nga bahin padulong sa kabukiran, aron na nga itong igsoong, mga igsoong mag-uma, dili maglipalisod pagpaabot sa ilahang mga abot. Walay mga tulay nga bagong nahimo sa may mga infrastruktura. Wala kay nakita nga mga bagong nga mga proyekto alang sa pagpalambo sa katawhan. Oh. Wala kay nakita nga mga proyekto alang sa mga mag-uma. Bisag ka na lang akong giingon, dako jug kay nagtabang, saksi jug ko ana paribos. Labi na sa atong mga igsoong mag-uma. Nananom og mais, balanghoy og kaning humay, dako kay tabang ng mechanical dryer. Oh, dako kay tabang jud ang mechanical dryer labi na kung naa sa mga pag-ulan. Muna siya, wala. Dako kay tabang pod sa atong mga igsoong mananagat. Ha? Kanang mga kagamitan sa pagpanagat nga mas high-end or social. Wala. Og dili ka manglaya og mamukot ron, di ka kuwag isda. Ana mo sa pinaka pait niya kung ato na siyang pasungban, magpasulabit ta ni ana nga diha ta nakafocus ta na maapektahan lang ang atong emosyon nga bahin. Sakit lang na sa atong dugan. Sakit lang ina kay balikon ko. Imbes nga naaunta sa gibutang nato sila diya, kay mao sila ang ato ang muhatag og kanini ang giya sa katawhan, gidi man pwede sila atong gipili ba para na diya, para na ana nga posisyon alang sa pagpalambo sa maong lugar or nasod. Gibutang nato na sila diha nga posisyon aron nga mahimong moserbisyo balik nganhi kanato. Kailae masagayo kita tanan, kita tanan paribos taga San Frans, mahimong congressman. Lain sa kayo kitang tanan taga kanini ang taga Bukidnon, mahimong senador, maghuot ta dito sa Malacañang. Muna nga, muna nga nagpili ta og kaning tao nga mamahimong mamahimong amahan alang kanato. Pero unsa may nai ko ni mabantayan tanan nga mga balita, social media, television, radio man, mantalaan man, pulos lang lalis, pulos kagubot, binatuhay sa dili, maayo nga sentimento, o ilahang mga revelasyon. Wala. Walay mga focus, unsa panay, unsay pagpalambo, pagpasa sa balaod nun, usaon, pagpamaagi, nga mamahimong malambuon ang usa ka nasod. Itong epektado, ana, kita gihapon ang katawhan. Niyasigi sila ingon taong bayan. So, wala makasabot ka ng mga taong bayan mo nang kinabag ang duot sa katawhan. Kitan ratabos ang atong buhaton ani pribos.

arang-arang na lang po ni atong gipuy-an paribos kaysa katong kadaadlaw magsigig binuthanay binundakay bomba. Magsigi og gira. Mabitaw tong sa komedya na lang nga mas may purunta matilawan na itong ano, arong katilaw po tagpuyo o kanini ang mga kaningkuan, evacuation center ka itong mga payag-payag, mga trapal. Maora dyan na. Martina Purpuyas, may buntag. Kuya Dodge, pila pod ka adlaw, wala ka katingog ba? Naamang. Naamang na. Wala ko kapaminaw ni mo. Sa imong jingle town, wala pa ko ka-memorize ra ba? I-record po na, Martina, ay. Wala pa di ka kapaminaw, gihapon. Paano mo na-memorize akong kaningkuan di ay? Jingle? Sige, memorize ha. Bantay, sunod ni mo paminaw. Di ni mo memorize so na dugsakon ko na imo lingag-ngag. Nara.

dinini nga tong pagpanaguban mga igalayson mo tong jingle na to nga kanini ang gustong paminaw ni Martina Purpuyas kay wala pa daw siya ka-memorize. Memorize na ha, bantay di ni mo na memorize na. Kulitugon ko na imo lingag ngag. Kulitog kulitog iro nga pisot. Kulitugon ko na imo lingag ngag. Kulitog kulitog iro pisot. Ito, Mary Joy Diaz, may buntag at TLB Estor Barilona, may buntag ni mo di at TLB. Kanga Bogs Roderick Puntilio Rindo Ortiz Diaz Liangga, salamat kay morning ninyo di. Kapong adlaw, ato itong naisgutan, may kabahin sa kidney problem. Unsay mga pagkaon nga hinungdan, unsay mga imnonon, mga pagkaon, giinom, atong mga estilo sa panginaboy or lifestyle. Sa matagkarunog niya, nga no nga, ato pa nang nakalabas.

paingbuhan ato nang gipasibaw dinis kahanginan nga nikabat na og 7 milyones base sa record na siya nikabat og 7 milyones ka mga tao sa nasud Pilipinas lang na nasud Pilipinas pinakabata 15 anyos ang naitala wala pa ilabot sa naitala ha 15 anyos ang naitala hangtod na sa pinakaedaran 7 milyones na ka mga Pilipino ang nagka problema or apektado or nagantos sa sakit nga CKD kun chronic kidney disease hangtod nagyapon sa kasamtangan hangtod sa karon na daghan gyapon kay nagka problema so karon atong naisgutan kagahapon ang hinungdan nga mga pagkaon hinungdan nga mga naato mga gipanginom o sa ato mga gimbuhaton batasan nato pamaagi nato so karon ang atong buhaton na nausa ang atong ipasibaw na pod karon ni Kuya Dudes. Unsay angay natong buhaton aron makalikay ta? Nga posible natong malikayan. Labi na kung usa nga miyembro sa atong pamilya mo ay maigo or magka-problema ni ana. Ha? Oh, muna atong isgutan karon mga igala igsoon ato pud nang palawman. Kan andi gid mo sangko. Yung sangko skuto-kuto. Unsay angay nimong buhaton nga makalikay ta? Hayahay, ang rabi hayahay. Inihap na lang taon Kuya Dudes ang pagkitoy-kitoy sa pungango nagsigi og pangandoy og bummerman what day mo magkasinabot duha magtiayon naaman ni sila din sa atong GC kay parehas nag-operate man ni sila ang kaning bana na assign sa hinatuan news radio hinatuan busruli si Madam Rinalin nasay na po ni siya siya po'y nag-control sa radio station po diya sa Tagbina nang umusta ko pungango ni Boss Rolly matod pa niya hayahay ko no iyang pungango oh. Nibat-in po ning asawa din eh inihap na lang kuno taon ang pagkitoy-kitoy sa pungango ni Boss Rolly kay sigig pangandoy og bummerman kisa may nagtugan ninyong tinood Urag diri ko mo to'o, boss. Diri ko mo to'o ni Madam Rinalin. Kaya asa tinood lang, ang asawa biya'y una makaditik. Kaya kitang laki, magpakaroon ingnon man ta'ng agahi mo kitoy-kitoy pa. Kay lalaki biya, tano, di beta gusto mawawan. Pero tinood bitaw nga makapansin, ana. Ang ato biya'y yung asawa, kung kanang ang atong pungango, medyo apiki na yun. Kaya muna yung tinood. Klaro na ang pagka-istorya. Kaya gani, diya sa San Francisco, kana atong outlet diya sa Barangay 4, kasagaran bitaw mamalit diya, ang asawa, may mamalit o bummerman, ni Kuya Dudes bummerman, kana may angay na tong likayan, mga lalaki, kidako kinang tamparos o kawawa na to, kung ang atong asawa na imupalit o Kuya Dudes bummerman, kay bot pasabot, wa na yun. Ayaw gininyong hulata nga ang inyo ng asawa mo mapalit o Kuya Dudes bummerman kayo mga kapikig yung balaw. Mga ginay labintino. Diri ko to boss, pasinsya. Migo man ta, pero diri ko to Madam Rinalin. Kay kitang laki ako, angkon, nayana mo ginaw, pakaruning nun man ta, naama na sa ato ana mo pagka lalaki yun ta. Pero sa tinood, muna pag inunon pa nga bisag unsa kakusog sa sirit sa imong ihi, boss, maabot yung panahon nga kanang kumagko sa imong tiil, mabasa ra na kadugayan inigtulo sa ihi. Kusog kayo mong sirit atong ihi lagi, pero kadugayan na pag di na mo, nagyod na atong pungango, mabasa lagi ng kumagko sa tiil lagi. Niadto ko gahapon sa Tagbina kagahapon pero nakalimot po kog chat ni Lionel. Para mo angkat na pugko sa iyaha og bummerman. Niya pag-abot na kog hinatuan. Nagkapulike na pud hinuon kog balibad kinaay sige og pamalit. Ahay. Sige lang dam, aguantaha lang sana. Liki taon siya pag adto nagdaghan kay nagatang taga hinatuan kay mo adto siya hinatuan. Nanalipay pod unta si Boss Rolly Abdullah nga ayang asawa gikag Tagbina madtog hinantuan na kani tag sinima na may makita murag okay ni sus kay walay dala nga bummerman di apiking boss
Ay, bitaw. Larga pa si Aragon ni nga to. Importante nga kuan. So, dirita ha. Ni Labadia Raot, may buntag ni mo di atin eh. Dias Compostela, Davao de Oro, nga kanunay nakamonitor, may buntag. Bukirang bahin Dias Compostela, mga Raot family Labadia, may buntag ninyo di. Ani ang angayin buhaton? Labi na kung para nga makalikay. Usbo na ko, dilita gusto nga musangko. Ha? Dilita gusto nga musangko. Nga, usa sa membro sa atong pamilya, magka-kidney failure or magka-kidney man, kidney problem, wala pa'y labot ang high blood ana og diabetes ha. Dosbon ko, daghan kaayo na dialysis, nga dili high blood, dili po diabetes. Tungod sa pag-abuso sa pagkaon o pag-inom. Labi na sa sub-sub ng mga pag-inom, mga antibiotic or mga pain reliever. Nga nagsumikad lang, usbon ako, nagsumikad lang sa simple nga rheumatoid arthritis, grabe nga gout. Oh, kana lang, daghan kay na dialysis. Oh, sub-sub ng mga pag-inom, nga dili kayo batasano ng pag-inom og tubig. Dako kinasag tabang. Likay usa. Gusto mo nga mahinlo, malimpyo ang kidney organ sa usa ka tawo, membro sa imong pamilya? Bawali lang, bisag isa la balay 20 lang kaadlaw. Walay bisag unsa nga soda or soft drinks nga ipasulod sa lawas sulod sa 20 kaadlaw. Kaya ninyo na, perting kaya ha kayo. Kung aya natong disiplinahon ang atong kaugalingon. Walay soft drinks, walay mga synthetic juices. Unsa pa nang naadya? Nga pwedeng tan-aw ninyo nga makadaot. Walay mga processed foods. Pwede ra mga gulay-gulay, isda o guban pa. Bawasan, walay problema sa karne, pero bawasan lang gamay. Naya ko Adri, 5 ka battles pa. O, ato dito Madam Rinaline, kinapa ko na ibilis Bus Lionel. Hot dato tanan, may na lang. Ay na lang, ibaligyan na, ipakonsumo na lang Bus Ruli. Ana na. Likay sa mga grabe nga karne nga pagka pwede pero ayaw kayo pasulabi. Kay usa na sa mga rason rinungdan pag ma-overload og protina ang atong lawas. Nihilig kay taog kaning mga soda or tamis or parat. Pwede siya makombinar. Pwede siya makombinasyon, mabuo diya sa atong kidney organ nga magsugod pa lang na siya og simple nga balas-balas hangtod nga mahimong bato-bato og maglison, muhuot na siya og maayo, muungot na sa atong kidney organ. So, pwede na likayan na siya sa mga yung ana nga senaryo. Likay sa mga karne nga grabe nga mga tambok or masibo. Muna ha. Tama nga tubig nga gidaghanon importante. Walay si bisan kinsa nga eksperto nga moingon nga ayaw inom og tubig pag naa kay kidney or naa kay problema sa imong kidney. Importante ang tubig. Kay maabot yung panahon nga magka kidney problem ta or madialysis ta, diha na noon ang pinakapait. Kay nga naman, di nakahapit makainom og tubig kay gibawala na ka. Muna'y bantayan ninyo. Mugi na siya'y bantayan nga angay na tong buhaton, labi na sa mga kabataan. Imong anak, kadalihok, kamo nga naminaw karon, labi na sa bukiran nga bahin, kadalihok, noodles, kadalihok, dilata, kadalihok, energy drinks, labi na sa mga trabahante or trabahoso, kada lihok gikan sa trabaho sub-sub sa mga construction worker, grabe ang grabe winaswasay sa trabaho. Pagting isnak na. O kaniyo, mao gini siya. Agi na ko ni nga nabantayan na ko gyud nga pagting isnak na ting pahulay na gikan sa trabaho. Unsa may idalit? Unsa may iserve sa inyo ang amo or kamo mismo mamalit? Unsa may idalit? Soft drinks jud na. Parisan og tinapay or biskit o unsa pa man di gid na siya mawala. Gani sa pagkakaron, ha? Gani man sa pagkakaron bisan sa atong hapagkainan. Dili na tahapit makakaon og walay lami or walay gana ikaon kung wala tay soft drinks. Wala tay mga iced tea or mga synthetic juices. Kay lagi ko no naa sa tung unahona ang lami kayo nga pagkaon kay dapat naipahilis. Kung kana siya nga nambatasan nga dili na to mapakgang, mas damor nga maghatag og dako kayong kadaot sa atong mga vital organ, labi na ang atong kidney. Ngadto na na sa atong pantog. Tubig lang yun ang gi-swestyon sa mga eksperto. Kaya nga naman, maabot yun ang panahon nga pag madialysis ka din, nakakainom tubig. Limitado ang imong tubig, muna'y labintinod. Sa muna, sa pagkakaroon palang daan nga, mintras makainom pa ta o kaya pa nato mainom og daghan tubig. Basta wala lang tay renal failure. Buhatan ninyo na. Buhatan na ngadto sa inyong mga anak.
Dili kay juices diretso, soft drinks diretso, iced tea diretso. Buhatan ninyo na. Kay balikon ko, usbon ko, simba ko nga madialysis na ang tao, magka-problema ang kidney, di nakakainom tubig daghan, limitado na. Gustohon sa imo ang lawas nga nagkinanglan og daghan tubig, bawal na pud. So mientras karon nga kaya pa nga makainom og tubig, buhatan ninyo na. Ha? Buhatan ninyo na. Dili juices, dili soft drinks, dili iced tea, dili beer o dili Jack Daniel. Pamot ng Jack Daniel kay di, walay lamay o dili Coke ang iparis. Ika nga, water is life. Muna sa importante kayo. Katong nang utana kagahapon, okay ba ang butong? Katong ilang ikuan, marekomenda na ako. Base sa experience na muna, pero walay scientific study, pero daghan ang mga eksperto nga nagtuon nga dako kayo ikatabang ang tubig sa butong. Pero para sa kuha, kaming mga tiguang, kay kaming mga tiguang manggun, bililhon kayo ang amuhang experience sa taas na kayo nga panahon. Bisan pa man nga nagumon or naumol na sa bagong teknolohiya, kining ato ang kalibutan. Apan ang misteryo og tanghaga nining kalibutan na nagpabilin ka na nagpaluyo og nagpahapahapa. Nindot ang tubig sa lubi nga limbahon. Muna siya. Ah. Pwede po nimo initon gamay? Butangan nimo og dahon sa banaba. Ah. Or di ba ka, bisag ka nang mismo gamot sa lubi. Gamot sa lubi nga wala mutugkad sa yuta. Na may gamot sa lubi nga igo lang mo, muambo ba? Mugamot man na, bisag nahangir, iyahang kuan. Kana, tulong at tospito kabuog. Pwede ninyo nang lagaon, makatabang nagdako. Malimpyo inyo ang kidney organ o pantugan. Basta ka-importante yung maayo nga dagan sa tubig. Muna ha? Dayon, diri na. Kamuna po'y mag-igo, kamuna po'y magtimbang-timbang. Pero kung maingon ta nga kanini ang proven and tested, adili na taangay na to ikapangutana kay mukabat na siya sa 18 katuig din sa merkado kapin kung kuwang or 20 na katuig ang atong mga pagtuno o experience siya may kabahin sa panglawas. Diha ni Bida og maayo ang Kuya Dudes kidney refer. Tested yun na, bisan pag nagdialysis na ang tao. Oh, Kuya Dudes kidney refer. Duha, dayon, para nga makaihog tarong kay importante jud kaayo ang pag-ihi. Ah, para makaihog tarong, malalaki man og babay. Pero gidisinyo ni siya sa kalalakinan, pero ihi raman ang atong hisgutan, pwede ang babae, Kuya Dudes Frosty Tab. Sa mga naminaw karon, ang Kuya Dudes Frosty Tab, kada buntag lang na. Ah, para di kayo madakan, goods na kayo na siya sa buntag. Okay na kayo imong pag-ihi, buntag hangtod gabi, hangtod mahapon. Ang Kuya Dudes kidney repair, mutabang, murestore, or murefer sa guba, or nadaot ni mga kidney organ, hinunoa, makalihok or makatrabaho pa siya og tarong bisan pa manaa na siya sa kaluya. Ana siya nga kombinasyon pag inyong aninaon, pag inyong aninaon og mayo or inyo kanini ang subaybayon, kana siya nga koneksyon, kana siya nga konekta. Balikon ko, kamunay magigo or kamunay magtimbang-timbang kung angayan ba or dili sa nga akong giluwatan nga pulong karong buntaga. Basta kay para nako, nindot na siya nga kombinasyon. Ah. Wala na siya testimonya, pero kamo na'y mag-igo. Ah, wala po may madungog din.

tubig. Grabe kalimpyo na. Imagine na ang sapa nga kusog ang aga sa tubig kumpara sa sapa nga kanunay nagapundo ang tubig. Di ba kay matugkan naglumot? Kamara, banlawe perminte, banlase perminte, bubue perme. Pagasi perme ang imuang lawas, matag karunog niya tubig-tubig ang pinaka-importante karon nga mga panahon na. Kay wala pay gi-develop ang mga giant pharmaceutical company nga nagproduce sila og produkto, tabletas, capsule, soft gel, mga juices. Ngay nag-inom ninyo, guba na inyong kidney, muinom mo sila ang produkto, mubalik og katarong, mubalik og normal, wala. Solusyon, dialyzer machine or di ba kaha transplant. Di man na mga tambal. Parehara na gyapon sa ang imong tubig, ang imong baga na punog tubig. Di man na tambal ang pagkuhag tubig sa baga. Kay pagkasunod adlaw ana mapuno naman sa nagtubig. Kay di man mahitabo, di pug ka mainom tubig. Nya di man kakaihi. Ha? Di man kakaihi. Parang alam yung pag-ihi. Sirit-sirit ang ihi. Pigsot-pigsot ang ihi. Kada buntag. Kuya Dos Prostitab. Muna ba? Palalaki muna Kuya Dos. Kiprostitab muna. Ama, may pangalan. Alam magkano na kong kumpanya. Pero ang iyang punto, ana. Ang iyang yung purpose, ana. Panghinlo, palimpyo si mong pantong para makaihi kag tarong. So, pwede ang babae. Di mo na makahilo. Ay! Melvin Clarinio. May buntag ni mo na, Ben. Muna siya. Cedric Rilampagos, may buntag ni muda son. Muna ang pinaka-importante yun, karon nga mga panahon na. Kaya nga naman, once yung mag-uba, magka-problema ng kidney organs o sa katao, tuomog sa dili. Hurot, tanan. Importanteng organo sa lawas. Wala pa'y labot, balikon ko ha. Wala pa'y labot, lagi na si diabetes o high blood. Taas ni mga kolesterol. Taas na kag-kolesterol, taas kag-uric acid. Pag naa, nakaana. Bisag ka ng uric acid lang, taas na gani kayo ang level sa uric acid sa imuhang lawas. Imagine na nimo, buot pasabot, nagsugod na og kaguba ang imuhang kidney organ. Pagtaas na ka og uric. Nagsugod, nagka-trouble, una si atay og si kidney organ. Pag saka gani, mutaas na ganig mayo ang uric, buot pasabot, dili na nilang kayang limpyohon, hinloon, or i-filter ang nanubra nga asido sa atong lawas. Muna sa ginganlan o uric acid, kay pagproseso ni atay ana, ang tawag unta ana, amino acid. Kay naguba naman imuhang kidney, naguba naman imuhang atay, muna sa may mo siyang uric. Sa mga tao karon taas og kolesterol, nga naminaw high blood o diabetes niya, taas pa jug kag uric acid, musugot kag sa dili, pagdagan, pagligid, pagtuwad, tuwalis sa panahon, musunod o kaguba ang imuang kidney organ, diha ng laay, mapilde dyan ng talisay sa buyog, labinag hapo na. Lisod na dyan na kayo i-restore. Timan niya ang pangalan, malikon ko, kamuragyapo na nga kong papilion. Timbang-timbangan ninyo mayo kung angayan ba or dili. Timan niya ang pangalan, walay lain, ayaw palipat. Oh. Timan niya ang pangalan, walay lain, ayaw palipat. Kuya Dodge Kidney Repair. Duharoon po na sa merkado. Oh. Ang isa, Kir. Tested, gihapon kayo na. Duharoon po na sa Kuya Dodge Kidney Repair. Duha, balikon na ko. Timan, apilin mo mga anak. Hinlo, ikaroon palang daan, hinlo. Nga naman, dili lang kay lawas ang madamay. Dili lang vital organ ang mga damay. Tibuok pamilya madamay pag naay usa ka membro sa pamilya nga nagka-dialysis na. Hurot, financial, emotional, oras, panahon, apektado. So balikon ko, dili lang kay mga parte sa lawas ang madamay. Damay tibuok pamilya pag mahitabo na na labinag mahilandig og balay tambalanan. Ay kog ingna nga, di ka manghuwam si mo igsuon. Di ka mamalihog sa imong umagad or bayaw. Ah, di ba? Damay na tanan. Grabe, the very expensive organ is kidney organ. Labaw pa'y gibarang ni mo anak, kadusi. Sayunan ni mo na, kung naamay galing barang, tabla pa'y gibarang ni mo na kadusi, di kayo napulang. Nga na, kapait, sudungan ninyo ng mga tao nga nagkingunan na. Nagkalupos, nagkasikidi, nagka-kidney failure, nagdialysis na, kay problema na ang kidney. Pwede pa itaghimtang. Oras, panahon, pagkaon, imnonon, limitado.
pagkatulog, bantayanan, pakigbugno de

kung hodi na mahimo. Ay! Apil imong pungango mulagum. Una ha, timan eh. Balikon ko. Aron digid mo malipat. Kamo na magigo, magtimbang-timbang. Ayaw hulata nga mo grabe mulala. May problema man or wala. Palita, inuma, para mahupayan ka. Para mahupayan ka or maulian ka sa imong gibati. Palita, inuma. Oh. Nakay kwarta, mag-alanganin og palit. Di man pwede nga. Ang kanini ang kwarta ra imo hang ibutang tus baso imnon aron dili mawa. Ipalit jud na nimo. Ayaw mo pagdiduso nga mga nagkaapiki. Pag-abot nga nagkalisod-lisod na, ayha na mo gawas dayon ang kwarta. Naay libre nga mga kanini ang services sa barangay or lungsod dili mo adto. Oh. Bisag naay kwarta ikapalit. Inom-inuman rag tubig ang gibati kay water therapy daw. Pag ni grabe na, pagdala ng ospital kay operahan na, mayingon na si Dr. Duk, buhata tanandok kutub sa imong mahimo. Mubayad mi Duk, bisag pila. Labon nga kaya raunta sa tagkinintos nga Kuya Dodds kidney repair, nahulog raman ng tag-12 pesos isa. Di, mupalit. Mupalit rapong tingi-tingi. Mupalit rag duha, mupalit rag tulo. So pagkaayo ano eh. Tilawan sa kung epektibo ba. May mga pain relief.

0: niining maong tulumano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat, kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yeah!

0: kayo, kumusta? Maayong adlaw sa tanan. Maayong adlaw, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Asa manapit na karon mga higala naglanog-lanog. Nagpakapaka kato ang tingog sa magkausa. Maayong adlaw ug maayong pagbaminaw. Adlaw ka Martes. Pitsa dusi na. Ining bulan mga higala sa Mayo. Kumusta mga igsoon, mga sana ug sano? O kiraba mo ni ining adlawa, adlaw ka Martes igsoon. Ala, kumusta muntanan? Mahibo mga higala, volume na mga volume sino mga radio. Kani ana ang inyong sano, DJ Unyok ng Bayan.
1: Ayan!

0: Shout out sa mga taga Provinces Bohol, mga pinangga ko nga mga taga Bohol. Dinhi man gud may galak ako mga kaliwat. Shout out sa mga Karyo Polinar family. Adri sa Provinces Bohol. Labi na po sa kuang uyuan si Agalon Dudong Polinar Dris Tagbilaran. Ayong pagpaminon ng budiha. Angkol Dudong Polinar. Og! Labi na po ang migala sa mga taga Camiguin Island, mga taga Zamboanga del Sur, sa mga taga Misol, mga taga Bukidnon, yapon may galas Lalawigan sa Cotabato, yapon may galas sa Davao Region, o sa Agusan del Sur, o sa Surigao del Sur. Kaninyong tanan o kanatong tanan, welcome dinhi sa atong panag-uwan. Ana sonyok, lingaw na po da ang onyok nga lingog-ngog sa radyo. Ang unyo ka inyong dramaturgo. Paakan akong dela na.
1: Ayaw!
0: Naasiguro ng libak na ko ba?
1: Ayaw!
0: Tarong mo diya ha, paakon ko ng dela mo ron.
1: Ayaw!
0: Og sa atong mga igsuon ng mga kandidato. Ayong pagbaminaw sa inyo, mga politiko. Sa atong mga maritis sa Katulimban, was out sa inyong tanan.
1: Ayaw!
0: Eh, part mo din his kung panag-uban, mga maritis sa Katulimban. Kaya mo, manimuchika. O anak man na sila ka. Ay, pamina mo sa programang onyo, kanaitig mo.
1: Ayaw!
0: 2-5 na ang premyo.
1: Ayaw!
0: Agpas mo, kay basig maunhan ta.
1: Ayaw!
0: Tubagana ninyo ang tigbo ni Unyok, tagui huy pusa, aron dili mahibalang sa uban.
1: Ayaw!
0: Agpas na yun mo!
1: Ayaw!
0: Agpas na yun mo, oy!

0: bag na mo ha, kay 2-5 na ang premyo sa tigmo. Kung magtubag gani mo na ay pangalan, na ay address ha, unya na ay gamay nga explanation. Paki-explain kung anong maunay imong tigmo. Ano ra? O diyan, ay pangalan, ay address, aw may puruhan gugang magadaog. 2-5 na raba ang premyo. Naghinam-hinam na muna. Oh, taro ngagtubag ninyo ang tigmo nato. Aro makuha ninyo ang premyo.
1: Ayaw!
0: Hello DJ, mga on di ay taog mangga. Nako. Ay mangga dires kong atubangan o pertadaghana wa panako manhoro.
1: Ayaw!
0: Ting mangga manirono. Abot lang, ano'y gugahang paborito ko na ako ni mangga. Sa tanang prutas, mga higala, mangga gano'y akong paborito. Nagalad rin ako, nag-abay kong mangga.
1: Ayaw!
0: Mga on, taninjog mangga.
1: Ayaw!
0: Nagngilo ng akong ngipon.
1: Ayaw!
0: Pati akong tilaok, nagngilo.
1: Ayaw!
0: Tungon aning mangga, mga higalang, manggang kalabangan. Pamigitos doon amigalaga tuyo. Ah, sukaan din gamay, silihan na yon. Ah, nam-nam. Ah, mga ontag mangga.
1: Ayaw!
0: Ngala mong ko. Ah, nangala. Buros rin ba mangala, pati man po ko.
1: Ayaw!
0: Pati mga lalaki, mangala po na ay. Ah, matuo ba mo nga ang buros ko no? Ang asawa ko no nga buros o malakangan ko no ang bana, mo ko ni mangala. Matuo mana sa istorya? Istorya may higalas buktot?
1: Ayaw!
0: Istorya may higalas mga katigulangan nga o ang bana ko no malakangan sa buros nga asawa, ang bana ko no'y maoy magbati. Ako malagi ba, nalakangan malagi ko, wala malagi ko nagbati. Nangala, hinoon!
1: Ayaw!
0: Pero kana nagbati, awa ko nagbati. Bati nga naong hinoon, na ako.
1: Ayaw!
0: Maayo, kay kahibaw ka niyo.
1: Ayaw!
0: Naon siya, nga, wa nagbati. Dili, batig naong.
1: Ayaw!
0: Ala, shout out sa mga buros, ha? Unya, basta buros gani, labi ng mga primeriza, di ko na masabot ang ilang ginhawa. Pagsigig, digwa. Unya, labaw sa tanan. Sige, nagpangala. Among mga bana, og miingon ganit na inyong asawa,
2: darling, lamia mo ka og mangga, oy.
1: Ayaw!
0: Nasamot na og mangala imong asawa, o niya, diliting mangga. Na!
1: Ayaw!
0: Kapuliki nyo ka pangitag mangga. E matulpas mga katigulangan, nga pag ang asawa ko nung mangala, kinahanglan imo ginang kuhaon iyang ipangalaan, kaya og dili naman na makuha. Maglain ang ginhawa, magsakit ang tiyan. Umiingon imong asawa nga,
2: darling, gimingaw ko sa kong ex ba?
1: Ayaw!
0: Na, pangitaon ganun mo to yung ex.
1: Ayaw! Ayaw! Ayaw!
0: Gaya yung ex, gipangalaan.
1: Ayaw!
0: Iingon, mas mga lulo o lula nga, kung mangala ko na imong asawa, imo ko nang ihatag. Kung mangalag bangga, mangita kag bangga, mangalag santol, mangita kag santol, ano ba yung... Mangita ni siyang ex.
2: This is Gino. Gimingaw ko sa kong ex ba?
1: Ayaw!
2: Pangita, abi?
1: Ayaw!
2: This is Gino. Sige na ba?
3: Ah, hindi ko kahagod. Huwag ko kabalo asa mong ex karon.
1: Ayaw!
3: Tanawa na lang sa Facebook niya. Arong minga, di ka mingawon.
1: Ayaw!
0: Kurbida.
2: Dili ko katanaon niya, kinakalak profile siya.
3: Ayaw!
0: Nag-iingon mga pala nga, pangitaon ganun mo yung ex, karoon nga, hindi makuhaan.
1: Ayaw!
0: Makuhaan raba ang asawa, gong! Kunodin mo, ihatang ihang ipangalaan. Alas, shout out sa mga buros, ha? Haplas na lang mo, huwag kinim pito-pito liniment oil, pito-pito herbal oil. Aron mga palangka, ha? Walang inong mga grabing panuhot, grabing pangala.
1: Ay!
0: Pito-pito, liniment oil lang gyud ang makahupay sa inong mga sobra kayo nga. Grabe, biri-biri. Haplas mo ha! Makatabang ang ato ang haplas sa mga buntis. Sa inong pagbati, di ba? Magbalik-balik yung mong panganak.
1: Ay!
0: Pero og miingon mo nga, naabay haplas, makapawala sa sakit. Wala eh. Sakit, magong manganak. Pero og miingon, tagdali rang manganak. Aw na ah, pito-pito, liniment oil, di ba? Magbalik-balik yung magpanganak.
3: Saba, DJ, naliman, uroy kang magbate.
1: Ayaw!
3: Ila balalim na magbate, o niya naapay mga anak karong. Kusog kay magtubag-tubag. Lami ka mo ibalik kung kuto-kuto na.
1: Ayaw!
3: Mga hilason kay mga bata mo, kusog na kayo mo magtubag-tubag na ko. Di na balalim na pag-utong ninyo.
1: Ayaw!
3: Pero na bang sakita mga anak, kung tubag-tubag ko lang ko ninyo.
1: Ayaw!
3: Mga bata mo, musukol mo na ko. Si mama ba, masuko og tubagon. Alam nga, magputip-kutip na papa ni mo. Nabumbito itong bata pa ko, tunluan ko niyang istorya. Pero ang kabalo na itong istorya, masuko mo. Ang sama na si mama. Ay, malibang manti ni mama.
0: Uy, kantahan sa tamo. Ay, aron nga. Musamot mo, kalahay di ha. Ay, nag-request Migala nga mukanta kuno ko. O, gini nga awit, hatod ka rato, Migalas, pito-pito, herbal oil o pito-pito herbal capsule and pito-pito herbal Gofemex. Para ni Stanan.

0: Ne lirik. Ah, bener ne lirik sing kentah ade. Mesun ni utung nako. Ah, one ne leng kentah. Oh. One ne leng kentah. Luut nako. Hamok, aduh nako menus wanto.
1: Okay, basa tak mga mensahe, mga palangga.
0: Una na kumukanta kay horot itong oras.
1: Okay, basa tak mensahe ha. Good day, DJ Asaman ko makapalit anak ka pito-pito kapsul. Basi kini ang makaayos ako karon gipaminaw. Salamat. Mapalit sa mga butika o subay-subay lang mo di aha, mapalit sa mga butika ang ato ang mga produkto ha. Good morning sir, namino mikaroon sa Mati City ang Hukamis family. Yan shout out sa mga taga Hukamis family. Didyo Unyok ng bayan lang ang sakalam, makalingaw kayo ka Didyo Unyok. Uy! Magsige lang yun mo o katawa, magtapok mo dire sa balay, maminaw sa mong programa. DJ Unyok from Mati City. DJ Unyok ng bayan. Salamat, salamat. DJ Unyok butangaan ko si Muntik mo. O sana katao naghipo sa kwarta. Isold sa alkansiya o niya gitaguan. Aron dili makitaan. Way, pangalan. Aga. Pasad out ko diha di Junior. Yan, sige, shout out ko kay Miat og RR. Sa banti o gang na naakaroon sa panabok. O gang Madam Alicia Burillo, I love you kaayo. May buntag diha, di Junior, shout out ko kay Miat og RR. Sa banti o gang Arlinda Burillo nga naa karon sa panabo. Og kang Madam Alicia Burillo, I love you kaayo. Ayaw! Shout out ko anak DJ. Good AM di Zonyo. Sige mi og paminos mong programa kay Makalingaw. Lahi rigid imong programa sa uban. Kay kabalo ka magdrama, magkanta. Unyan ako mong kanta eh. Kayo na ilirik. Ayaw! Binang kong karaoke to. Ayaw! Ang Mimo Pro Plus di Junong pwede ba na sa regidad og 20 years old? Akong anak, biwang manggol, unya masakiton. Pito-pito herbal capsule ipainom, anak. Unya pangita mo og Mother Herbs pito-pito plus syrup. Mora na akong gina-endorso ninyo ha. Oh, kanang Mother Herbs pito-pito plus syrup. Ayan mo pangita paglaing syrup. Ano na sa butilya ba? Oh, kana pangita ha, ipainom na sa mong anak na yung pito-pito herbal capsule. Wala kayo kung ga-endorso og sirap, kadaghan, kagabaligag sirap ron. Yahay ka mo, ako ga-promote, unya ka mo may mo-harvest. Ayaw! Ha? Ako sigtanom, unya ka mo may siging ibot. Ayaw! Maayong hapon, did you know, minaw ko sa imong programa via Radio Charm Bislig City, 96.3 MHZ. Salamat. Oga, Didyo Unyok, magpaabot ko sa imo, Didyo Unyok, diri sa balay. Sige na, Didyo, pahulama ko kwarta, I'm single mom, hoy! Manghuam ka na kong kwarta nga, maayo pa mang kwarta, kanapa ay tao? Itang tao ay kwarta. Ang solusyon sa mga taong ay kwarta, panarbaho mo! Arong na may kwarta! Lasod kayo ron nga kwarta pagkitaon ba? Kaingon tao sa mga igala nga layo pa mang Pasko eh. May man tong Pasko kaya makapanaygon ta silingan. Makakanta taga sa janing taknaan piso kol.
2: Ayaw kol!
0: Jara.
1: Idol, mutubag ko si Muntik mo. Akong tubag, anak, kay lawas sa bao. Iyahaman nang gitago sa iyang balay. O shell o niya, kung naamu punit or muhikap, niya ay ha, dayon, hipuson. ang iyang tiil ug ulo aron dili makuha sa uban. Kana lang din si ako di ay si Joshua Wagas taga makilala North Cotabato ko. Salamat DJ. Hello sa mga taga makilala North Cotabato. Shout out mong tanan di ha sa makilala. Makilala kita. Sige na DJ ba pagkanta ba?
0: Amok ng kanta.
1: Maikog rabadayon ta og di ko kakanta mga higala kay maningil rabadayon mo. Sige bet, distinga na to ni Migala be. Kining kantang kung mawawala ka. Taraya na to. Dila na kuhuman nun kay manawag patas mga user ha. Distinga na to kung mawawala ka. Be?

0: Ay, tanig ka tayo. Uramantag namas ko, anay.
1: Ayaw!
0: Una na ng kanta, uram, makahilak mo tanong kanta.
1: Ayaw!
0: Mawawala ka, di yun ako maagwanta.
1: Ayaw!
0: Manawag sa ta. Oo, di na punding uban. Importante rin atong interview. Sige lang kay Ugma, banat na po tagbasa sa inyo mga mensahe. O naarap ba tayo mensahe karoon? O 511 messages. Kabayoon, mantagbinasa ng mga text.
1: Ay,
0: amo ka pala ka kay mabasa, yun na ako inyong mga mensahe. Kabisan og off-air, gabasa ko sa mensahe. Basig na yung mga nagtumagba. Before na ko na ginadelete inyong mga mensahe, basahong sa na ko na daan, kay basig insakto ang inyong tubag. Namoy mga importante, everyday yung tamang basa, kaya basig na yung mga nagtubag na.
1: Ayaw!
0: Interview.

0: Okay, ate tawagan mga igsoon. Ring na, ring na, ring na. Morning.
1: Good morning.
0: Si DJ. Si DJ on yung ti, ma'am.
1: Ay, yes, oh, sir. Sorry, sa gahapon. Kasi ako katumba kay lang si mami.
0: Ah, okay.
1: Sa katedral, sa tagbilalan.
0: Ah, okay, okay po. Wala problema, ma'am.
1: Oh, nangitin ko karon DJ, kay himotobag ko sa tigpo, nakasend na ko niya. Wala na ko nabutangan o guwili sa tagbilalan Bohol.
0: Ah, okay. Akong basahon niya, ma'am, ha?
1: Oo.
0: Kining, ma'am, kining mangutana ko, kanang nakapalit na mo o kining pito-pito, ma'am?
1: DJ, himtik tugu DJ kay ako bitaw DJ, nanghupong niya akong isa katiil. O niya, mag-isip ko ka, lakaw kay gaki-angkiang ko ba? Niya mo itong hintik ko, 1 month na ko kapin hintik DJ. Niya karon kaluyan sa Ginoo, nakalakaw na ko, pero nagod yapon. Pero mas okay na DJ, kay kapaspas na ko lakaw. Salamat sa DJ, kaya nakadungo ko si mong program nga kanang bayan sa pito-pito capsule, pito-pito coffee. So wala man ko'y kanang ang ako siyong natik DJ pito-pito capsule, kay wala bitay pito-pito coffee. Gato na ko sa Alturas, sa ICM. Nga wala, mahatgan bitaw sila DJ. Nga muna kong gitik karon kato na pito-pito capsule. So napadayon jog ko anak DJ kay para nako okay ra kalian sige na ola ayo jog ko nya motor pagadungog jud ako sa imong programa kanang pito-pito capsule kay nakatik bit ako uban nga helbal iko mosuway ka ko ani ha nya motor DJ hente ko hantud galong gahapon hay palit jud ko 30 ka buok mga capsule kay kalian jud sa Ginoo na okay ra jud ko nakalakaw ko.
0: Salamat sa Ginoo. Kining pila naman naka si Marna ano imong pag-antos ano imong hupong, ma'am?
1: O ano siya, mag 3 weeks. Sige nga akong bana, matawag akong bana DJ nga ipacheck sa doktor na mahadlok kita ko DJ. Nga muna nakadungo ko sa imong program nga kanang pito-pito, so layon yung pito-pito capsule o pito-pito coffee. Nya, mula di, wadyo ko nakatik sa pito-pito coffee kay mahotdan magdyo to maminti. So mula ang ako lang dyo, DJ, ang gitik din ako to maminti karon kato na pito-pito capsule. Okay, mamay available gahapon pagpalit na ako. So apilan good unta na ako, DJ, o coffee. Kaya palang maka-test, magbubagoon sa siya, lami ba na siya, yun ang nabitaw.
0: Sige, ma'am. Pila na may edad ni Ma'am Willie?
1: 57 na, DJ.
0: 57? Yung tingog, mura pa mag-21?
1: Tingo lang na ko, DJ.
0: 57? Imong anak na mo, pila ka po, oh.
1: Usa na DJ kay pagpanganak na ako sa dito sa Cebu sa Chungwa gididan ako sa doktor nga din ako pa anak ko. So only lagi like, akong anak babae siya lagi do sa Buyag.
0: Praise the Lord. Sige. Ma'am, kini nga unsa may imo ikasulti sa mga igsoon na tukaroon nga wala pa na alibyuhan sila ang mga gibatis kalawasan. Agdaha sila, ma'am?
1: Akong gihang nyo karon sa nakadungog o sa sige pong paminaw sa program ni DJ Unyok nga suway dyan mo sa pito-pito capsule. Kay ako naka-observe dyan ko nga naayo ko. Salamat ka Ginoo.
0: Praise the Lord. Sige, ma'am. Ma'am Willie, salamat ka sa higayon. Salamat sa time o pagsalik sa programa laban na po sa tuwang produkto, ma'am. Salamat, ma'am. God bless.
1: Welcome, DJ.
0: Okay, bye-bye. Praise the Lord! Hallelujah! At ito'y gampang salamatan ng Ginoo, may igsoon. Pakpakan itong Diyos, mga palangka. Ay, dili na mahimong epektibo igsoon ang atong produkto kung wala ang Diyos, mga igsoon. Di ba? Dili si Melvin, dili ako ang inyong pasalamatan, ang Diyos. Good. Kaya instrumento roman ko, instrumento si Melvin, instrumento ang atong produkto. Maskin man gani, ang akong kagalingon, ang akong baba, akong kaalam, o kaalam ni Melvin, iyaman ka na sa Ginoo, mga palangga. So, watay lain, unang yung pasalamatan, ang atong buhay nga Diyos. Nag-iayo ta, pinaagin ining maong mga produkto.

Ixon. I-try ang ato ang produkto Ixon, katong mga Ixon na itong nga wapag yun na alibyuhan. Wala pa yun na alibyuhan o natabangan sila ang mga ginapamati sa kalawasan. I-try ninyo ang atong produkto basin kini makatabang. Kaya daghan na magiging kayong products rung panahuna. Diba? Pwerte na yung kayong daghan ng products rung panahuna. Pero ang atong produkto, usagod nga makatabang. Kung wapay nakatultol, wapay mga egsoon na ito nga asalapit mapalit, tultian ta mo mapalit dire sa mga stasyon o sa mga suking butika sa inyong mga lugar, ha? Huwag ba nalang po kumanawag kay late na task time sa itong nga drama mga palangka amalita. Sige, huwag ba nalang po kumanawag mga egsoon? Iwan mo ito ni Tubag, ganun na itong akong gitawagan. Then nag-text sa ako, Didjo Onyok. User ko si mong products o mag-ask ko di Joon Yoke. Aha. Nga, pulinar di ay ka. Igunsa daw na ko ang kwan. Igunsa ni mo si Agalon. Yuan ko na sprente. Yuan ako na. Kortahan ko ng mga pulinar. Sila. Sila. Kwartahan. Okay. Pito-pito herbal capsule. Pito-pito herbal Cofamex. Ang SRP na to sa pito-pito capsule. Dire sa Kuan. Mindanao. Tag 17. Diyan sa Visayas. Labi na dire sa Bohol. Tag 18 pesos ang matag capsule. Okay. Pito-pito herbal capsule is mapalit sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Kato gusto mag-order, contact lang mo aning ato ang cellphone number, ha? 0955-937-8054. Palit mo, aron ka mo maalibyuhan ining ato mga produkto. Labi na usap sa mga bataan. Masakiton. Mga bata, mga igalang aluyahon. Mga bata, mga igalang sigilag kahilantan. Atong paliguunan nilang immune aron dili sila masakiton. Luyahon. Okay? So, Mimo Pro Plus ang ipainom ngadto sa inyong mga anak. Oh!

0: na, anya na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kayo.
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you.
3: Dear DJ, mayong adlaw sa tanan, mayong adlaw usab kani mo DJ. Ako si Janel, usa ka pastor. Diya nagbuyo diri sa Maribuhok, Bohol. Kusog ang imo programa diri sa mong lugar. Nagan ka pamati ni imong tulumanon tungod kay siawan ka mang dako ni Junior. Nagang pagtulunan diri sa imong programa. Labi na sa imong mga tambag. Una ka nakapadala ko sa kuang sugiranon. 50 akong edad, DJ. 22 na kong pastor. Bata pa lang ko, DJ. Sige na kong basag mga Bibles. Hey, Junior. Dugay ko na minyo. Edad ko o 35. Bago ko na minyo. Og dihan ako isugod ang akong kaagi. Atong bago pa lang akong minyo. Aro masabdan mo dira. Mauni ang mga panghitabo.

0: pre, tagay sa pre.
1: Ah, sunod na lang ko matagay, pre.
0: Nagbago na yung ka ba? Di na ba kayo kagasabay na mo eh? Ni paring Rupert? Ni paring Aljan? Atong una? Sabay-sabay pata pero karuan. Di na ba kayo kagasabay na mo, pre?
1: Pasensya ko kayo mga pre, ha? Wala kayo kuha ng inom-inom, pre. Ang ako rin yung bisyo karun is paghawid ng Bible.
0: Abilin mo, pre. Abilin mo ka na sigigawin ng Bible. Lalarabig kayo ko, pre, ka makabuang ko na sigigawin ng Bible.
1: Ang buwang, pre, katong tao nga wapang makila sa Diyos. At ang mga tao nga wapang higugma sa Diyos. Huwag sultiaan ko ka mo. Dili maayo ang sobrang pag-inom-inom. Bisyo mo sa trabaho, bisyo mo sa inyong bisyo, apa na pagpasalamat o pag-ampo sa Ginoo, dili nyo may mo.
0: Ah, pastor, nagug ka karon. Sorry, pastor, ah, sorry.
1: Kung makalugar mo, pwede ka mo makabisita sa akong simbahan.
0: Ah, wala sa minang simba-simba ba eh, direta, lihuli nga ta.

0: ganahan ko aning imong asawa ni mo, General, kay Mayo. Kusog maghugas og plato.
1: Wala na naging siya, ma.
0: Maayo kay nakapili kag babaeng kugihan. Naara ba kayo uyab sa una perti tong malditaha? Maayo ra ang nagbuwag mo.
1: Ayaw pa yung anana, ma. Kalimti ng mga kagahapon nga naghatag pag-stress yung mong hunahuna ni mo.
0: Ah, wala man ko nagpa-stress, stress ato tawon, oy. Oy, General, pakasli ng imong asawa ni mo kay sayang. Magsigibuog, simba-simba, o niyawa mo makasal. Maara ba ganyan pinakasa sa Arabanas, Ginoo?
1: Mulagi, ma. Pero importante na inunungay mi. Importante nga, dili mi awa yun. Huwag importante, dili mi para sa uban nga, kasado lagi, pero sige mo mag-away, nagabuwag.
0: Ay, tinuod gud na. Ayagun mo awat anak nila. Bulahan ang minyo na wa kaayoy sobra-sobra nga away. Na maginay away, di maginay mawaan ang away-away, General. Ang nakapait lang yun kung mag-away, kanang magdinapatay. Dili maayon na. Awatag yun, may nang ibong papalimo, nga naniguwang na lang, may. Sige, may, og, sunagin na mo, sige, sunan, og, buwan, pero di may mag-away ng ibong papa. Na ay mga pangluon, pero, ha, abidin mo, ha, palangga ang imong asawa ni mo.

0: Kabalo ko nga. Busy na kasi imong simbahan.
1: Sabot po sabot mo. Matrabaho ka?
0: Gusto ko muhabag ni mo. Oo, naan ang imong pagpangalagad sa Dios. Pero dili enough ang imong kita sa simbahan. Dili ego. Mora niyo ipakaan ni mo na ako sa itong anak na to. Dili mahimo. General, sorry ha. Pero gusto ko mong trabaho. Gusto ko nga dili na ta mag-abay o mag-ipon si mong ginikanan ni mo. Gusto ko maglain ta.
1: Wa pa lang ka masulti, Ana, pero nanasa kong alimpatakan.
0: Pero kalusa na masugdan. O niya nagmalain ka ni mo? O niya nagmasukok ka ni mo, ha, General?
1: Ato nang iampo si Ginoo.
0: Oo! Naan ang pag-ampo. Kung pag-ampo, lisgotan, General. Perfect ko. Pero si kong ampo si Ginoo, si kong simba. Pero wala tayo panalangin duha, di ba?
1: Ayo damayang Ginoo. Marisa, ayo damayang Ginoo. Pagsulay nang gihatag sa Ginoo nato.
0: Dili na pagsulay. Tungod ni sa sobra ni mong pagpangalagad sa Dios, sige lang kag atubang ang simbahan.
1: Sayop ka.
0: Mag-away ta? Ha? Ayoko pong isang gusto, General. Gusto ko magtrabaho.
2: Bakit ikaw pa ang iniisip ko?
3: Abi po DJ, dili gud makontento ang akong asawa.
2: Bakit ikaw pa?
3: Tugod mo DJ, na ibang iyang batasan.
2: Ang minahal ko.
3: Sa dihang tono siya barkada. Oh. Grabe kayo ka, sugarol. Og nalulong ang akong asawa sa sugal. Masige na lang og tong ets. Mauwaw ko DJ na ako sa simbahan. Pastor ko sa among simbahan. Apan akong asawa gatong et. Usahay gamay na manimba DJ. Imingon ang mga manimba. Wala gani daw ko makatambag sa kong asawa. Sila na ba daw ka? Usa kuno ang akong giwali. Kawa man mabuhat sa kong asawa. Ang ako mga tambag, mga wali sa simbahan. Pero wa jug ko nagpatinag, wa jug ko nagpadalag, wa nagpatintal. Padayon ko sa pagsimba, padayon ko sa pagwali. Huwag sa pagyagyag sa kamatuuran sa Biblia. Ni Junior, lahi ang akong asawa. Hanto, nakatunan niya ang pagkapalahubog.
4: Ayo ragog ko di Dio, surang-suraga. Ako balagot ko, ha? Balagot ko ang imong asawa ni mo, madugay. Malatos ko na nako. Maobay. Maubay iyahang gusto, magsige na lang inom. Hoy, tambagin na yung asawa ni General. Sige na lang uban-uban na mga lalaki, sige inom. Wasak ko, Jape!
0: Ansa ako na dunggan, ma? Wako ko, Jape? Oo, wala dyan ko makujape. Kay abi ni mo, ma, tigulang ka na. Tigulang ka na, pero maritis gihapon ka.
4: Gusto ni mo tahion ka ng baba ni mo?
0: Tahia! I don't care kung imong tahion ang baba na ko. Ikaw tigulang ka. Tigulang ka ng dako, pero hilabtanon gihapon ka.
4: Kanag imong baba ni mo, ha?
0: Ikaw, ha?
4: Ikaw layas, anong pabayo na ko? Layas!

0: Husto na. Husto na. Tama na, Marisa. Nagpakauhaw ka lang. Isukol ka sa kong inahan. Marisa, dili na tama yung buhat mo. Tama na, Marisa. Tako ng uho. Dili maayo ang musukol tag ginikanan.
1: Kaya nga na ginikanan ako imong mama ni mo? Ugangan ko ng imong mama ni mo. Pwede ba, Sandril? Pwede ba? Ayoko butiho sa trabaho na ko. Wa naman ko nagpangayo ni mo, diba? Sa so, kanang trabaho ko, wala ko na merwisyo ninyo.
0: Tama na, Marisa.
1: Ikaw pwede kong kuyog, di mo. Mag-iiyan na lang ta, General.

0: Gusto ka? Gusto talaga buong hati mo. Kinaglan ka masukol ka sa mong banani mo.
1: Tinood ko na ba eh?
2: Ayan na ninyo, pakialami akong bana. Sige na, magtagay ta. Og mahurot na ni atong ilim nun. Mudugang ta. Nakikwarta da. Ako'y bala ninyo.
0: Oh, Bariso. Mahubog naman siguro ka. Pwede naman siguro nga dilo sa katulog sa bahay.
2: Mayo kay Bawk. Sige. Dahil ako sa mong kwarto ni mo kay dito ka matuog. Katulugan sa ako, ha? Pare? Hubog digid ko.

0: Marissa, tubang ako. Gusto ko, Marissa, magbago ka na. Gusto ko nga. Wala ko nalimun yung bisyo ni mo. Hindi nila makain yung buhat ni mo, Marissa. Hanggang lang ako ni mo, Marissa. Paliyog lang. Undang na ni mong bisyo ni mo. Gusto ko nga. Gusto ko nga. Dari ka na sa bahay, ay kabala ka. Makikita kong pamagi nga. Makikita kong laing trabaho.
1: Tama na. Tama na, General. Mawari mong gusto ni mo, di ba? Mawari mong gusto ni mo nga mag-away ta.
0: Dili na ko na gusto, Marissa.
1: Mahal ka. Mahal ko ni mo. Wow! Mahal ko ni mo. Pamahal ko ni mo. Wala akong sakong kahimtang karon. Wala. Pero tungod ni mo, gipili ko ni. Gipili ko ni.
0: Gipili ni mo mabisyo. Gipili ni mo magbisyo.
1: Ako ni katungod. Ayaw pagpunta. Kalimtin ako, General. Kalimtin ako.

0: Anak, tama na. Ayun na pala, abe, nag-ibati di po ko. Daghan pag mga babae sa kalibutan.
1: Tilima. Sakit lang para sa ako. Gibuhat na ko ang tanan para siya. Para malipayon siya. Gibuhat na ko ang tanan aron magpabilin siya na ako. Pero moro na yung gibawos na ko pa. Moro yung gibawos na ko.
2: Ang ano na motos kasi mga gamitin mo. Naris na tabag ako. Ano na motos kasi mga gamit ni mo. Unsi buot ni may ipasabot na risa.
0: Bulag na ta.
3: Nasaktan ko.
0: Bulag na ta.
2: Makibuwag ka na ako.
0: Oo. Para masayot ka. Buntis ako.
2: So, buntis ka?
0: May ikatulo na taganak. Sorry, General. Dili ikaw ang amahanin akong isapak.
2: Unsa? Dili ako ang amahanin ang isapak mo.
0: Busibot pa sabot mo, Marisa. Dili ka bugo, di ba? Para dili ka kasabot. Bright ka man ka, ha? Oo, dili ikaw ang amahanin akong isapak. Buwag na ta. Nakibuwag ako ni mo.

0: Genre. Pasagda eh, kung nilakawang ibang asawa, di ba? Siya nga kung kinabuhi, di ba? Wa ka na makawali sa imong simbahan. Duha na kaga, duha na kadominggohan. Ayaw padaan imong problema na mo, genre. Padayon sa mong pagservisyo. Di ka kabarog, anak. Kung di ka magpadayon sa pagpagalagad sa kido. Nili ma, apasan ako siya ma. Ablihi mong kasing-kasing. Ablihi mong kunahuna na mo, Janrel. Palayo na mo ang anang bayhan na palayo na. Nagikalimtan ka na ada. Nawala.
1: Dili ma. Tili kini mahimo.
0: Ni Junior. Ibiyaan ko o gitalikdan ko sa kong asawa. Pero andam ko mapasaylo niya. Andam gapon ko mudawat niya o makigbalik sa sakawa. Abli ang pultahan. Sa mong pinoyanan. Aros pagdawat niya. Kabuo. Bisan tuod iya kong gibinuangan. Kaya mo din sige, pangitaan ako siya. O gusto ko makigbalik sa nako. Ni Junyog, palihog na bagi ako. Doon siya kong buhaton. Huwag din nilamang kutob. Ang akong sugilanon, DJ. Magpaabot ko sa mong tambag.

0: Pagmata sa buntag, kalami na lang yung magkutaw sa kape. Sa bisag kanang hapon, bitaw banda, and then sa panihapon, bisag sa merienda, mga higala, kalami na lang yun sa tuang kape, mga kaigsunan. Mayong adlaw, kanatong tanan, mga suki na itong mga customers, o sa mga suki sa Melvin Food Supplements Distributor. Ako si Makabayan JJ, ubanin ko ninyo sa pipila ka mga minutos lamang, 5 minutos, na puno sa kahibalo, kadasig, diri sa inyong paboritong istasyon sa radyo. Kining maong programa, gidalit ka nato sa Melvin Food Supplements Distributor, ang kumpanyang naghatod ka nato sa mga epektibong herbal products, sama sa Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito-Pito Mineral Eye Drops, Pito-Pito Liniment Oil, ug daghan pa ng mga produkto. Mga kaigsuunan sa ato mga suking customers nga nakaayog yun sa inyong kalawasan ni hatag og kadasig og kahimsog. Ang pagpangape, usa na gina kakining buluhaton nga naghatag og kalipay og kadasig nato mga Pinoy. Pero karon ato ang suwayan ng usa ka klase nga kape nga dili lang kay lami kundi healthy pagyud. Ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, unsa may naa sa matagtasa sa tuang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sulod sa usa ka sachet, aniya ang kombinasyon sa mga super ingredients, mga herbal kini, mga kaigsunan. Sama na sa mga super fruits. Aduna kini grape seed, mangosteen fruit extract, adunay purple corn, panax ginseng extract, flaxseed nga puno sa omega-3, heart-friendly, aloe vera, malunggay, leaf extract, ug ang healthy nga coconut sugar, ang healthy sweetener, anti-diabetes, kay zero glycemic index ka na. Kompleto mga ate o kuya sa ato mga pinanggang mga senior citizens, lami ang healthy nga kape, puno sa proteksyon, alang sa tuang kalawasan. Karon, ato ang paghahisgutan ang mga benepisyo sa mataghigop nato sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Una, makatabang kini nga mag-detoxify sa tuang kalawasan. Nagtabang sa pagpanghipos sa mga toxins. Kanang toxins, maunay makadaot sa tuang mga internal organs. Ikaduha, muhatag og saktong kakusog og maayong mood bisang unsang oras. Makatabang sa pagpamenos sa risgo sa diabetes tungod sa natural nga anti-diabetic properties sa tuang kining coconut sugar, serpentina, alingatong. O, diba? Ikaupat, makapaabtik sa huna-huna og makapahait pagin sa tuang memorya. Ikalima, makatabang sa pag-maintain sa tamang timbang. Ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, sakto ra gyud ang caffeine level niini. Busa, safe kini para sa tanan. Ang uban nga nakasuway na niini, nag-ingon nga dili lang sila nabusog, kundili mas naka-relax, mas malinawon og energized pa. Og usa pa, dili kini makapalpitate kay heart-friendly man. Tungod sa sagol nga flaxseed nga rich sa omega-3. Dili pod mga slow mga tuwang tiyan kay herbal og fruit-based kini. Ang purple corn nga sagol sa tuang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ilado makahatag og taas nga kinabuhi og proteksyon batok sa mga sakit. Samtang ang mangosteen nga dunay xanthones, anti-cancer, anti-inflammatory nga component puno ni ana. Ah, pagkaaligri na lang. Busa mga suke sa ato mga pinanggang senior citizens, bisita sa pinakaduol nga butika drugstore sa inyong lugar, pangita ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix nga gama sa Melvent Food Supplements Distributor. Og sa sunod nga higayon mga suki, magkita-kita na punta, magkadungganay na punta, same station, same frequency, syempre same dial. Kini nga programa, gihatod ka nato sa Melvent Food Supplements Distributor. Paspas kayo tong 5 ka minuto mga suking senior citizens og mga suking tigpaminaw. Salamat sa inyong pagsalig og pagtangkilik sa mga produktong herbal nga hatod ka nato sa Melvent Food Supplements Distributor. Ako ang inyong Makabayan JJ. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Padayon lamang sa pagpaminaw sa inyong paboritong stasyon sa radyo. Ayaw kalimot ha, 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kaping alami, herbal pa para sa maayong panglawas. Makabayan JJ, kape, hangtod sa sunod ng higayon.
1: Ania na. Okay, mga silingan, wala naman tayo oras, mga higala, arong magpadayon sa unahan. Nagagang salamat yung soon sa kanunan ninyong pagubanuuban o pagsubaybay dito sa tuan dilumunuan. Huwag manapuntapuhon sa mga oras o susamang istasyon. Nagagang salamat sa Pito-Pito Herbal Capsule, Pito-Pito Herbal Coffee Mix, Pito-Pito Mineral Eye Drop, Pito-Pito Linamido Oil Hot Extract, Pito-Pito Herbal Oil, Pito-Pito Relaxing Gel, and Mimo Pro Plus for Kids. Ako na lamang mag-ingon sa tuang letter sender na malungkot sakit alang gani mo. Dungod kay higugma ka man pag-ayaw sa mong asawa ni mo. Isulod sa mong alimpatakan, wala ka gipasagdan sa Ginoo. Kung gipasagdan ka man sa mong asawa, sa mong hinigugma, apan sa Ginoo, wala ka pasagdi. Matod pa nimo, pagsulay kini, ang niabot nga problema sa iyong kinabuhi, matod pa sa pag-ingon nimo sa mong asawa, kinamdumi kanunay, ang niabot usab sa mong kinabuhi karon, pagsulay ka na. Padayon sa pagserbisyo sa simbahan, padayon sa mong pagkapastor, padayon sa mong pagwali, pagsangyaw sa maayong balita, gikan sa Unos Biblia, huwag maukini ang makapahupay sa imong mga kagulanan na ang Diyos na kanunay nag-uban o sa imong kiliran. Masiluwang yung mga asawa, ayaw na gukda, ayaw na pugsang sa kabutang na kinidiri, nga dili na para ni mo. Mahalangin o. Mahalangin mong anak, mahalangin mong kagulingon. Ayaw na mahala ang tao nga wa ni pagmahali mo. Huwag ayaw na gukda o sa kabutang. Wa nay pagkini mo. Mabot ra ang panahon nga magmahay siya. Huwag ang Ginoo nay bahala. Amo hukom o mo judge ato niya. Stay strong. Padayon. Sa imong nasugdan sa simbahan. Dagang salamat, Sinder. Dagang salamat sa mga naminaw. Dalay ko ng Diyos. Kinatuntunan. Bye-bye.

FM Radio Favorite Music Radio FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hudhud nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10:09.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E, ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar, ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay, giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag, usamad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar, para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-58 1-8. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health, ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgo ng inyong immune system. Ug musukol kini batok sa unsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may bilibsab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo o kamong mo-text o mo-tawag sa 0933-812-5818. Ang Magnum C, nakadawat o prestigyosong pag-ila, isip usa ka pinaka-nutritious food supplement sa Q-Asia o Golden Globe Award. Niadtong milabing tuig, ang World Health Organization nagpagula og statement nga isa sa pinaka-epektibong panglaban sa COVID gawas nga i-follow ang health protocol, kinahanglan usab nga pakusgan ang atong immune system. Ilahang giendorso ang malunggay nga mahimong kabahin sa atong dieta aron boosted kanunay ang atong resistensya. Isa sa hinungdan nga namugna ang Magnum C aron matabangan ang katawhan nga malikay sa mga balatian, labi na niining COVID-19. Isa sab diha, makatabang sab ang Magnum C sama sa mga hubag-hubag, bukol o cyst, cancer, pagpangluya, problema sa baga, daling hangakon o maluya, labad-labad sa ulo, ug pagkahalap sa mata. Ang pagmintinar sa Magnum C, dakong tabang usab sa mga constipated. Ang Magnum C, aprobado sa FDA. Ang Magnum C, available na sa inyong mga suking butika.
7: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay o kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog o himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo ka mong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
8: 10:22.
9: That time check was brought to you by
10: Governor Engineer Raul Mabanglog.
9: That time check was brought to you by
10: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS, one station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio.
12: FM Radio.
13: Gimingaw ka niya? Gimingaw po siya ni mo. Wa kay mahimo, kay parehaman mo minyo. Why? Hala no!
14: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.

ang magandang gawin ko? May mga natural na paraan po ba para sa aking kondisyon? Claire from the Bunturan City. Alright, Ma'am Claire, no? Always remember this. Ang spleen enlargement or splenomegaly ay pwedeng sanipo ng infection. Possibly rin dahil sa liver diseases or blood disorder, no? Ang spleen kasi ay tumutulong sa paglilinis po ng ating dugo at pag-filter po ng old blood cells. Kaya kapag may problema ang immune system o dugo, nag-enlarge po ito. Sa wellness side, napakalaking tulong po ang iyak sa makabuhay capsule dahil may mga herbs po ito na tumutulong for liver detoxification at blood purification. Gaya po ng sambong, serpentina at moringa. Nakakatulong din ito na magpapababa po ng inflammation para maibsan po ang pananakit. Ang iyak sa makabuhay black coffee ay mayaman na mayaman sa antioxidant mula sa mangosteen at guava na suportado mismo sa liver function at overall immunity. Recommended dosage for this kind of condition, magsimula kayong uminom po ng iyak sa makabuhay capsule 2 capsule 3 times a day before meal. At iyak sa makabuhay black coffee naman 1 sachet every morning. Kasabay dito, sabay po nito, huwag pong kalimutan na iwasan po ang mga alcoholic drinks, fatty foods at lagi pong magpamonitor po sa inyong doktor, especially when we're talking about the liver enzymes. Alright, we have another texter, Doc Glenn, may prolapse colon daw po ako. Hirap po akong dumumi, parang lagi may bumubomba sa puwerta ko at madalas akong constipated. Ano pong may papayo po ninyo? Lilibet from Bayugan City. Alright, Ma'am Lilibet, you know what? Ang colon prolapse ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ay bumababa o lumalabas po ang parte po ng colon sa rectum. Dahil dito po, madalas po na constipated po talaga ang pasyente. Pagkakaroon po ng abdominal discomfort at minsan may bleeding pa, no? Sa wellness management protocol na ginagawa po natin, mahalagang kumain po ng mayaman na fiber diet, no? At uminom ng maraming tubig and of course, naiiyak sa makabuhay capsule. Ito ay dahil may kombinasyon po ng anti-inflammatory herbs tulad po ng turmeric, ginger at cinnamon na makakatulong para maibsan ang pananakit at pamamaga po nito. May moringa at garlic din na tumutulong sa digestion at gut health. Samantalang iiyak sa makabuhay black coffee ay may psyllium husk at spirulina na mahusay para sa bowel regulation at colon cleansing. Malaking tulong po ito na labanan po ang constipation. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng iyak sa makabuhay capsule 2 capsule 2 times a day before meal. Iyak sa makabuhay black coffee naman 1 sachet 2 times a day, mas mainam po sa umaga. Importante rin

0: Marriage and Career. Di na mabungan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
1: Valentina Eborne. Sa una, wala ko nang gamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Napa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa Picasso. Wala naman po yung Picasso. So, cancer patient survivor man ko. Dagang salamat sa Magnum C.
0: Di na yun mabungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sa Magnum C. Suspirte, gigi ka nami. Iagit ang kapi kag ang kapsul. Uli na gani ko nagamit sa kapi kay wala man ko nag-testing. Pagbuwan sa mlang, nagsuway kong inom. Pag inom ko, uy, dami man din yung kapi. Nauto, nagpalit ko dua ka karton daon sa mlang. Hangtod ka ron, amun na nang ginamintin ko ang kapsul o ang kapi. Pertigid ka nami, efektibo, barato pa dyan.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Regium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, o L3 Pharmacy.
4: Good morning, ma'am.
5: Uy! Good morning, pa! May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatang duha.
4: Kumuta ng...
5: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
4: Kumuta sa aroma ni, oy.
5: Ay, syempre.
4: Di, tilawan ko. Ah, lamias yung kape. Basta ikaw magtimpla mang malami, yung kayo.
5: Sus, pang, lami na siya, pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo, mo na ang pinakabalaman.

0: nga kapikaron nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni Pangkay na anin siya ay kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid ani. Kay na anin siya ay malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sa Benny rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lamikihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
0: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
2: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
3: First Magnum C Caravan Day sa Davao. At ang Yang Tibok Team sa Magnum C Philippines sa Davao para sa first ever Magnum C Caravan Day sa June 10, 2026.
4: Oh, yeah.
3: Pwedeng makadaog sa raffle o mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. At pwedeng makadaog o up to 30,000 pesos sa pera o Magnum C.
4: Oh, yeah.
3: Unsaon pag-appeal sa Magnum C Caravan Day, talaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum C products. Karong June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag. Ug kung gusto mo appeal sa raffle ug para makadaog sa cash prize, pwedeng makapalit anang adlawa. Pwedeng maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum C Caravan Day. Kita-kits sa June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, marato!
5: Magnum C, ang pinakasta sa mga senior citizens. So, basko o panalipod. Magnum C, epektibo, barato.
6: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Isang magandang araw na naman po sa ating lahat, mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
0: Sex, Marriage, and Career. Kauman si Mommy Lucky at si Captain Jake na live po tayo ngayon sa ating Facebook. Sa lahat po ng mga nakaantabay sa atin sa mga oras na ito na gusto nyo makita ang inyong mga, ang inyo, si Mommy Lucky.
1: Inyong mga ulipon.
0: Inyong mga ulipon sa kahanginan. Pwede magtanaw sa itong Facebook Live pangitain ang Captain Jake and Mommy Lucky.
1: And sa lahat po ng mga nanalong hapon po ng limang mutya Dio Spray, mga kaibigan. Kung kayo po ay nanalo kahapon at nabanggit namin ang inyong pangalan, palihog lang og isa ng inyong pangalan. Ako po ang winner kahapon para ma-validate po natin. Pati pasend na lang po ng inyong mga address, mga kaibigan. Address at contact details sa number po, mga kaibigan, para pag-send po sa amin. Papadala po namin ang inyong mutya Dio Spray. Ayun, yeah. Iba na nakadaog na, nakaabot na gyud sa ila ang mutya Dio Spray. Mas wala yan na gitu, Mami Lucky.
0: Yeah, ingon sila Captain Jake ang mutya Dio Spray daw kay humot tapos gitu sulayan daw nila. Wa gyud ni baho ang ilang mga
1: kilikili. So, dili lang na para sa kilikili po, pwede sa nasa sa tiil. Ayun, kung halimbawa mag-medyas, so before mag-medyas, Mami Lucky, sprayhan pod aning ato ang medya kanang inyong tiil bago isulot ang medyas. Nindo kayo na Mutya Dio Spray kung asa available na po sa mga nagadiyang butika pharmacy sa Surigao del Sur area, Davao de Oro area, makapalit na mo ni Ana.
0: Yes.
1: Okay, mo na isa sa mga pinakanindot ng produkto karon. Sa lahat po ng mga nagadamay, again, pwede nyo kami mapanood ng live. Sa mga new followers, pakicomment lamang bagong follower kami or new follower kami. Pakiclick lang ang follow, mga kaibigan, at pakisend po or pakicomment lamang dyan na bagong follower ka dahil limang new followers na naman ang bibigyan natin ng Mutya
0: Dio Spray.
1: Mutya Dio Spray, mga kaibigan.
0: Ayan ha, month long na siya. sa kabuuan nga maghatag ni og kay nang pangpahumot sa inyong ilok nga nagproblema ba mo sa inyong mga ilok din ha?
1: Ayan, no. Mutya Dio spray mga kaibigan. Mutya Dio spray para sa kilikili. Dili mo lagom ang dili mo lagom ang kilikili. Nga dili pa gyud magbasa ang ilok kanin. Nindot ni Mami Lucky ayon.
0: Yes.
1: O sa lahat po naman na kaenda bay, welcome po another day na naman, another kwento ng buhay, another chance, another opportunity. Karong adlaw araw po ngayon ang Tuesday mga kaibigan.
0: Martes, init kaayo kaganin ang buntag, ni ulan, ug kalit nga nyawa na pod. Mao na siya ang mga panahon, Captain Jake, nga dapat mag-amping ta sa tong mga kaugalingon. Kay tungod mao na siya ang prone kaayo sa flu.
1: Ayan, flu. Ayan, sipon or kanang...
0: Ubo.
1: O sa laing termino na kay pislango.
0: Mapislango ka. Kay itong init. Bugnaw, init, bugnaw.
1: O kalit lag ulan. Ganina, buntag, bunok ang ulan o kalit. Tapos taod-taod, grabe na po kay kainit. Ayan. Hopefully, da sa inyo okay lang.
0: Sa mga, mga lugar.
1: Yeah, ang isa sa mga kontra kay nato pagka umuulan mga kaibigan, kanang dangog o hita kayo, lapukon kay nga dapit.
0: Nya, human, ang imuhang... ang imuhang na yung... Nya wa pagi kana expect nga muulan nga kana bitong Captain Jake ang imuhang sanina or ang imuhang pantalon di ba kay mo sa patos kay puti
1: og di paghabon ang imuhang bagong
0: sapatos
1: bagong laba
0: ay bagong laba nga sapatos
1: og ang imong uniform limawa uniform ba sa mga nagtatrabaho na white uniform magui ya planchado gi kas balay stressful guy na anyway magandang araw po once again mga kaibigan ano na naman po ang aral na pwedeng matutunan natin ngayon Mami Lucky
0: ayan ito napakagandang aral po ito sa ating lahat tanan man ta naka-experience problema Captain Jake no pero ingon pa sila Captain Jake ingon pa sa atong pagtulunan karon Captain Jake you will always have problems lagi kay problema learn to enjoy life while solving them
1: ayon learn to enjoy life while solving them
0: usahay mong good Captain Jake madala ta sa sobra nato kadala sa atong problema I mean that's very normal that's very natural na mer naagi tay problema nga masinatian permanente
1: stumpak itong nabasa po na ko Mami Lucky usa ka senior citizen gi-interview ana sa sa imong edad like ang yang edad is 78 years old yan ay ga-vlog bagi pangutana siya usay mga life lesson imong nakutlo
0: ay yan ganda rin niya eh
1: pangutana usa ka 78 years old insya nga live full die empty live full die empty ibig sabihin pa mga kaibigan pagka live full ang ibig sabihin niya ay mabuhi kadili lang kay puro ka problema. Mabuhi. Ibig sabihin, enjoy daw ang kinabuhi. Dili makinahangla na enjoyment daw is ka nang nakikwarta. Though, it's a factor, mga kaibigan. Pero it's all about the mindset. Kung paano na to malingaw o paano na to
0: lingawon.
1: Enjoy atong kinabuhi bisag wa tay sapi or bisag daghan luyo sa mga problema.
0: Oo.
1: It's all about sa huna-huna ragyos tao or kanang mindset sa tao ba. Iyon siya nga, live full, die empty. Ayan. So, ibig sabihin, kung naunawaan mo na mamamatay ka, na wala kang madadala, anong ma-stress man kang, anong paka-stress man kang, ang ending na mangyahapon, mga matay, tangtanan niya, wa man po natin mabit-bit.
0: Correct.
1: Motiingon niya, basus ni turok ba ito or kanang turok ni tuhop gito sa kong unahuna Mami Lucky gi-absorb yun ako kung unsa iyang ginamin dun sa iyang pagpasabot ano siya nga live full die empty kanang sa matag adlaw try to kwan kanabitong mabuhi ka ba dili lang kay kanang rutinary kay Mami Lucky pura man tagwa nabuhi anagod kanang rutinary kay ba matas buntag tulog na po sa hapon ana ba so live full ibig sabihin doon na pa'y daghang butang na pwedeng madiskubrihan doon na pa'y daghang butang na pwedeng i-enjoy despite sa mga problema ang miabot sa kinabuhi ug despite sa mga daghang kautangan Mami Lucky
0: ang kanang utang we all have utangs in life lagi tayo mga utang kanang kahit mga ginagmay nga utang ganas tindahan utang gihapon na siya I think siguro
1: ako ganis sultihan damo nga ang akong utang dahil labal niabot na siguro mga 10,000 wala ko na bayran
0: last year
1: pa biya
0: ka nibayad wala kayo nibayad
1: ha?
0: Pero ang tao daw, Captain Jake, nga ginapautang daw gihapon ka, ibig sabihin, good payer ka.
1: Ayan. Ako kuhan man ko niya ka ng, nakuha man ko credit line diha.
0: Ah, mo, babili yung credit line.
1: But, I don't know, kiwa man ko niya gisingil. Pero ka na akong utang last December pa ko last nagbayad siya.
0: Nagbayad.
1: Oop. O, sa data karon?
0: Oop, lima na ka bulan.
1: Oo, ibayad-bayad siya nga. Alkansya na lang na ko na diha, Cap.
0: Ah.
1: So dito na niya kwaon sa December siguro
0: po. Pagkabalo ba sinog naabot na nagdinaghan kay ang imong mga kaubanan diri sa opisina sa imong gipangalan. Tinga na lang ang rapat maka soft drinks nga. Kay Captain Jake lang ni ipangalan. Kay taas ang credit line.
1: No, no credit line na eh. Why di pa ko na pautangon. Anyway, magandang araw po sa inyo. Ano naabot na matas credit line. Ang ating istoryahan, live full die empty. Mo na ibot pasabot ni Mami Lucky. Sa tingin ni Mami Lucky?
0: Ang akong giingon ka ganina, Captain Jake, you always have problems.
1: Mm.
0: Learn to enjoy while solving them.
1: Ayun.
0: Enjoy na, good nimo. Tanan magita na ay problema. Kisaguywa. Kinsagong tao ay. Ang walay problema. Nga adlaw-adlaw, daghan ka ayo tag problema. Maybe ang problema nimo, binimog mo ng pinakadakong problema nimo na panay mas nagproblema.
1: Oh, sus daghan pa. I mean, walay tao nga walay problema. I mean, that is kwan, batas ng kalikasan yan. Hanggat buhay, hanggat narito pa sa mundo, walang taong walang problema. Pero, it's just that mga kaibigan, may mga tao lang na hindi mo nakikitaan na may problema. Kasi, magaling silang mag-handle ng problema. Ayun. Magaling silang humarap ng problema at may matibay na pananampalataya. Yun ang pinakamaganda. Di nila gina-absorb kanunay ang mga negativity o dili gina-absorb kanunay ang mga bugat ng problema, ginapasa Diyos kanunay ang mga problema. Yun ang pinakamaganda. O, sa lahat po naman nakikinig, may aral na naman dahil na natutunan niya araw mga kaibigan. Siyempre ang aral yan o ang aral na yan ay hatid sa inyo ng Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Magnum C Herbal Capsule po mga kaibigan, napakaganda. Para po sa mga... si Mila Istal, sabi na, tinood niya nakadaog ko. Wala man lagi magkabot. Mila Istal, mura gahapon lang ganit ka na mo gikuan. Masamas nanay Mila Istal. Oy, ano sa ka nag-send sa imuhang guanay? Kani imuhang address. Ayan. Bago lang, mura gahapon naman natin ni siya na-winner. Gahapon
0: na siya na-winner.
1: Niya mo abot ni Dayo, masamas nanay. Ayan. Ipadalaman na sa JNT9. I-send sa imo ang akong ingon, akong advice, i-send inyong address, i-send inyong number, contact details kay para mapadala sa inyo. Ayan,
0: yes.
1: Ha, para klaro po yan. Dili na maabot tayo na yung pagdaog ni mo karoon na ano din si mong tugkaran ugma.
0: No, dili na sana na.
1: Ipadapa man na siya na, na may proseso ana.
0: May process na 3 to 5 days shipping day ana.
1: Ayun. Oh, anyway, sa lahat po na manakandamay, ang Magnum Sea Herbal Capsule po para sa may bughat, kanunay magluyang lawas, kanunay di nimo masabdan nimo gibati kanang acid reflux kanang nervyos. Magnum C Herbal Capsule po mga kaibigan, ang pinakamainam para diyan. Usbon na to, Magnum C Herbal Capsule na mabibili po sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Daghan kayong pwedeng maalibyuhan. More than 300 diseases, 300 ka managlahi-lahing sakit ang pwedeng malihayan, pwedeng masolusyonan po sa pamamagitan ng Magnum C Herbal Capsule na mabibili po sa mga nagadayang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. 11 pesos lamang yan.
0: 11 pesos lang. Yung dot kaayin siya nga capsule, especially katong mga nagapadede nga ni Captain Jake. Ang mga nagapadede, usahay ka nang magproblema sila, Captain Jake, kung saan ang magpadaghan sa ilang gatas. Ang Magnum C Herbal Capsule, makapatabang sa inyo ha, nga magproduce og milk para sa mga inahan.
1: Ayun.
0: Especially sa mga breastfeeding nga nanay. Ako, di mo kumutuan na Captain Jake nga kana ang nanay wala ganang ano, gatas. Bisan pag unsa kadako na imuhang kuan, gamay man na umudako, nagyo na gatas pag once inahana ka mo, nang kailangan na toog suporta nga makapatabang sa atua para makadugang sa atuang milk supply isip usak
1: para,
0: inahan.
1: Para mudaghan.
0: Para mudaghan. Mo na siya ang Magnum C Herbal Capsule. Yeah,
1: Magnum C Herbal Capsule po sa mga nagadiyang butika diha sa Bukidnon area, Malaybalay, Panghantukan, Wao, available na po dyan mga kaibigan. Nana po na diri sa May Don Carlos, Kibawi, Bukidnon, Maramag, Bukidnon, available na po dyan sa inyong mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Makakabili po kayo ng 11 o makakabili po kayo sa 11 pesos lamang na presyo. At some other pharmacies po mga kaibigan, 12 pesos yan. O mahilig kayo sa kape. Kape ba na pang constipation? O kanabang pang laban sa constipation?
0: O kanang feeling bloated ka.
1: Bloated, di ka sabot,
0: nga feeling mo dako kay muti yan.
1: Labi na sa mga dalaga nga magproblema kay bloated, ilang pamina ko ng feeling nila, magdako kay lantian.
0: Yeah. O di ba ka feeling nila dako ilang pusoon ka Jake. Pag feeling bloated ka, pag babae ka, pinze, ang feeling ni Murag, alam, Murag, puso nun, mang kaayo ko.
1: Oo, oh, yagaan na ba ka? Usay, pila nagabuan. Kayo niya, dalaga raba ko niya, mga ikoy uyab niya, pila na nung kabuan.
0: Ang usually ang problema sa mga babae, ang bloating, Captain Jake. Kaya bitong, tingnan

sex, marriage, and career. First Magnum Sea Caravan Day sa Davao. At tangi ang tibuok team sa Magnum Sea Philippines sa Davao para sa first ever Magnum Sea Caravan Day sa June 10, 2026. Pwede makadaog sa raffle ug mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. Ug pwede makadaog ug up to 30,000 pesos para sa pera o Magnum Sea. Unsa ang pag-appeal sa Magnum Sea Caravan Day? Dalaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum Sea products karong June 10, 2026 sa Almendas Gym. Ug kung gusto mo appeal sa raffle ug para makadaog sa cash prize, pwede makapalit anang adlawa. Pwede maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum Sea Caravan Day. Kita kits sa June 10, 2026 sa Almendas Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum Sea Caravan Day. Basta Magnum Sea, epektibo para

0: Marriage and Career.
1: Kayo pa rin po yung nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career.
1: Kawan nga pa rin yung kapitan, ako po si Captain Jake.
2: O, ako si Mommy Lucky.
1: Ayan, napakarami po ng mga nag-send po ng kanila-kanilang o kanilang mga greetings. Kung saan mapapanood kami ng live sa Facebook, pangitala ang Captain Jake and Mommy Lucky. At sa lahat po ng mga nabanggit kahapon na winners, pakisend po ng inyong mga address at contact
2: actually,
1: details.
2: Actually, Captain Jake, nag-personal message talaga tayo sa kanila. Yung iba hindi pa nag-reply.
1: Yung mga hindi nagre-reply, huwag nyo kami hanapan sa susunod po ha. Pagka mabagal kayo nagre-reply, pagka nag-send na po kami. O sahin man good pagka, o sahin malangan mi ba. Niya gawas ni Ana, kana pong ipadala na ang item sa inyo, kana po free po yan. Pinamimigay po ng programa natin.
2: Mm-hmm.
1: Halimbawa, pagka nakarating na po sa inyo, inyong lugar, may rider po mga kaibigan. Pagtatawag po sa inyong number tapos hindi nyo nasagot, iuuwi po nila yan, ibabalik sa amin dito. Yan. Explain naman po namin yan kasi baka maghanap po kayo. Hindi na namin ipapadala ulit yan kasi costly po yan. Dalawang beses kami magpapadala, may bayad po ang shipping fee. Kami po magbabayad niyan.
2: Shoulder. Kami po ang mag-shoulder.
1: So, sana po malinaw yan ha mga kaibigan ha para po dili mo magkuhan sa amo ba. Kana bitong dili mo magunahuna o di maayos sa amo. Okay. Amo man ang ginapadala usahay niya. Usahay pag good dili ma-receive sa katong receiver, tawagan sa rider, dili daw mo tubag, ibalik na diri sa mo. Pagbalik diri sa mo, double cost na kung ipadala na mo sa inyo. Ang kabalo ba mo ang costing ana pagpadala back and forth, ibayad na, bayra na mo sa ilaha. Pagka dili i-receive sa katong napadalaan.
2: Mm-hmm.
1: Ayan, oh, klaro po yan mga kaibigan. Si Nanay si Virgelio Basco, nakantabay sa programa natin diyan, Montevista, Davao de Oro. Ayan, nakaantabay sa programa natin si Laura Lango. And si Tensi Asis, nakantabay po diyan sa may Compostela. Kanusa daw ang karaban sa Compostela? Kahagbay ra nag...
2: Kahagbay? March!
1: Siguro ni Namina sa itong programa.
2: March pa mi, nagkuhaan sa Compostela.
1: Ni atong March po, diyan kami sa Compostela. Hindi siguro, hindi mo siguro narinig. Ayan, sayang, hindi ka naka-attend. Si Sil Garcia, mga kaibigan, maraming salamat ng Bayugan City. Hello po sa inyo.
2: Ayan, ang ating Suki og Certified Magnum si user, Captain Jake, si Ma'am Celia Verduduazo Purisima. Salamat po sa inyo pagpaminaw, mataga San Francisco, Agusan del Sur. Salamat po sa inyo, Anthony Magno. Ayan, from Carmen North, Cotabato, Cotabato, kusog kayo dari ang Magnum si Coffee, Captain Jake. Ano siya? Si Dai Castillo, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Gerbil, muhumot ba daw ang mutya underarm deo spray, Captain Jake? Muhumot ba daw ang tiil ni Lulo Panuhot?
1: Yes, of course, mga kaibigan. Mutya deo spray. Ayan, available po sa mga dakadiyang butika o nagkadaiyang butika pharmacy sa inyong mga lugar. Makapalit mo anak ka ng mga dalaga o litaw. Bisag minyo, siguro mga labinaw ka na ito ang trabaho ka na bitawang panington yuga na ay mutya deo spray. Spray lang nas kilikili, nindot ka na. Available na po sa mga dakadiyang butika pharmacy sa Davao de Oro and Surigao del Sur area.
2: Ayun. Ingon pa si LG Okilan, Captain Jake. Guwapo na tong sabon nga ilat na tong gipanghatag tong sa Bayugan. Asa do makapal ito? Mutya Kojic Papaya Soap, di ba?
1: Kun naka
2: oyo. Iyo nga guwapo kaay nga sabon na.
1: Kun nangid ba mo katong nga sabon nga gipanghatag na mo diya sa mga Caravan Day, mao na ang Mutya Kojic Papaya Soap. Ayun, available na po diyan sa inyong mga butika, ayan, pharmacies in mga lugar. Si Nanay, si Ma'am Vilma Leopoldo, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. And si Mila Estal, Nanay Mila Estal, ha, Nay, is, unsan ni, tawag ani, mawala daw iyahang kakapoy sa Magnum C. Ayan, ang imuhang guan ay, at doon kuhaon imuhang contact details. Basta isend lang po yung mga nabanggit na pangalan, kulimbawa, mabanggit namin ang pangalan nyo, isend po kagad ang inyong mga address. Dili to mag-send o kanang dili kompletong details nyo, say, mangita mo sa muama, ang complete details imong complete name, imong address o ang imuhang number.
2: Ang pinaka-importante, Captain Jake, ang imuhang number o address niyo.
1: Yun. O pangalan.
2: Pangalan, o.
1: Saan mo na niyo?
2: Usahay mo, Captain Jake, ang number po diyon, pag maabot na ang rider nito, Captain Jake, kasi unsa man ang pangalan na, basta ang number niya, di makontak, dili gid na mo
1: kuha na. Of course, ayaw gid kalimti pod ang pangalan. Mm-hmm. Kaya wala man ipadulngan og way pangalan niya. Dili tong angga lang nga nakita to sa Facebook. Katong complete nga or kanang real name gyud. Ayun. Si Lito Kadungog na ba nabasa na nato ni. Si Angeline Venosilia, maraming salamat. Shoutout po Captain Jane, Mami Lucky ng Hingog City. Salamat po kanunay gyud kapaminaw sa inyo. Salamat naman po, salamat po.
2: Thank you Arlene Reponte. Nagapaminaw sa ato ang programa habang nagahigop-higop daw sa Magnum C samtang naminaw. Oh,
1: aba, si Gary Lagunday. Nakaantabay sa programa natin. Hello Mami Lucky, Captain Jake. Shoutout po sa mga taga Ladies Bags, KCC Mall of Marbel. Lalong-lalo na ka lalo-lalo na sa Micaela brand. At sa lahat po ng mga taga-barangay Rizal, Poblacion, Banga, South Cotabato, Gapamati ko sa Radyo Rapido 92.5 Corona del City. Salamat Gary Lagunday. Salamat po sa inyo ha, mga taga Ladies Bags, KCC Mall, Marbel. Thank you po sa inyo.
2: Thank you. Si Nanay Perlita, Renaud Blessing, Mommy Pearl, naminaw karon sa Compostela, Davao de Oro. Maraming salamat sa pagpaminaw. Taga Rizal, Barobo, sila Elmer Jacinto. Thank you very much po sa inyo. Lito Kadungog. Ayan, ilabi na daw sa namina daw sila karon sa Misayap. Ilabi na iyang friend nga si Jeff Merano, giyang tibok pamilya. Yaw, tibok pamilya. Namina gin ha. Si Greline Sokaire. Ayan. May hapon, lamidzod ang Magnum C Herbal Juice. Paborito sa akong mga kids. Dari ko nagapalit sa Tohembara Drugstore.
1: Uy, salamat.
2: From Greline of Midsaya. Thank you.
1: Crazy Max Dalid. Shoutout po sa mga taga Santa Cruz. Maraming salamat kay Kuya Yong. Murag syunga. From Santa Isabel, asam ni Santa Isabel. Si Pamelin Lopez, maraming salamat po sa inyo ng Trento. Si Rovelin Cadile, ayan, nakaantabay po, shoutout po Cadile, Imia Family, Garganera Family, Gulay Family, De La Cruz Family. Shoutout po kay Rovelin Cadile of Palo Alto, Surigao del Sur. Uy,
2: thank you. Si Las Jai from Bukal, sa Nabunturan. Kanusa inyong caravan sa Nabunturan nga bag-o rami na human o caravan din ha?
1: No,
2: last month lang.
1: Tawag sabi, asa din mo napita gikan? Wala di
2: gizil. I mean, last month, last 2 weeks ago ra.
1: Oo, oh, last 2 weeks ago. April lang may nag-caravan din sa Nabunturan. Wasigo mo maminaw sa programa ba? Kaya wama mo kaibaw sa schedule. Oh, dapat maminaw mo perminti sa programa. Kay pareho ani karon ay schedule sa Davao City. Caravan day sa Davao City karong June 10. June 10 na po mga kaibigan, mga taga Davao. Kung taga Panabo ka, Bunawan, Lasang, Mintal, Kalinan, Toril, Tibungco, asa mangkas Davao City, maka-appeal mo ani basta Magnum C user ka o bisan gani dili ka Magnum C user pero listener ka, adto lang sa Almendras Gym alas 8 ng umaga para malingaw, magsadya sa mga pahalipay o mga padula sa Magnum C Philippines.
2: Iyon. Si Elva Buhat, salamat sa pagpaminaw, mga taga Apex Mining sa Mako, Davao de Oro. Uy, salamat kayo sa inyo ha. Ang mga taga, ang mga backhoe operator daw nila karon nagapaminaw sa to. Maraming salamat po sa inyong lahat. Si Sally Sagak, salamat po sa pagpaminaw. Si Lenny Gina Santos, ang mga taga Panabo City. Ang mga taga Panabo City or taga Tagum City nga gusto mo apil sa tong caravan din sa Davao, pwede ka ayo mo mga apil anang adlaw.
1: Pwede maka-apil po mga kaibigan, mga taga Panabo, Carmen, Tagum, Dool-Dool, Ramamos, Davao, taga Turil, Santa Cruz, Digos. Pwede mong maka-appeal sa tuwang Caravan Day. Almendras Gym, alas 8 sa buntag. Magdula taog pera.
2: Magnum C!
1: Ang premyo sa pera o Magnum C po, miabot sa 30,000 pesos.
2: O, isbo na to ha, sa may Almendras Gym. Ano siya ang Davao City Recreation Center, Captain Jake, sa Almendras Gym.
1: Ay, lado man kayo na.
2: Yeah, lado kayo. Ito mga taga-Tagum, nga wala ka kabalo.
1: Inalan nyo, Almendras Gym. Almendras Gym. Wala na, ihatod mo sa Almendras.
2: Ihatod mo nito, door to door. Ayan, Miguel for Frugalidad. Maraming salamat po sa pagpaminaw, mga taga Santo Niño, South Cotabato. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Namina po si Lizel Senyoron, ang mga taga Nabunturan. Salamat po sa pagpaminaw, mga taga Kapalong, Davao del Norte. Helen Dalag, thank you very much. Wilfredo Hubak, ang mga taga Buklad, Asuncion. Mura ko ka nang gi-interrogate dari sa atong suga. Mura ka na.
1: Makakuanin mura man, taga disco, ano itong suga eh?
2: Tiyo.
1: Ano saman nila papulihan? Mura gahulat pa siguro sila gakoy mo. Gahulat siguro ni sila gakoy mo puli aning suga. Dari na, ano na itong mga kaubanan dere eh. Kaayon na nilang si Tessie Asis, maraming salamat po sa inyo ng Compostela. Yan, atang napug ko sa New Bataan. Dili lagi mo mag sani? Na ako'y trabaho, kabalo ko kap sa Compostela. Magatang napud ko sa New Bataan. Nawa pamantay schedule sa New Bataan, oy. Oh. Daghan na yung ko basiyo kap. Ayan, sige lang, ato lang ng tigumon kay Basin Pohon, Dias Montevista. And na ikalaman day diya pohon. Ayan. Oh, napadya Mami Lucky.
2: Ayan, si Batalo, Andrea. Mga gwapo-gwapo, malinis la Captain Jake ug Mami Lucky. Oy, from Rojas, North Cotabato. Always nagapaminaw sa itong programa. Naglunog-lunog daw ta, Captain Jake. Salamat po sa pagpaminaw kay Crazy Max Dali. Thank you very much. Si Nanay Delia daw, si Papang Ellie De La Cruz. Always nagapamati sa tantangang South Cotabato. Nagapaminaw sila sa 92.5 Radyo Rapido sa Marbel.
1: Salamat po, Ellie Del Panes. Maraming salamat. Shoutout po kay Nanay Delia. At Papang si Ate Delia, Nanay Delia og si Ate Papang Ellie De La Cruz, always gapamati sa inyong programa. Ayun, nabasa ni mo ni.
2: Si Minka Apo, ang mga taga Mantawil sa Ugalinga, puro 4. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Bernarda Montilla, Captain Jake, salamat ulit, laing guwapa sa Ferrater family daw.
1: Crazy Max, yun sa si Tambals Bunni. Wapa ko'y Tambals Bunni, brother. Ang mayo ng ugna kay Bunni, bone, ang yang spelling kay bone.
2: Bone. Bakit hindi ko na siya Bunni, Captain Jake?
1: Bunni na, klaro kayo. Wa mamimi na yung imbinto nga tambala ng Bunni. Pero ako sa una, gibunni ko, butangan ako battery.
2: Yaks.
1: Duk-duk. Ingon kita sa Mami Lucky, yaks.
2: Alon yun. Pasintabi po sa mga kumakain, o di ba kaya padulong ang merienda? Mukha ko nung saging kay Goslos Ginamos. Ay, pasintabi po.
1: Wala ito ko, Ana, brad. Binawakaran na ko istorya. Pero, sudihan na ka, brad, na ako inaibalaan na ng tambals Bunni. Asunting, ano ko, kung di ka gusto mo, kung ano, daghang asunting, daplin sa pa. Og di pagka ka nang tinuod na Mami Lucky ka nang battery kay Maya Bian nang kanang battery ka nang yang itom idukdukon na sa
2: ayun pa siguro ay
1: na ko kay ilan na
2: sa problem nga, ng ana mas maayo magpakonsulta gid kas doktor
1: nya kay wa may kwarta
2: hindi na man sa center cap sa mga center
1: brother para kuan kutkutan lang gud na nya hum magkutkut ni mo ana kutkut po kasi mong naong para dito mo balhin.
2: Lain mo kapoy.
1: Bino ka na ha. Okay. Amo to seryoso ba niyang pangutana? Murang itubag ra puta kag
2: Bino. Siguro na iyang pasabot.
1: Bunni lagi na. Di na bunni ay bunni na iyang pangutana.
2: Si Ma'am Rose Tagalog kuwa, maraming salamat sa pagpaminaw mga taga Bislig. SVPDC's Finance Office, si Ma'am Rose, Ma'am Camille, si Ma'am Sana, si Ma'am Jane, si Ma'am Adel og si Ma'am Kankan, salamat po sa pagpaminaw. Si Elmi Miliet, Miliar Militare sa mukha ni mo kapoy. Si Kuya Yong, permiga paminaw sa ato akaroon.
1: Montilla Ferrater Alberto, maraming salamat po sa inyo. Ferrater family, salamat sa inyong pagpaminaw. Sani si Belana, kindly tune into LSMC 92.5. Tama, Belana, nakikinig ka ba ngayon?
2: Gabi na ilahakap.
1: Dilikuan, mangod, wala siya kahibaw nga live takaroon sa 92.5 diya sa Marbel.
2: Ay,
1: si Nilda Bantolio nakaantabay po diya sa Tacorong City. Salamat po Nanay Nilda, Los Biminda, Cotamora, maraming salamat. Emmy Militares, maraming salamat po sa inyo.
2: Ayan, si Mika po, ayan, nabati ko na pala ito kaganina.
1: O, tanawa, ingon si Sally Sagak. Karelate siya sa kong ingon, no? Tinood na kapitan, battery or asunting, tambal yun na, tambal sa kong mangod. Nako sa una, kana tambal na, epektibo ba yag yun?
2: Epektibo, niya, maratong.
1: Awa, tanawa. Relate sila sa kong ingon, Mami Lucky. Maana man na sa kuan. Maana man ang mga nandan na panahon sa mga kuan ba? Sa mga sinagoy pa nga kuan ba?
2: Hello, din.
1: Ana si Robilin Kadili. Ha, relate ta ng asunting kapitan. Tambal ginas bunni.

0: among life sa una ni Mami Lucky, every week namin des barangay na paliko.
1: Oo, nami mga kuan din ha.
0: Namin mi sa kuan, pagmimisyon sa una panahon.
1: Pagmimisyon sa una, nagaan namin there every Wednesday and Saturday sa napaliko. Hmm.
0: Twice yun mi na, o twice mi every
1: twice
0: week.
1: Twice every week yun mi na din na nagaan to ni Captain J.
0: Ayun. Oh,
1: ang ilang dalan kay liko.
0: Napaliko
1: yun. Liko, yun kayo. Kanang imong sakin, mo park, at tapos layo niya, kung magbaktas ka kay paliko, liko ang dalan.
0: O saan ang radio station mo, Gipaminaw, Jane? Asa
1: Arakan daw, basi nang isulan, ani maabot dito.
0: Dili, kuan, sa, I think, Kidapawan.
1: Kidapawan.
0: Okay na, ano ba, kuan? Okay na, oh, ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Nabasa na natin.
1: Aba.
0: Ito na po, babasahin na natin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Nawa, boy, may mapulot na naman tayong aral sa kwentong ito, mga kaibigan. Sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
2: Love, Sex, Marriage and Career. Love, Sex, Marriage and Career.

Dear Captain Jay, una po sa lahat, Kapitan, ay binabati ko po yun ng isang magandang araw kay Mami Lucky at sa lahat po na makatagapakinig ng inyong programa. Ng programang Love, Sex, Marriage and Career. Sa buong panahon ng aking pakikinig na inyong programa, Kapitan, napakarami ko nang nakuhang aral. Aral mula sa mga kwentong binabasa po ninyo. At aral din po mula sa inyong mga ibinibigay na payo. Hayaan niyo akong ibahagi sa inyo ang aking karanasan sa buhay pag-ibig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ronel. Hayaan niyo akong simulan, Kapitan, ng aking kwento ng mga panahon kung saan nagkagusto ako sa isang babae. Subalit sa mga panahong yon, alam ko kahit tiligawan ko pa, kahit malaman pa ng babaeng itong nagkagusto ako sa kanya, ay malabong sasagutin niya ako. Pakiramdam ko ay napakalayo ng agwat namin. Hindi lamang, Kapitan, ang tinutukoy ko yung edad, kundi ang agwat ng buhay o pamumuhay ng aming pamilya. May kaya ang kanilang pamilya. Sa itsura pa lamang, Kapitan, ay napakalayo na ng agwat. Napakagandang babae. May tsura, maputi, mapupungay ang kanyang mga mata. Ito ang naging dahilan kung bakit napakaraming lalaking nagkakagusto sa kanya sa aming lugar, maging sa aming paaralan. Walang nakakaalam, Kapitan, na ako rin ay lihim na nagmamahal at tumitingin lamang sa babaeng ito na itago na lamang po natin sa pangalang Alma.

Simula ng first year high school kapitan hanggang sa kami ay mag fourth year high school noon, talagang hinahanga ako na siya. Sakto lang at nagkaroon ako ng pagkakataong magkasama kami sa isang classroom kapitan nung kami po ay graduating na sa high school. Nalipat siya ng ibang section at nagkataong kapitan na pareho kami. Dito ko naramdaman na may kaunting pag-asa na. Dahil sa mga pagkakataong yon ay napapalipit ako sa kanya bilang isang kaibigan. Mula sa simpleng pagkakaibigan, araw-araw kami nagkakasama, nagagawa ko yung mga bagay-bagay kapitan upang mapalapit sa kanya gaya na lamang ng paggawa ng kung merong kaming project sa eskwelahan, kung merong pinapagawa ang guro, lalong-lalo na kapag merong groupings at siya ang madalas na leader namin. Sa halos lahat ng subjects kapitan, siya ang leader namin sa aming grupo. Kung saan kapag may ginagawa, lalong-lalo na kung pagkakarpentero ang pag-uusapan, ako agad ang lagi niyang tinatawagan.

Sabot ng aking makakaya at sa mga bagay kung saan may alam ako, kapitan, ay lagi akong nagpepresenta sa kanya. Pagtatanim, pag-aalaga ng bulaklak, at kung ano-ano pang mga ginagawa namin sa eskwelahan noong, kapitan, lagi akong nagpepresenta sa mga bagay kung saan ako magaling. Sa wakas, pakiramdam ko noon, kahit papano ay may pagkakataon akong mapalapit sa babaeng ito. Subalit, sa paglipas ng mga panahon, kapitan, mas lalo lamang akong nasasaktan, lalong-lalo na dahil nalalaman ko ang mga bagay-bagay patungkol sa kanya. Sa kung sino ang nagugustuhan ng lalaki, sa kung sino ang mga lalaking nanliligaw sa kanya o nagpapadala noon ng mga mensahe.

Hanggang sa isang araw, Kapitan, nang mag-transfer in ang aking nakababatang o mag-transfer in ang aking kababata mula sa ibang lugar, nalipat at nabalik sa aming lugar at bumalik sa pag-aral o bumalik sa aming paaralan. Sakto naman at naging kaklase ko ito. Sakto naman at doon sa aming seksyon napunta ang aking kababata, ang aking kaibigan. Ang kaibigan kong ito, Kapitan, ay itago na lamang po natin sa pangalang Alex. Kung saan si Alex po ay palakwento, palabiro. Hindi naman ganung kagwapo ang aking kaibigan, Kapitan. Pero malapit siya sa mga babae dahil napakapalabiro niyang lalaki. Madalas, madali siyang nakikipagkaibigan sa mga tao. Palakiibigan at madalas nakakapagkwentuhan kaagad niya mga tao kahit hindi pa niya kilala. Na minsan ito yung mga bagay na kinaiingitan ko sa kanya. Hindi ganito ang aking pagkatao. Hindi ganito ang aking personalidad. Mahiyain at nasa malayo habang nanunood sa mga taong nagkwekwentuhan. Hindi ko talaga ugali, Kapitan, ang makipagsaya. Ewan ko ba, lagi akong nakakaramdam ng takot at kinakabahan ako kapag ka ang kausap ko na pakiramdam ko o kapag ka ang kausap ko na, Kapitan, at pakiramdam ko ay nakalalamang sila sa buhay. Ewan ko ba, Kapitan, bakit wala akong kumpiyansa? Sa panahon na pagdating ni Alex, Kapitan, ay napansin ko na agad siyang napalapit kay Alma. Natuwa ako, Kapitan, dahil may pagkakataon akong madalas ding makausap si Alma. Kapag ka kumakain kami sa lunch, kapag ka umuwi kami sa amin na naglalakad, lagi silang magkasama. At ito na rin ang bagay at pagkakataon kong makausap ko rin si Alma. Tuwang-tuwa ako, Kapitan. Lalong-lalo na kapag kaminsan nakikipag-usap ako at may binabato akong pagjo-joke din at napapatawa ko si Alma, isang malaking bagay na yon para sa akin. Lalong-lalo na sa akin na tagahanga niya sa mahabang panahon. Kinalaunan, Kapitan, napapansin kong napapalapit na silang dalawa sa isa't isa. Nung tanungin ko si Alex kung may plano ba siyang ligawan si Alma, ang sabi niya sa akin na hindi daw niya type ang babaeng ito. Hindi daw niya nagugustuhan. Iba daw ang tipo niyang babae. Natuwa naman ako habang narinig ko ang kanyang mga sinasabi, Kapitan. Hanggang sa isang araw, pumasok sa aking isipan ang isang napaka-weirdong idea. Narinig ko kasi na merong isang lalaking naniligaw at masugid na manliligaw kay Alma, Kapitan, at sa takot ko na baka mapunta ito sa ibang lalaki, nakipag-usap ako kay Alex. Sinabi ko sa kanyang baka ligawan o baka sagutin niya ang kanyang manliligaw. Alam mo naman, Alex, matagal na ako humahanga kay Alma. Alam mo naman, matagal na akong may gusto sa kanya. Ang sabi niya sa akin ay bakit hindi mo ligawan? Alam naman nating pareho, Kapitan. O sinabi ko sa kanyang alam naman nating pareho. Alam naman nating pareho na wala akong pag-asa sa kanya. Sabi niya sa akin, Kapitan, bakit mo nasabing walang pag-asa? Ay hindi po naman o hindi po pa naman sinubukang manligaw. Pakiramdam ko talaga ay wala akong pag-asa, Kapitan, dahil napakalayo ng itsura. Napakaganda niyang babae, kaya kinausap ko na lamang aking kaibigan niya, si Alex. Ang sabi ko sa kanya, ikaw lamang ang tanging may pagkakataon para manligaw sa kanya. Ligawan mo na lamang. Paano ko liligawan, ang sabi niya? Iwala akong gusto sa babaeng ito. Wala akong gusto sa babaeng. Wala akong gusto kay Alma. Sabi ko sa kanya, Tutan, magkababata naman tayong dalawa at matalik tayong magkaibigan simula pa noon. Alam ko namang hindi mo gusto at naiintindihan naman kita.
Pero ang panliligaw mo sa kanya ay hindi panliligaw para sa sarili mo, kundi para na sa akin. Sige na, pumayag ka na. Yan ang sabi ko sa kanya at yan ang pakiusap ko sa kanya, Kapitan. Ligawan niya lamang ang babaeng ito para hindi lamang mapunta sa ibang manliligaw. Kasi pagka nagkataon, wala na akong pag-asa. Pagka nagkataon, naunahan na kami na ibang lalaki. Pumayag si Alex sa kasunduan, Kapitan, na liligawan niya si Alma. Ang kasunduan namin, kapag ka sakaling sagutin siya ni Alma, at sa tingin ko naman ay napakaposibleng bagay yun, dahil kitang-kita ko naman sa mga mata ni Alma, Kapitan, na parang kapag ka nagsasalita si Alex, pumupungay ang kanyang mga mata. Kapag ka nagsasalita at nagbabato ng mga pabirong pag-uusap, mga pagjujoke ni Alex, kitang-kita ko kung paano titignan o tinitignan ni Alma si Alex. Bagamat ang totoo, Kapitan, ay nasasaktan ako at nakakaramdam ako ng kaunting pagsiselos. Pero confident naman ako, nagtitiwala naman ako sa aking kaibigan na totoo ang kanyang sinabing wala siyang gusto sa babaeng ito. Ang gusto ko lang naman ay ligawan niya, Kapitan, at ang kausunduan naming dalawa, kung sakaling sagutin na siya ni Alma, ako ang ilalakad niya sa babaeng ito para tuluyan ng makilala ni Alma ang pagkatao ko. Sa mga panahong nanliligaw na si Alex, Kapitan, ako pa minsan ang bumibili ng bulaklak. Ako pa ang ginawa niyang tagabili ng bulaklak dahil ideya ko naman ang lahat ng ito. Sabi ko sa kanya, bilhan mo ng bulaklak. Pero dahil wala ngang gusto si Alex, Kapitan, ako ang bumibili ng mga regalo para kay Alma, na kinalaunan ay naging dahilan talaga ito para mas mahulog ang loob ni Alma, at kitang-kita ko ito sa paglipas ng mga panahon. Tuwang-tuwa naman ako, Kapitan, sa nangyayari. Sabi ko, malaki ang pag-asa. Malaki ang pag-asa na sasagutin si Alex at hindi na mapunta sa ibang lalaki. Hindi nga nagtagal, Kapitan, halos 2 buwan lamang na panliligaw, nangyari na nga po ang mga bagay. Nangyari na nga po ang mga bagay kung ano ba ang aming gustong mangyari. Walang kaalam-alam si Alma sa pinag-usapan namin ni Alex. Hindi niya alam kung ano talaga ang pakay naming dalawa. Sa tuwing nagsasama sila o nagkasama silang dalawa, lalong-lalo na sa mga panahong nagde-date silang dalawa, Kapitan, lagi kong tinatanong si Alex kung kumusta. Kumusta ang lakad nila? Nilakad mo ba ako? Kinuwento mo ba ako sa kanya? Ewan ko ba, Kapitan, kung bakit ako naniwala sa isang bagay na iniisip ko noon. Siguro ganun lamang ako ka-in love kay Alma. Na kahit yung mga weirdong bagay ay nagawa ko na, na kahit pa yung mga imposibleng bagay, Kapitan, ay ginawa ko para sa kanya. Umaasa ako na totohanin ni Alex ang aming usapan. Na kapag ka sila ng dalawa at kapag ka sila ay nag-uusap, ako ang lagi niyang ibibida kay Alma. Subalit kinalaunan, Kapitan, unti-unting dinudurog ang aking puso. Lalong-lalo na sa mga panahong, kitang-kita ko na kung gaano kasaya si Alma sa piling ni Alex. Kitang-kita ko na kung gaano siya kasaya kapag ka magkasama silang dalawa. Na minsan, sinasama naman nila ako sa kanilang lakad. Nasaksihan ko, Kapitan, na ibang-iba ang nangyayari sa aking iniisip. Dati kasi ang iniisip ko lamang ay kung anong sinabi ni Alex sa akin na hindi niya nagustuhan o hindi niya gusto si Alma.
Pero nung magkasama na silang dalawa, magkahawak ng kamay. Hindi ko maitago, Kapitan, ang tunay kong nararamdaman. Nasasaktan ako. Hanggang sa isang araw, Kapitan, ay tinanong ko si Alex. Baka nagbago na ang pakiramdam mo. Baka dati hindi mo siya mahal. Baka ngayon mahal mo na siya. Hindi siya makasagot sa akin, Kapitan, at sinuklian lamang ako ng isang ngiti. Sabi niya sa akin, kasalanan mo kasi ito. Pinipilit mo ako. Ayaw ko naman talaga sanang mangligaw sa babaeng ito. Ikaw kasi nangungulit ka sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Yan ang tanong ko sa kanya. Ang sabi niya sa akin, hindi na rin daw niya naiintindihan ang kanyang nararamdaman. Hindi rin naman daw niya matatawag na love na ang kanyang nararamdaman. Dahil hindi pa naman daw sa sigurado. Pero ang nararamdaman daw niya sa tuwing nakikita at nagkakasama silang dalawa ay masaya daw siya at nagkakasundo ang kanilang pag-uugali. Ang sabi ko lamang kay Alex, Kapitan, na bago pa yan mangyari, sana hiwalayan mo na siya. At ako na ang ibida mo. Ako na ang ilakad mo. Talagang naniwala ako sa isang ideya, Kapitan, na posibleng mangyari ang mga nasa isip ko. Yung tipong parang sa pelikula. Nailalakad niya ako, pagkatapos nilang maghiwalay, ako ang magko-comfort sa babae. At ako na ang mamahalin ng babae. Yung kasi talaga ang pumasok sa aking isipan na hindi ko lubos sa kalain na napaka-imposible pala ng mga bagay na yon. Hanggang sa malaman ko na lamang, Kapitan, at sinabi sa akin mismo ni Alex na hindi na raw niya kayang hiwalayan si Alma. Sinabi niya sa akin, minahal na raw niya ito. Napalapit na ang kanyang loob at mas nakilala niya ang tunay na Alma na napakabait at napakalambing na babae. At doon daw niya nakita, Kapitan, ang sabi niya sa akin na dati-rati hindi naman daw siya nagagandahan. Ngunit kinalaunan, na-appreciate na raw niya ang kagandahan nito. Gustuin ko mang magalit sa aking kaibigang, Kapitan, pero wala rin naman siyang kasalanan. Sinabi ko sa kanyang hindi ka naman naging tunay o hindi ka naman sumunod sa ating kasunduan para ka namang hindi tunay na lalaki. Sinabi niya sa akin na hindi ko naman kasalanan ang lahat. Ayaw ko naman noon pero pinilit mo ako. Mahal ko na siya at hindi ko na siya kaya pang iwanan. Hindi ko siya kayang hiwalayan. Manligaw ka na lamang ng ibang babae. Yan ang sabi niya sa akin, Kapitan. Pero hindi ko naman. Kailanman hindi ko magagawa ang bagay na yung, Kapitan, dahil simula pa noon, humahanga na ako at isa lamang ang pangarap kong babae. Ang babaeng ito ay si Alma. Sa galit ko kay Alex, Kapitan, na ibinulgar ko ang aming sekretong dalawa at nakipag-usap ako kay Alma at sinabi ko sa kanya ang katotohanan, ang lahat-lahat ng aming usapan. Sinabi ko sa kanya na nagkasundo lamang kami. Hindi ka naman tunay na mahal ni Alex. Sa galit ko, sinabi ko ang lahat ng mga sekreto naming dalawa. Ngunit, doon ako nagulat sa kanyang naging sagot, Kapitan. Ang sinabi niya sa akin ay, matagal ko nang alam. Hindi ko pa man sinasagot si Alex. Alam ko na. Sinabi na niya sa akin ang lahat. Alam ko na, hindi niya ako mahal noon. Tanggap ko naman yon. Subalit sa paglipas ng panahon, naramdaman ko naman ang sinsiridad niya sa akin. Naramdaman ko ang tunay niyang pagmamahal. At ito ang naging dahilan kung bakit ko sa sinagot.
Pasensya ka na. Pasensya ka na, Ronel, dahil alam kong mabait ka. Pero sadyang hindi lamang kita mahal. Sadyang kay Ronel ang puso ko. Pasensya ka na. Hindi kita kayang mahalin.

Masakit man ang katotohanan, Kapitan, pero kailangan kong tanggapin ang lahat. Wala akong pag-asa sa babaeng matagal kong pinapangarap. Aminado naman ako sa aking pagkakamali. Aminado naman ako sa aking pagkakasala. Kahit ba naman siguro liligawan ko siya, alam ko rin naman, kahit noon pa man, wala talaga akong pag-asa sa kanya. Unti-unti ko na lamang tinatanggap ang lahat, Kapitan, at tinanggap kong sila na ng aking kaibigan. Tinanggap ko na lamang ang aking pagkatalo. Siguro may ibang babae para sa akin. Maghihintay na lamang ako, Kapitan, kung kailan ko kaya makikita. Kung kailan ko kaya makikita at makikilala ang isang babaeng para sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa pagbibigay panahon ng aking istorya. More power po sa inyo. Lubos na gumagalang.

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Valentina e Borde. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ka siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Kapa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa dede na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound ito, nawala ang sa Picasso. Cancer patient survivor man ko. Daghang salamat sa Magnum.

0: na yun mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. Trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Nyapil, kada Borok City Mainit San Asidro Magnan. Sa una, kuhan mang good ni pagluya man ako lawas. Tapos, nindot good ang Magnum C kay na ang di ko hangakon sa una hangakon mang good ko. Karon, ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C good kape ka ginang kapsula kagaplas. Nindot good ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula sir. Kani, brato raman. Gana, kay ma-afford man na mo kay bisan pobre rin ka maka-afford mang good daan nga kapsula ka ginang tambal ng haplas kami ng kape. Barato ramang kutse. Salamat sa Magnum C, kay Captain G nga pagay sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuan. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Era 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir, maumay akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nag-minting yung kuan yung Magnum C. Tapos, invite gaya na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pinatang duha.
4: Pumunta ng...
5: Dali din yung mga pita. Tilawin ng kape.
4: Pumunta sa aroma ni Uy.
5: Ay, syempre.
4: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
5: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo. Mauna ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabi i-recommenda sa kong mga kaubas trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
7: Ikaw na pala.
8: Love.
9: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo, ha?
10: Segnado ka?
11: Sex.
10: Ayaw sa, dili ko andam. Basin mamuntis ko.
12: Marriage. Sos na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
10: Natural. Eh, sige kag pambabae.
13: Yes, nanawag. Tagyan ko sa trabaho.
14: Hisgutan nato ang Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake. Love, Sex, Marriage and Career.

0: marriage in 3 years.
1: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C Diacare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong tulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Diacare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Diacare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
2: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
3: Ha? Kabuhuan mong kuoy.
2: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi, Magnum C Refreshing Oil.
3: Hala, nindot lagi na day. Akong simoton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
2: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
3: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
2: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
0: Love, sex, marriage, and career.

0: Ngayon po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Huwag mo pong kalimutan mga kaibigan, ang ating Caravan Day. Caravan Day na po, June 10. Ilang araw na lamang po yan. Bilis po ng panahon. May 12 na ngayon.
1: Magiskabulan.
0: Ayan. June 10 po mga kaibigan, alas 8 ng umaga. Diyan po sa Almendras Gym. Lahat po ng mga Magnum Caesars sa Davao City, mga taga Mintal, Kalinan, Turil, kung taga-asa mga Tibungco, Matina, Panakan, asa magkakaroon na minas ng programa niya, Magnum Caesar ka. Add to lang sa Almendras Gym June 10. Kaya natin mga pahilipay, natin mga giveaways, natin mga padula sa mga Magnum Caesars sa Davao City. First time naman yung buhaton. Bibo kayo ng Caravan Day. Ito na ginabuhat sa mga nagkadayang provinces, no? Gikan sa Surigao del Sur, Agusan del Sur, ginabuhat po nato ni sa Misamis Oriental, Hingog, Kabadbaran, yes. Naabot na tadiha. And even sa mga taga-Sultan Kudarat, nakasulay na po sila ning atong Caravan Day.
1: Insayap! Isula! Nakain na tadang napita.
0: Mao niyang ginarequest sa mga Magnum Sea Users. Kap, kano sa mga Caravan Day sa mo?
1: Bantay bitaw ha!
0: So, karoon na

0: tayo. Mag-uli na
1: t-shirt mug.
0: Mug. Napag-git na yung appeal.
1: Libreng Laplas.
0: Laplas. Mm. Napag-i libre nga sabon. Halos na lang ipanghatag na lang sa Magnum C.
1: Basta may ngan, may libre. Libre po yan mga kaibigan. Wala kapalit. Add to ka sa Caravan Day. Dalala mga empty sachets, empty blister packs. Kaya mamamanay mga proof of purchase. Tapos ato nang i-appeal. Tagaan ka coupon para maka-appeal ka sa mga paraffol dito. O ang pinakanindot, kanang itawag na itong pera.
0: O Magnum C.
1: Kanang pera o Magnum C po mga kaibigan. Ang jackpot price na 30,000 pesos.
0: First time nga mag-caravan na 30,000 pesos dayon ha?
1: Ayun, tinood kayo sa una, tag 10,000 laman ang Caravan Day. Sunod, 20,000. Sunod, 30, 40, 50. Karon po sa Davao City, first time nga 30 na dayon ato ang jackpot price. So, 30,000 pesos. And hopefully, na yung makakuha sa tuwa mga Magnum C users sa Davao City, mga kaibigan. Ayan, salamat po sa mga taga Davao City sa inyong suporta. Kanunayong suporta ninyo sa tuwang Magnum C.
0: Kap, kung taga Panabo ko ka, pwede ba ko maka-appeal?
1: Appeal lang, adto lang yun na, mamasahe lang ta.
0: Oh. Malay ni mo dahi, ang mga taga Panabo na yung makakuha sa 30,000.
1: Ay, susin taon. Malay na to ba? Pilar may tayo pads sa kwan. Pilar may pads sa kwan.
0: Magnum C.
1: Pilar may pads tao good. Oh, makita. Oh,
0: pinakog pads sa Magnum C.
1: Palad ba? Palad.
0: Ay, sorry.
1: Sus, mami laki. Palad ba? Kanang Pilar Ragoy. Kapalaran ba? Kapalaran.
0: Ah, ganyan,
1: ganyan. Oh, Pilar Ragoy pads tao good. Ana ba? So, taka nagsusumpay ba?
0: Apilagod mo kay pila naman tag pila naman mong gunang pad. Apil na kong pad sa Magnum Cerebral Capsule mo. Ngayon po natin akong 110.
1: Pilay pad is tao ba? Palad?
0: Ah, kapalaran, ana.
1: Oh, malay na dumakuha din mga 30,000.
0: Sinibuan mo mong kain na imo kap.
1: Si Emma bahala na minas ng programa. Si Jane diha sa Pine Hills Village na Paliko, Arakan. Ah, Pine Hills Village dahil ni sa Napaliko.
0: Hello po sa inyo.
1: Paano sa man ni Ma'am Jane kanang resort ni siya? Pwede ba may makaduo ni Mami Lucky diha puhon? Basig nindot na inyong lugar diha. Kay maka...
0: Na may room good for two person diha? Matrimonial bed.
1: Aka na. Grabe yung Mami Lucky eh.
0: Two rooms nga matrimonial bed. Ibig sabihin tagsa-tagsa mi kwarto.
1: Oh.
0: Ay kayo.
1: Pine Hills Village na Palikwara ka
0: na. Asa ko na nun?
1: Asa ka ni Namino? Na-intriga mi ani ma'am.
0: Na-intriga po ko appeal. Si Emma, bahala. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. May udto sa Trento Agusan. Mga Magnum C user, gini sila Captain Jake. O si Nora Mosquera, mga taga-Tagum. Salamat po. 20 pesos doong Magnum C coffee. Pangita o Magnum C pharmacy nga barato lang ha.
1: Asa napitan ng 20 pesos?
0: Sa Tagum daw.
1: Ah, okay. Na yung mga butika sa Tagum nga wala ga-follow sa SRP. Pero ato lang sa mga butika, Bonifacio Drug, Doreen's Pharmacy, Perpetual Pharmacy, Jolly Pharmacy. Wala yun ninyo na mga butika. And Albon's Pharmacy, makapalit mo diha. 1750 lang yun na siya SRP. Kaya ka ng 1750, dako-dako na po bayaan taon ang kuwanan na, ang tawag na profit margin. Ayan,
0: yes,
1: profit margin. Na sila ginansahan niya mo na among hangi o lagun nga ayun ang taon ng himog 20 kay luoy na po mabito nang ituyo na mo nagbarato kay para ma-afford
0: mga na promotion na to epektibo o barato
1: 1750 lang na pangita lang mo mga butika mga palit mo o 1750 ayan nasakit among ulo sa sender kapitan o mamilaki murag nagdamgo o fairy tale. Hahay. Pero sa bagay love is blind man love is sacrifice dilipod takamahay si Marivic Intenza ayan salamat po sa ina
0: init ng panahon naglabad pa imong ulo ni samot o kainit.
1: Okay. New Village po, fronting La Orden Resort. And next, Buda Vista Resort po. Ah, okay. So, resort na siya, ma'am. Ayan, at least kung tagayad ang quotation, ma'am. Kaya huwag namin mga events, malay na to. Basi for, pwede na sa for exclusive.
0: Siguro, kap, kaya ang iyang profile picture, kaya mura man og resort.
1: Yeah, limited kay kag information gihatag, ma'am. Dili, mahalin og resort. Magaling dito, mahalin na naman, eh. Sulti yung details, ma'am. Kaya basi huwag namin mga events po hon.
0: Basi hindi, ay sunod nga. I-surprise po ko ni Captain Jake din, ha. At least man lang, matagaan mo siya ka-idea kung asa ng resort.
1: Pwede na siya exclusive. Pwede na siya
0: ka exclusive camera doha.
1: Oo, dami mga team building. Team building po hon, ano ba? Saan na? Spring Kulot Vlog. Namina sa programa. New followers po ako, New Corellia. Mga taga New Corellia, maraming salamat po sa inyong pagpamina. Okay.
0: Ayan. Wala. Balik tayo sa kwento, Captain Jake. Gusto mo na itong kwento ka.
1: Ang kwento, Mami Lucky, si Ronel, ang story karon ay very light lang sa itong adlog. Hapon, medyo madugo ang itong story. So, about madugo itong story. Bugat kaya ito.
0: Ano to eh? Kanang binugnuay.
1: So oh, family to. Kanang mag-away. Mag-pisikalan nga manag-
0: matter.
1: Manag live-in or live-in. Tapos karon itong story kayo. Lighter version
0: tama
1: lang.
0: Tama itong gingo.

0: niya itong nag-comment nga ka ng fairy tale. More like fairy tale.
1: Lighter version lang, anong di kita ma-reach.
0: Isa na ganta na?
1: Di kita, April Boys.
0: 1992? Ano?
1: Kasi ito kay panahonin mo ni.
0: Nile. Nangutana ka ni Kun, o. Oh. Eh, marag ka ng panahon na, wala pa akong natawa na nagbitay pa ako sa itlog sa kung amahan.
1: Grabe, hasad, oy. Buwan yung mga kanta nga nindot kayo sa mga high school time. Ayan. Di kita ma-reach. Di kita makaya. Mga na yung mga theme songs sa panahon. Huwag manguyab kag babae nga ka ng tanawin mo, di kita ma-reach.
0: Akong naabdan, manguyab kay, oh, baby, baby, baby, oh. Ako naabdan.
1: Mo ba?
0: Justin Bieber.
1: Bruno Mars na wala ko na ibalang.
0: Mga risk it all.
1: Anyway, balikan lang natin mga kaibigan. I love you sa babae. Pero tungod kay, doon na siya intimidation sa babae. Gano'n bang?
0: Mataha
1: siya.
0: Mauwaw.
1: Wala ko'y guts nga mandigaw sa babae. Kaya feeling na ako, mura gwadyo kay paglaom. And here comes his friend nga coming from other place nga nag-transfer in sa lang school.
0: Cool.
1: Nakita niya nga, katong time nga nag-uban sila, murag maya man managad ang babae. Since nga niabot to yung amigo, may na managad, ano ba, every time nga ka nang na yung mga tapok-tapok, mauban na siya, namiya magsusoryo sila. So nakita niya opportunity dito nga, maayo din yung naakuha kong amigo, kaya nga naman, makaduol ko maayo sa ako ang naibgan nga babae. Ah! And niabot sa panahon namin lagi, panguyaban ng babae, siyempre, gwapa siguro ni Bayhana, I don't know kung saan ka gwapa ni, daghan siguro manguyabay, so ano siya nga, sa halip nga matos lain, bago ko maka... tawag ni bago ni siya maka-adto or ma-adto sa laing lalaki, panguyabira, good brad niya. Pag uyab na mo, kinanam ka opportunity nga makadikit-dikit na, i-build up akong pangalan. Sumurag ana ang story.
0: Murag ko ang teleserye, ganyan lang story.
1: I-build up akong pangalan, ina nga, buutan ko. Ana siguro ba? Ina nga, responsible person ko. Until nga, kung magbulag na sila, murag siya ang shoulder to cry.
0: Ay, on. Planado.
1: Planado. Kaya maayabog kayo. Murag pocketbook, ha?
0: Mura ni siya, og architect, og engineer.
1: Aba. May mo plano?
0: Ikaw mo plano, tapos lahian ka ng architect, mo ka na construct.
1: Di, ang engineer ang mag-construct, ang architect ang plano.
0: Tama di, yawa
1: gid ayo. Okay, gwapo ni basahan ni mga messages diri mga lalaki.
0: Kaya yung mga naka-relate siguro ni sa ilang mga kapanahunan, ingon pa si Jane, my advisor nails that you were truly interested in Alma. You should have personally courted her instead of asking Alex to do it for you. Dapat daw si Alex daw, ay siya daw si Ronald daw ang panguyab kesa kay Alex. Since Alex and Alma are already in a relationship, it is better to accept that Alma may not be the right person for you. Dagag mga opportunities and people who will come into your life. So mag-focus na lang sa improving yourself, achieving your goals, and moving forward. In time, mabot ang panahon that you will find someone who is truly meant for you. So magtuon or na yung mga pagtulunan, gikan sa experience, mahimong positibo, and continue to grow in your life.
1: Tama, very good.
0: Ana pa si Nestle Maisog. Isog ka ay niyang comment din. Ronaldo. Charot lang. Ronaldo, tama na. Dawat sa kamatuuran nga dili ka mo. Naay para nimo for sure. Next time, dapat buo imong loob. Kung naman gani ka, nalaykan nga girl, birada dayon. Kaya mo ay... pag gusto, nabay paagi. God bless Ronel.
1: O, pagka gusto, why brief?
0: O, napadarikap. Kanikap, kagika niya siya sa kuan. Single forever.
1: Sige daw.
0: Ano siya nga makasapot daw ang story? Ang advice daw niya is nasa huli ang pagsisihi.
1: Kung ang advice niya, nasa huli ang pagsisihi.
0: Nasa huli yun ang pagmahay. Kung siya yun nagkagusto, siya ginunta daw magperso. Dili paagi sa laing tao. Kay take a risk or lose a chance. Ingon pa si Madam Rose Ann Ackle Square.
1: Kuya, murajog. Nakasulay og love life.
0: Mao gani.
1: Ay ato ni pailaila kay Kuan Rose.
0: Ay oo, oh, tama.
1: Oy, ako ihatag na ko number ni Rose Ana. Pangayuan ako ning number ni aktura ni.
0: No, bakit di ay?
1: Ako ni pangayuan.
0: Naara man day ni.
1: Nami dalaga diri nga Kuan. Dalagang sa dalagang ulay.
0: Nami dalaga diri nagpaabot lang yun og sama ni Ronel. Kay kani siya di man ni siya nanchalant. Tabian man ni siya si Sorinol, murag chan nanchalant man ni siya. So I think magka-jive sila. Magka-compliment sila.
1: Sige, Mami Lucky. Si Tate Carlito.
0: Ang Tate Carlito, Sir Jake and Mami Lucky, Ronel, ang karuwagan or kaduwagan sa sarili ang nagtulak sa'yo sa kabiguan. Sana sinabi mo ang nararamdaman mo maaga pa kay Alma. Kung nabigo man, ay di gaano kasakit. Ang ginawa mo pang tulay ay ang lalaki sa... sa halip na babae. Nagka-develop ang palaging pagkikita, lalo't nagkasundo. Hindi mo talaga masisisi si Alex dahil lalaki at may damdamin ito. Tumpak ka pa, Tate Carlito. Sila talaga ang pinagpala. Kaya sa susunod, pag nakahanap ka, huwag mo nang magatubiling sabihin ang dikta ng puso mo. Magkaroon ng lakas ng loob para hindi magsisi. Yun ang kanyang sabi. Gika na kang Tatay Carlito. Yun.
1: Salamat, Tatay Carlitz. Maraming salamat po. Mabuhay.
0: Katauanan man yung hapon. Uy, katauanan ng hapon. Thank you very much.
1: Oh. Sige, Mami Lucky.
0: Tama tong gingo ni Tatay Carlito. Moto ko ang mensahe. Moto ko ang mensahe. Sahay sa kinabuhi na to, Captain Jake, no? Tama man po ito na. Sometimes, ang hinder sa 2R sa mga butang na gusto na to, dili lang in a relationship, but it also applies sa ato ang kinabuhi or kana mga opportunity sa 2R, Captain Jake. Sometimes, we will not know if we did not try. If wala na to, giswala yan. So, I think, una sa tanan, hindi maganda na paglaruan ang puso ng babae. Di ba tama, Makap? Dili maayo nga binuangan ang kasing-kasing sa babae. Okay, what if Captain Jake, ako matuo man ko anak Captain Jake, kung magbinuang ka og laing tao, mabalsan ka na pagabot sa panahon. Pero hindi talaga maganda na, kaya bitaw, kung nakay gusto sa usa ka tao, nga nangyagi pa man nimo sa laing tao.
1: Hindi mo rin ma-blame. Hindi mo ma-blame. Because doon ay mga igayon sa usa kinabuhi. Pagka di ka gwapo, wala siguro mo ka-relate pagka di ka gwapo. Pwede siguro na sa mga tasag confidence sa kinabuhi.
0: Oo ba? Sa una lagi, naalagay magkagusto sa kukap, bisan og dili ituraan mo, storya, Jude.
1: Aba?
0: Oo! Oh!
1: Siguro, depende sa orientation sa kinabuhi. Depende sa orientation sa kinabuhi. Doon na doon yung mga tao nga kanang kulang sa kumpiyansa. Na yung mga tao nga wala gigats musulti, labi na kung tanaw niya ang ilahang ilabit ang kanang agwat sa
0: kinabuhi, ayan,
1: status sa kinabuhi, ano ba. So, murag, isa na sa mga bagay maghinder sa ila. Dili lamang na itsura mami laki, but sometimes kana mi dong feeling nimo inferior ka, murag feeling nimo murag kanang di
0: taas ka ayon.
1: So kung kuan gyud na siya kanang sobra ka mababa ang ilang tanaw sa ilang kaugalingon. Pagka sobra ang mababa ang kaugalingon, and hindi yan humility, magkaiba yung humility mga kaibigan sa tanaw lang niya nga mababa ang kaugalingon. Ang humility ra ba magkaiba yan ha, kay basin niya jang guwapo man ha, kay guwapo man ang katangian kay humility, humble. No, it's not like that mga kaibigan. Ang humility po, it's not about thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Mao na yung humility. Kanang dili nimo ginapaubos ang imong kaugalingon, but thinking less, thinking yourself less. Kanang ibig sabihin, dili kanunay nimo imong kaugalingon ginapasulabi, mao na ibot pasabot sa humility. Pero dili ibot pasabot nga kanang magpaubos ka kanunay or kanang magsi magkaroon tayo wrong perception about humility, mga kaibigan. Magandang ugali ang humble or doon na humility sa kinabuhi. Pero kung inani po ng sobra ka, mababa imong tanaw sa imong kaugalingon, di po tama. Yan. O, dili po sakto, mga kaibigan.
0: Dili po sakto. Kaya nga, it's better to kind of itong musulti ka sa imuhang na feel than losing a chance. Or di ba kaha, kaya bitaw, wala na may mawala kung musturya ka. Wala may mawala kung musturya ka. So, mahimo ni siya pong lesson kay Kuan Ronel pagkabot sa panahon, Captain Jake, pag night chicks ganun ang gustuhan niya. Observe first, observe.
1: Sa mga naminaw nga, ulit tao ka rin ha. Wapo din yung pagtulunan.
0: Observe ni mo kung unsa man ang dagan gani karon, and do not use other people para i-relay ang imong feelings. You say it directly to the person kung unsa man gid ang imong na feel. I mean, mag-observe sa ka ba, mapulsuhan man nimo kung ang babae way gusto gid sa imong ha. Pero kung tanaw gani mo nga picky, ayun na lang yun.
1: Pero doon na gani higayon mga igsuna na bisag way gusto ang babae pero tungod kay
0: magaan ang feeling.
1: Porsigido ka. And doon ay mga butang nga unsay naasay mo. You have to identify lang kung unsay bay naasay mo. Kanang asset ang ginatawag na to mami laki. Unsay bay mo asset and unsay bay mayo ba ka dili ka kanabang dili ba ka kanang kung dili ka humorous person, kanang dili ka dili ka kanang mapakatawa nga person kay kasagaran mga babae madala maguna ka nang may pakatawa lang
0: tinuod yun nakap maingon sila nga
1: doon na ko yung komedyante nga amigo maot yung dagway pero nagang ibabay
0: mga galing ginaingon nila mas mapildi pa daw ang mga komedyante kesa sa itsuraan
1: hindi mas mapildi pa sa komedyante.
0: Ang itsuraan.
1: Ayun.
0: Kasi nga yun. Depende po na sa babae yung sa ilang ganahan.
1: Ang babae raman ko, dili
0: mo. Ako, pangunta na kung sa kong ganahan.
1: Sa imong ganahan.
0: Kanang, dili ko ganahan o gwapo. Una.
1: May na lang kay gwapo ko.
0: Dili so, parang
1: plus factor na to ni mo.
0: Nga, ako ganahan lang ka na. Seryoso sa kinabuhi.
1: Ah, sakto.
0: Mara gina siya. Mara dito na points. Na plus one na siguro na. Okay. Ako di man dyan kung hilig ka ng gwapo yun.
1: So again, sa lahat po ng mga lalaki na nakikinig po sa programa natin, din ako tubayan ng istorya ha mami laki kay blessed na kay kasi mong kinabuhi.
0: Ari ay! Pasit for it!
1: Blessed na kay kasi mong kinabuhi.
0: Ah, chichin!
1: Nakaba na kagbuutan, nakaba na pagkagugihan, nakaba na pasyon kag... Adi, pagwapo, pero tsuraan gamay.
0: Sana all.
1: Lagi na itsuraan ng takuri sa pagkaan ng tao. Brother, sa lahat po naman nakaandaway sa programa natin, lahat po ng mga binata, lalaki, hindi po yan sa pagandahang lalaki, mga kaibigan. Hindi po nakukuha minsan ang puso ng isang babae sa pagagandahang lalaki lamang. Ang babae po minsan, mga kaibigan, ay ang criteria ng babae po, mga kaibigan, yung isang lalaking successful. Hindi successful materially, mga kaibigan. Pagka sinabing successful, kanang... una, may disiplina sa
0: sarili.
1: Makita nila ang kabag-uhan ba. You are different. Di makagwampo, pero doon na kay disiplina si mong kaugalingon. Dili makadato, pero tanawa ka manamit. Di po ka tanaw pobre, o di po ka luoy kitanawon.
0: Yes.
1: Pangalawa, mga kaibigan, yung una, disiplina. Pangalawa, yung may pananaw sa buhay, may pangarap sa buhay. Isa yan sa mga factors, mga kaibigan, na gustong-gusto ng mga babae. Dili lang basta may pangarap, kundili talagang makita, kugihan. Dili sa tamad.
0: Yatakulan.
1: Oh, dili lang basta lang ginaistorya, may pangarap ako sa buhay. Kaya daman po yung mga lalaki na puro lang istorya, nga wampoy buhat, so di po ganahan na babae, ana. Indaghang ikaw kailang itsuraan, gwapo, matangkad, pagka sinabi mong itsura, nasa ihatanan. Kung matalino, matalino, mga kaibigan, pero walay buhat, ay di po ganahan na babae, ana. Doon na po ko'y kailangan inana. Pero doon ako'y kailangan. Di po kay gwapo, di po kay tsuraan, pero kugihan, ng ambisyon, nakagugis kay nabuhi. Nakaminyo mag mga tanawa na lang ng mga congressman.
0: Ikaw, no?
1: Tanawa na lang ng mga... Ang unang damad mo ha doon is that you have to build yourself. Build yourself first kay maugin ay pinakasusi or na magtagumpay ka muna sa sarili mo. Kung estudyante ka karon, ayuhay mong pag-skwela kasi ka na puhon, ka na mga pangarap nga babae, makuha, ragi na, makabot, ragi na puhon. Mapainlove, ragi na ito ng babae. Hindi mayang ganahan ang babae, good, nga mapatay itsura, nga mapatay pangandos kinabuhi. Unsao na lang. Di pa kagwapo, nga wapakay na accomplish, wapagyugin na home months kinabuhi or ka na wakay na patudaan, na pamatudaan sa kinabuhi. Asa man daw napita nga mainlove ang babae, na, nabay, lumayo na lang nato.
0: Nasik ihor.
1: Pwede siguro kung naatinood ng lumay, pero tapulan pa, walay pangarap niya, humma, di patagwapo. Asa man napita kuno
0: walay
1: agion?
0: Walay kabot nga.
1: Asa man kuno dapat agion para magustuhan tas babae. So wala, good na. Kung di tagwapo, labing maningkamo tas kinabuhi kay di haragin ng sekreto. Hindi naman po kay tungod materialistic ang usa ka babae, but it is a criteria. Part of criteria for judging, mga kaibigan, nga para magustuhan ka sa kababay. Kaya yung babae, di mo na ganahan makigminyo o tapulan.
0: Kisa may ganahan o tapulan.
1: Oo, ang babae, di po. Nalaminas mga babae nga independent, nga kwartahan, nga gwapa po. Asa mo na mangitag lalaki nga dili nila katapat. Ang ganahan sa babae, matalino, na ipangarap sa kinabuhi, kugihan, disiplinado, doon ay na-accomplish sa kinabuhi. Kaya nga factor, brother, later on na ka ng babae. Musunod na ng babae, nga imong panguyaban, makapili ka na puhon kung imong unahon, imong kaugalingon.
0: You have to build yourself first.
1: Paano i-build ang kaugalingon? Mag-aral ng mabuti, magtuon, o say tama nga pagdala sa kaugalingon, personal development, ayusa imong kaugalingon, ayusa ang imong disiplina sa imong kaugalingon, magpagupit, mag-ayos sa sarili, dili kinahanglan expensive ang imong clothes, mga kaibigan, para maging wampo.
0: Mm-hmm.
1: Sometimes lang naala na sa pagdala sa imong pananamit, and dapat doon na kay gina-look up na person so that magaya nimo iyang pananamit. Kung doon na kay gusto nga, kung doon na kay dagway sa imong imagination, doon na kay kanabitong imahe sa imong imagination, destination nga gusto na ko inaanya kong dagway, pwede kayo na himuon imong ihimplo. Kung doon na kay person nga na nagustuhan nimo, for example, lalaki, makita nimo gapuhag porma ni tawhana, sunduga, pwede nimo na sundugon.
0: Mo yung inspirasyon.
1: Inspirasyon, not exactly expensive ang imong clothes na gamiton, but sometimes you need lang na maging maayos, maging ano ba, you have to akwan, baka rin mo, doon na lang kay sumbanan or doon na lang kay ayuson. Or doon na lang kay sumbanan nga dapat nimong ayuson. Kung pananamit na, kung pananalita, doon na po kay tao nga sumbanan sa pananalita.
0: Mm-hmm.
1: Then, eventually, pag na-develop nimo yung mga gagalingon, then maging successful kasi mong career, later on, ang babae will just follow. Bisan kinsa pa nimong nagustuhan, nimong crush sa unang panahon, doon na gani kay nagustuhan sa unang panahon, pagka mong himo na ka-successful, di na nimo to tagdod, sigurado ko.
0: Inoon. Itaas pa nimong standard.
1: Itaas pa nimong standard. Ay, naapoy sa unang crush kay nako sa high school, valedictorian na mo, ha? Isipo ninyo na, nako'y
0: ibig. Kasi pangalan ka, taga-asa.
1: Di ko masulti, di ko masulti, ha? Ano masulti mo sa imo, noon sa kay example ra maning ato don sa
0: example ra
1: nga ko nagustuhan sa high school ibo kay ko pero di na ko maibudget nganong inaato ko kagwan pero ibig sabihin lang nanay taas ng standard ang standard ni Captain Jake mamilaki na ra na
0: char ajo che bas boret dali bi kay magbiko tag pink
1: oh zaman na siya mamilaki na kailangan you have to build yourself first mga lalaki ka na minaw di na to tiraho ng tanan plus factor na lang na mga kagsunan kung gwapo ta or tsuraan ta plus factor na lang na pero walay silbi ang kagwapuan kung tapulan ta or tamad ta maniwala mo sa ko
0: na lang kung magutman ta ang walay,
1: walay sense mga kaibigan gwapo ka pero tamad ka walay babay mo unong sa imuha sa hantod sa hantod maniwala mo sa ko
0: true
1: anaman siguro pero mag-anto sa imo ha ana
0: dili po ko ano bahala lagi ako mana dili lagi itsuraan
1: bahala dili itsuraan basta kugihan buutan doon ay pag-alagad sa Ginoo.
0: Ano ang pinaka-importante?
1: Doon ay pinaka-nindot. So, again, ang pinaka-bottom line lang is you have to build yourself, kinahanglan, ayusa sa imong kaugaling, career first, and even sa mga babae, inana po para pag-abot sa panahon, lahat po nga lalaki ang imuhang, mataas ba na imong standard, mamilaki? No, ana, dili pwede nga, kung kugihan ka, dili ka makaminyo kugihan, kugihan po imong pangitaon. Pari-pariho ba na? Di ba? Mm-hmm. Gusto ni mo successful gamita, bugong kugihan, katapat na ako mamilaki. Kaya naman, kanang dili tsuraan, pero kanang...
0: Kugihan.
1: Malauman ba?
0: Correct. Andam nga...
1: Eh, kanang itsura, it's a plus factor again na mga kaibigan. Kung baga, swerte na kung naitsura, pero dili ginagamatter later on, pagka gusto na ka mag-settle down, di ginagamatter. Kaya ang igamatter diri kung kaya na ba kanyang buhiyon. Ano rin ginang question kanon ay, saman, kaya na ba ganyan mong minyo? Kaya na ko ni mong buhiyon? Nya, kung magminyo ta, asaman tamang muyo. Ah. Muna na yung mga questions later on. Dili na na sang guwapo siya. Wala na na, oy.
0: Wala na, oy.
1: Guwapo ra na ka
0: nang... Stop na na. Stop mo yan.
1: Pwede ra na kung college days or ka nang high school days, pwede ra na siya. Pero kung gusto ka mag-settle down, ka na nga mga butang swerte na kung naitsura. Plus factor na lang na siya. Pero ang tinood, dito yung gagamatter kanunay kung unsa ka as a person. Buutan ba? Sakto ba? Malauman ba ka bilang lalaki? Ngamayo ba ka? O naan ba kayo napatunayan sa kinabuhi? Kaya bottom line na, ang question na sa lalaki, kaya na ba ko ni mong buhion? O ang question sa babae, nga to sa lalaki, kung kaya na ba ko ni mong buhion? Pag magminyo na pag-abot sa panahon. So I hope clear na sa inyo. Bisag na niyang story, karong adlaw, pero still, lagi po yung natunan, ha?
0: Oo, daghan, actually.
1: Oo, bisag na niyang story, medyo comedy ang story, pero... may pagka-comedy ang story.
0: Magtali-serye.
1: Ha, nakatawag.
0: Sana maulit muli.
1: Tama, imong giingon. Weird yun ay ka nga pagkatao. May pagka-weird yun siya nga. Lahi po kagkuhan, bro.
0: Lahi po niyang tripping.
1: Oh, iba kang nilalang, ibang klasika.
0: Ibang klasikang nilalang.
1: Talagsaon ka nga nilalang. endangered ka nga nilalang.
0: Endangered species.
1: Talagsaon eh. Anyway, maraming salamat po mga kaibigan. Ako po si Captain Jake.
0: Huwag ako si Mommy Lucky.
1: Hanggang sa susunod na pagkakataon. Hanggang bukas po muli mga kaibigan sa programa. Uy, wala ni si Mommy Lucky ugma kay bakasyon na ni siya. Mabilin si Captain Jake. Ako ra ugma inyong makauban.
0: Mabalik ko next month.
1: Ako uban nun si Rose dire.
0: Pwede.
1: Niya akong ibaligya si Rose.
0: Rose Forsale.
1: Tawagan ko si Rose. Pakita sa camera.
0: Uman na kayo, marag, anong pa
1: man siya? Busy.
0: Marag, yeah, wala pa may panudlay.
1: Upa po, mag-inasara si Kapitan kayo magbakasyon tapos Mommy Lucky. Ayan, ako po si Captain Jake.
0: Mommy Lucky.
1: Na mag-iwan po sa inyo ng ang mali ay mali at ang tama ay tama. kapag mali, wala ni daghang storya. Ang gagawin mo na lang, itatama na lang. And sometimes, kinakailangan makarinig dayo ng mga pagpupuna kapag ka nakagawa ng mali. Muna'y kinahanglan lang nato usahay kay pagka na yung taong nagpuna, dilipot pasabot, ipasakitan atong damdamin. Nabot pasabot lang na pinagmamalasakitan ka lamang para maging maayos ka, para maging preparado ka sa buhay. Ganun lang yan, mga kaibigan. Pagka mali, huwag nang pangatwiranan, itatama na lang natin. Pagbubutihan na lang sa susunod na pagkakataon. O sa ganung paraan, natututo tayo, mga kaibigan, sa programang Love,
0: Sex, Marriage, and Career.
2: Love. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Alas tres, this is Ice, sa kapunan mga ka-vibes, so welcome sa tuwang programang FMR, Mix of Favorite, Mix of Rock. Mayong hapon, kaninyong tanan, Luzon, Visayas, ug Mindanao, sa tanang nagtanaw karon sa tuwang FB Live, mga kabarangayan kalungsuran. Dinhi sa Davao de Oro, mayong hapon, kaninyong tanan. Og mga kasikbit nga mga probinsya na ito, mga ka-vibes. Davao del Norte, Davao, Agusan del Sur, og del Norte, maayong hapon kaninyong tanan. Kung nasa man mo karong dapit na abot din nga ito ang programa karong taknaa, maayong hapon. Welcome sa ito ang programang FMR, Favorite Mix of Rock, og gining taknaa mga ka-vibes. Hatod ka na ito ni Engineer Governor Raul Mabanglo. At usab ka na ito ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Absay, ug SB Member Ewell Zamora Absay. Ako inyong kauban karon mga higala budoy pats, taman ta alas 5 nini nga ito ang programang Favorite FMR, Favorite Mix of Rock. Sa tanang mga nagtanaw karon sa itong FB Live, don't forget to share mga ka-vibes. Og sa inyo ang mga song requests and greetings, pwede ta mo call or text sa itong hotline number 0951-220-0478. Pasbun ko mga ka-vibes, 0951-220-0478. Og sa tanang mga nag-birthday karong adlawa, happy happy birthday no, amping taganunay sa tanang mga nagbiyahe karon. Latas sa kadalanan sa tanang mga namasahero, mga bus, van, or tanang mga namasahero, bao-bao, pedicab, single motor, amping ta kanunay. Huwag sumang kasilinganan ako diha nga daga pamasahero karon tak na ano, amping ta kanunay. Huwag sa tanang mga nakadungog karon while asaman mo karon dapit. Huwag naghigop-higop, huwag init kayong kape diha, huwag nagiparisa na tog malunggay cheese panisal. Diri at bang sumay Grand Mall Perteng, ini taming agayo. Og main pag paminaw sa kugangan nga naminaw karong Gregorio Uyo de la Piña, og sa kong asawa Rachel de la Piña Patay, og sa kuang duha ka na Chelsea Jean og Chisley Jana. Mayong hapon mga kasilinganan ako diha, mga ka-vibes, mga suking tig paminaw, solid followers and listeners. Mayong hapon mga ka-vibes. Og sa tuwang barangay captain di ano, sa may barangay Ugaw, Kapitan Milagros Anda Nistal, uban kang Bus Babi Nistal, Kagawad Marjon Nistal. Og sa tanang mga kagawad na to diha, Kagawad Manuel Sirwen Turintira, Kagawad Boss Raymond Arangcon, Kagawad Ati Asun Pontevedra, ug siyempre kang Boss Felix Pontevedra. May hapon usab kang Kagawad Dinis Moso diha sa may Purok 5 Barangay Ugaw. Ug siyempre kang Kagawad Boss Danny Digal diha sa may Purok 1 Barangay Ugaw. Manoy Alex Manti diha sa may Purok 5 Barangay Ugaw. Og sa tanang mga barangay pangsyonaris na to diha, maayong hapon kaninyong tanan. Mga kugihan og mga buutan og mga tibo kayo nga mga barangay pangsyonaris, mayong hapon kaninyong tanan. Samtang oras at mga ka-vibes, alas 3:20 mubalik lang inyong programa humanin ing pipila ka mga pahinomdom.
1: The time check was brought to you by
2: Board Member Colherb Zamora Absay.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: Give my day, give featured, give wallpaper, give bio, give yaan, gabaan, why? Alano!
7: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang naghihisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Pilhiin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili mo, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
13: More than good pizza.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, pagkabayad o bills, pagkapalit o prepaid load, pagkamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasyon.
17: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
18: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
17: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
18: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
17: Likayi ang dialysis. Protect kahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
16: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat.
19: Summer na naman!
20: Summer na naman!
19: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng Red Hot Deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window-type aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang Red Hot Deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
21: Per DTI Fair Trade Permit Number R11RO061, Series of 2026.
22: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.
0: One station, all the hits.
1: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
20: This song is brought to you by
23: Governor Engineer Raul Mabanglo.
24: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
25: ACS.
24: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
25: ACS.
26: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

Alas 3:37 sa kahapon mga ka-vibes o binibala ninyo ang programang FMR Favorite Mix of Rock Final Countdown from Europe mga ka-vibes mayong hapon kaninyong kanan sa mga nagtanaw karon sa tuwang FB Live Don't forget to share mga ka-vibes mayong hapon Ati Dalia o Pamin Banos, mayong hapon dol, mayong hapon te, daghan kayong salamat sa pagtanaw sa tuwang FB Live karong tagna. Og mayong hapon sa tanan man to mga ka-vibes nato di ano? Yes, may Yokoso Japan Surplus na bunturan, mayong hapon. Kang Jimar Dave, Mariana Lane, Mary Jane, Pipito ug Jikjik ug diha usab sa may DDOPH Montevista. Kang Kuya Luloy Isabilo Birana. Kuan siya ang mga kaubanan din, no? Si Joy Joy, Gok Ong alias Ruben Canoy, Glenn Domingo Itit, Raymondo, Loribert ug Green Lotlot. Siyempre, maying hapon usab diha. Sa tuwang barangay captain di sa may Bangkirohan Norte Montevista kang Clavel Aldiguer Pires mayong hapon ni Cap uban sa mga kasilinganan diha mga barangay pensionaries mayong hapon may hapon sab di sa may Purok 4 barangay Ugao no kang Pring Dudung Rikrik Urbuda di sa may Barangay Pangutusan Ugkang Ma'am Minda Urbuda Mayong hapon ni Pring Ugkamang Ma'am Minda Urbuda Ug siyempre, may hapon sab Kang Tatay Florencio Uyoy Urbuda Kang Tatay Erning Ernesto Urbuda Kang Tatay Alejandro Ninin Urbuda Kang Nanay Bibi Ug siyempre, kang Lalay Ugkang Gus Felix Ayan Mili Inday Jojo Chichay Ate Gina Ugkang Flor Delito Jimmy Ugkang Longlong Christopher Urbuda Maayong hapon Sa Urbuda family Di sa may Purok 2 Purok 4 Barangay Ugao Sa tanan usap ng mga kasilingan na May hapon Kang Ate Gina no, Ang atuang Purok Sherman Di sa may Purok 4 Barangay Ugao Sa Rosales family Kang Titing Juning Kang Jimar Tupas Kung sa yung pamilya di Kang Langlang

sangay budoy muntir di. Mayong hapon na ngay, ka-Atima, ka-Adrian, kang Joseph Maluloyon mayong hapon. Pati Marlene, no? Madiya sa may Purukpur, Barangay Ugao. Siyempre kang Tatay Dick, ug Nanay Esther sa may Puruk 5, Barangay Ugao. Magsunta na mga kasilinganan na ito diha, nagapaminaw na ining ato ang programa. Si Nanay Carmen Jess, og si... ito ang mga suking tig paminaw diri, Maria, Nanay Maria Chungko o Carmen Diaz. Mayong hapon, sinong istong o sinang purisa. Mayong hapon, Ate Aling o Kuya Dudong Rurak sa may Purok Tres, Barangay Ugao, Nung Kadoy o si Junjun Dabalos, Alan Gulayan o Donglay. Mayong hapon, alas 3:40 mga kabibes, mubalik niya punta sa tuwang programang FMR Favorite Mix of Rock. Humanin ang pipila ka mga pahinondong.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mga as parents but also food para sa mga
5: anak. I am
6: EXL Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuna ko sa Magnum C, anang dili kayo kapuyon, makabaktas-baktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko kapuyan. Salamat kayo sa Magnum C. Naot nga magpadayon ang inyong successful ang ating kamot ng no, makatabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Tama na ako. Epektibo, barato.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
10: Ang Magnum-C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
13: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor sir. Nag-inom ko kada adlaw og ni Agi ang 3 kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: One station, all the hits.
23: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
24: This song is brought to you by
25: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
26: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
27: ACS.
26: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
27: ACS.
28: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
27: ACS.

Alas 3.55 sa kahapon mga ka-vibes. Daghang gyapong salamat sa inyong pakanunayong pagpaminaw ninyo ato ang programang FMR Favorite Mix of Rock. Maying hapon o maying pagpaminaw at irot Trimulta niyo. Diha sa may Barangay Tamya, Compostela o kang chairman Nuno Daragusa. Maying hapon sab kang bus Amil Hadman sa may Purok 2, Poblasyon Compostela. Maayong hapon. Ingon sab maying hapon kang bus Arjun Silisti diha sa may Barangay Linuan, Monte Vista. Maayong hapon sab kang Parimiko Hilado Liguatikol diha sa may Barangay Magsaysay na Buntoran, Davao de Oro. Ug maayong hapon sab sa tanan natong mga kasilinganan diha sa may Barangay Gabi. Maayong hapon Sir Robin J. Repunti, Ma'am Nining Repunti, Kuya Benz at Abing Nelnel o kang Bibi Tali. Maayong hapon sab ka Ati Sabil o sa tanang mga kasilinganan diha kang Chairman Ricky Hidurio, Kapitan Nunoy Lihano. Maayong hapon diha kap uban sa mga barangay pangsyonaris diha sa may Barangay Gabi. Maayong hapon sab kang Kuya Arnel Sinahon o Baisak Family diha sa may Purok 2, Barangay Gabi. Maayong hapon kang Bus Timio Amabaw o siyempre kang Bus Rico Kiamco diha sa may Barangay Alegria. Maayong hapon sab kang Brad Arnel Villita diha no sa may Barangay Gabi. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw ninyo nga ito ang programa. O maayong hapon diri sa may Barangay Patrocinio, Lungsod San Ytorlia, Davao del Norte, Savirana Family, Hakosalim Family, Galio Family, Cardinio Family, Dilusa Family. Daghang salamat mga ka-vibes sa inyong pagpaminaw ninyo nga ito ang programa. Alas 3.57, magpadayon gyapo na nga ito ang programa mga ka-vibes. Ayaw mughawa. Taman ta alas 5 na nga ito ang programa ng FMR Favorite Mix of Rock.

0: 13 sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: It's My Life by Bon Jovi, mga ka-vibes sa tarang mga raminaw diha karon. Maayong hapon! Alas 4:17 sa kahapon, mga ka-vibes. So, binintak na sa tanang mga kabilin na raminaw rin nga ito ang programa karon. Maayong hapon! Kaninyong tanan, mga ka-vibes, mga kasilinganan, mga solid followers and listeners, o mga suking tigpaminaw nato din sa FM Radio 96.7 FM. Daghang salamat, Pring Dorong Rick Rick, sa pag-share sa tuwang FB Live. Daghan kayong salamat, Pring Dorong Rick Rick Urbuda, di sa may barangay Panggutusan. O siyempre, sa tanang mga kasilinganan, di, no? Di sa may barangay Panggutusan. Mayong hapon, o daghang salamat sa pagpaminaw. Mayong hapon sa itong mga ka-vibes diri sa may barangay Syukon, Kompostela, sa tuhang mga kasilinganan niya, mga kahigalaan, kang Parts Junrel Usol Villason, kang Sir Founder Marvin Ladika Kukamas, Tuy-tuy Underground. Mayong hapon niya, no, sa may barangay Syukon. Mayong hapon sab sa tuwang barangay Captain Pancrasio Villason. Mayong hapon sa mga kagawad ito diha, Bilya Laburada, Dudong Patani, Dudong Dumadag, Gaspar Villason, Rinaldo Gatok, Benvenido Acido, Karim Bibura. O samtang oras sa mga vibes, alas 4:18, magpadayon kaya punta, tamantala 5 na nga ito ang programang FMR, Favorite Mix of Rock!
1: That time check was brought to you by Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. That time check was brought to you by Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS, one station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio. FM.

0: alas 4:38 sa kapulong mga kabibes. Ito na mga nagpabiling nga naminaw ni ito ang programa karon. Maayong hapon kaninyong tanan. Huwag may hapon sa mga kabibes na ito dito sa may barangay Syukun kang Pilo Bukhag Arek Morelos, Tatay Kadong Arnel Uncle Uncle Florencio Villason. Maayong hapon Junior at ang puro chairman diya sa may Purok 9 Barangay Syukun, Sir Founder Marvin Ladica Cucamas. Maayong hapon Robert Ayok Asido, Uncle Lorito Bambam Oliveros, Dundon Bibura, Noel and Bibi Pagal Store, Marvin and Chacha Sari Sari Store, og sa gala member team, Titoy Usol Founder, Rapido Tim Tim, Bayong Isoy, Maoy Kinkin Ayok Nam Nam. Mayong hapon Parts General Usol Villason, Sir Founder Marvin Ladica Cucamas, og Titoy Underground. Mayong pagpaminaw samtang oras mga kabibes, alas 4:39. Balik kaya punta, humanin ng pipila ka mga pahinomdom.
1: FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako ipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magkalami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Dagang salamat mga ka-vibes sa inyong pagkikuban ng atuang programa din sa 96.7 FM Davao de Oro sa programang FMR Favorite Mix of Rock o sa programang Favorite Mong Request. Magdunggan ito ng mga ka-vibes, alas 11, tama na launa sa hapon sa programa ni Kuya Jason. Madunggan na ito ng mga ka-vibes, ubusab sa programa ni Tulit Surusales, 8 PM to 10 PM, FMR Confession. Dagang salamat mga ka-vibes sa inyong makanunayang pagsuporta nining ato ang mga programa din sa 96.7 FM Davao de Oro. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod Zamungkayo, Senior Board Member Cool Herbs Zamora Apsay, SB Member UL Zamora Apsay, ug sa ato ang mga kaubanan din sa FM Radio, sa ato ang Station Manager Jason Orbuda Tulit Rosales, Gisa Adorna ug kininyong bus nga higala sa kahanginan mga ka-vibes, Bunoy Pats, manamilit og maingon, amping ta kanunay og dalay ko na Dios mag-uban.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
4: Atong hisgutan karon mga pamaagi, mga best ways nga ma-improve ang atuang digestion naturally. Importante ma-improve, maging healthy, maging strong ang atuang pampanunaw sa atong mga pagkaon. Ang atong digestion, matagusan nato, maka-experience sa tag mga okasyon nga mga problema sa atuang mga kuto-kuto. Sa itong mga digestive system, natay mga digestive symptoms sama sa maglain ng imuhang estomago, maghangin-hangin ang imong tiyan, maghuot imong dughan o mag-aslom ang imong kuto-kuto, o nag-heartburn ka, sakit ang dughan, huot ang dughan, usahay ludun ka o usahay di kakalibang, isa, duha kaadlaw, ang uban moabot tulo kaadlaw o ang uban moabot tagpila ka mga adlaw. O ang uban, o usahay kita, maka-experience yata o pagdayariya, pagtaitae. However, kung kining mga semptomaha mo balik-balik pag-ayo, pwede siya maka-cause o major disruptions sa imuhang kinabuhi. Pwede siya mo-create o daghang mga problema sa imuhang kinabuhi. Number one, dapat atuag yung ihabit. Himuon nato nga maidukar atong kaugalingon nga kada kaon na agitay whole food nga makaon. Kung yung kag whole food mga pinangga, maapil og kaon ang iyang fiber. For example, sa humay, nga ginakaon nato sa bugas, di ba, puti, polished rice. Dapat magtuon tag kaon og brown rice. Atong tunan kung mais tong kaonon, ebtong dagko og mga grano, dagko nga pagagaling. Kaya makonsider pa na sa nag-whole food, daghan pa to silag mga tiki-tiki, daghan pa to silag mga fiber. The same usab sa brown rice. Unya, iwasan nato ang mga highly processed nga mga pagkaon sama sa mga refined carbohydrates. Kumukaon ta og pan, panagsan lang ng mga white bread. Dili nato himuon ang pagkaon og white bread kada adlaw. Kumukaon man tag pan, dapat whole wheat bread. Mao na magtuon ta og kaon sa mga whole wheat bread unsa ato pagpalamin niini, labi na daghan sa tuang dili ganahan og whole wheat bread, kinahanglan magtuon ta unsa pol pagluto ani. Dili ta nang whole wheat bread parihang pagaluto na uban dili lami ang uban lami, ang uban humok, ang uban dili humok. Dapat makasabotan na daan mga pinangga, og especially dapat bantayan nato ang atong ginapangkaon nga mga dilata, mga gipangkaon nga mga processed food. For example, pagkaon imog dilata, although I'm not saying tanan nga dilata mao ni siya ang mahatag sa imuhang kondisyon. For example, ikaon kag dilata, possible na sila mga food additives para dili madaot, para ma-preserve sila, para nga mas ang iyang color, ang iyang lami, dili-dali madaot, nana sila mga food additives. Ang uban na ginabutangan o glucose, mga asukal nga refined kaayo. Labi na, atuan na siyang mainom, nana na sa mga candy, nana siya sa mga ilimnon, mga drinks, mga soft drinks, mga juice drinks. Muna bantayan na ito, taas ba ni sila mga glucose? Taas ba ni asin? Naba ni mga other chemical? Muna sila yung mag-contribute sa mga gut inflammation. Muhubag ang imuhang gut system. Kung yung tag-gut system, gikan sa imong alingag-ngag, sa imong baba, paingon na dito sa imuhang kinalibangan or anus. Now, ang pangutana, kung saan ako pagkabalo, kaya nga akong gikaon, taas ang food additives nga makapaguba sa kuang system. Mabantayan ni muna siya, pag humani mo kaon ng dilata o mga processed food, magbutod imong tiyan, magpunga ka, kung yan akay simptomas, posible sa allergy. Pwede ka mangatul, pwede ka maglisod ginhawa, kaya murag nagplema ka o gihuba ka, nag-ubo-ubo ka, nayoban, maghangin-hangin ang tiyan, nayoban, butdan ang tiyan. Possible, taas ang food additives ang imuhang dipangaon. Mag-inom o EXL Makabuhay Plus, Herbal Capsule EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kung nakigibati, buntag ko tuhapon, isa or duha kapsula, buntag ko tuhapon. Kung taas ka, dakoong tao ka, tambok ka nga tao, halatag tulo-tulo sa inuma. Agwantahasa, pulo ka adlaw, hantod tulo ka bulan, para hantod ma-establish gyud ang imuhang kondisyon sa lawas ug layo ka sa mga atake sa singkasing, layo ka sa mga stroke o mga komplikasyon sa imong lawas. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine magaingon. Ang grasya ug kalinaw sa Dios, maana natong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian. Dalay gyud ang Dios.
5: Basta healthy, happy!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: 520.
9: That time check was brought to you by
10: Board Member Colherb Zamora Absai.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
12: ACS. One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
13: Panagsana lang gani mahigugma, naging kabit pa. Why? Hala na!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa magbebe ay anak nga babae, dinak anak, pinaagi sa makabuhay. Nakita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
5: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, bili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
6: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
10: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
17: This song is brought to you by Mayor Manuel J. R. Zamora.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Arangkada! Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada!
3: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
2: Arangkada!
3: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
2: Arangkada!
3: Arangkada na!
2: Arangkada!
3: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
2: Arangkada!
3: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
2: Arangkada!
3: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
2: Arangkada!
3: Arangkada na!
4: Yung bumper to bumper ang traffic ngayon, yan yung northbound lane ng EDSA Reliance. So yan yung galing ng Pasay at galing ng Makati, dumadaan ng Mandaluyong at papunta ng Quezon City at San Juan area. At sa nakita nga natin ngayon ay mabigat ang daloy ng trapiko habang papalapit kayo dyan sa May Shaw Boulevard Underpass. Samantala, dito sa left side ng ating mga television screens, makita naman natin ang southbound lane ng EDSA Reliance. Yan yung galing ng San Juan, galing ng Quezon City, dumadaan ng Mandaluyong at papasok ng Makati at Taguig area. At nakita nga natin, moderate naman ang traffic sa mga oras na ito.
5: May 12, 2026, Martes. Back to normal na ang sitwasyon sa Senado, isang araw matapos ang palitan ng liderato nito. Pero ang issue ng warrant of arrest ng ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, usap-usapan pa rin. Kasama niyo kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
4: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZFM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Patalyones. Ito ang
5: Arangkada Balita.
6: Dating Senador Antonio Trillanes, tinawag na duwag si Senador Ronald De La Rosa matapos takbuhan ang mga tauhan ng NBI. Malacañang, tiniyak na may bibigay ang karapatan ni Senador De La Rosa bilang akusado. PNP, pinaigting ang mas mahigpit na seguridad sa Senado sa harap ng tensyon. Dating Senate President Franklin Drilon, sinabing labag sa batas ang posibleng pagbasura ng Senado sa impeachment trial laban kay VP Sara. At Pampanga, nasungkit ang Guinness World Record para sa largest water lantern displays.
5: Sorpresa ang biglaang pagsulpot ni Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang mahabang panahon ng pagiging absent niya sa Senado. Pero panggulat din ang pagdating ng mga tauhan ng NBI para ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
7: Ito na nga sa Senate compound, nagpalipas ng gabi itong si Senator Bato de la Rosa matapos nga yung tangkang

0: Sesyon dito sa plenaryo.
1: Kahapon ay sinailalim na sa Senate Protective Custody si Senator Ronald Bato de la Rosa. Mahigpit ang pagbabantay sa kwarto kung saan nananatili ang senador na ilang buwan ding hindi nagpakita sa Senado. Nagkausap na kagabi ang bagong literato ng Senado at National Bureau of Investigation na walang arestuhan na mangyayari. Pero hindi pa kontento ang kampo ni Bato. Kinumpirma kasi ng mga abogado niya na may pending motion sa Korte Suprema na magkakaroon ng temporary restraining order laban sa paghahain ng arrest warrant na galing sa ICC.
2: It really depends upon the Supreme Court. So I'm hoping and praying that they will act on it this afternoon. But it is very important so that the tension would be at least stopped or at least lessened. So that while the petition is the main petition is still being deliberated. There is a TRO that will be issued hopefully, and that would stop the PNP and other government agencies in their attempt to arrest Senator Bato de la Rosa.
1: Sa kabila ng pagkumpirma ng ICC sa arrest warrant, gate pa rin ni Senator Bato, susuko lang siya kung korte sa Pilipinas manggagaling ang warrant of arrest. Dumepensa rin si Senator Bato sa war on drugs.
3: Ang rule ko is para mag-lead sa war on drugs. Ha? And it doesn't mean pag war on drugs ay patayin lahat ng tao. Ha? Of course, kung buhay ng mga pulis ay nasa bingit ng kamatayan, ay dapat lipisan ang sarili nila. Wala akong pang-abuso na hinahayaan. Kung meron man, pinapimbestigahan natin.
1: Pinagtanggol rin ni Senator Robin Padilla ngayong hapon sa sesyon si Senator Bato.
0: Ganyan, nagkaroon nga tayo ng chance sa kanina na makalapit dito kay Senator Bato de la Rosa. Tinanong natin kung maayos ba yung naging tulog niya kagabi dito sa loob ng Senate compound, at ang sabi niya hindi daw siya ganong nakatulog. At sabi pa nga niya parang mga 3 a.m. to 4 a.m. na siya nakatulog kagabi. At isa rin sa nakuha natin impormasyon na itong si Senator Robin Padilla ay sinamahan din siya dito sa Senate compound, at dito na rin sila nagpalipas ng gabi. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, yung mga gamit niya ay nag-contact na lang siya doon sa pamilya niya para nga ipadala yung ilang mga gamit. Kaya kanina ay may bago na siyang damit na sinuot nung pagpasok doon sa plenaryo at doon sa session hall. Ninya?
4: So ngayon ba, JM, naka-lockdown ba ang Senado?
0: Ninya, sa ngayon, wala namang lockdown na ginagawa dito sa Senado. Medyo mahigpit lang, stricto yung paglabas at pagpasok. At ang ginagawa ng Office of the Senate Sergeant at Arms ay mahigpit na binabantayan itong mga pumapasok dito sa Senado. Especially mga empleyado, yung mga miyembro ng media, at yung ilan pang mga kasama ng mga senador, kanilang mga legal counsel na pumapasok dito. So, sinecheck nila yan. Pero dun sa labas kasi ng Senate compound ay may mga nagrally pa rin, ongoing pa rin yon. Kanina ay bumababa lang yung tensyon at pero bumabalik ulit pag dumadami yung mga nagrally doon na taga-suporta nga nitong si Senator Bato de la Rosa.
4: Meron ba bang mga NBI agents ba dyan o police na handang arestuhin itong si Senator Bato?
0: Ninyo, pagdating dun sa mga NBI agents, isa kasi yun sa napag-usapan kagabi ni Senate President Cayetano, pati na rin ni Attorney Matibag, na wala nang NBI agent na lalapit o magtatangkang mag-ahin nga nitong warrant of arrest. Pero pagdating dun sa PNP, wala pa tayong impormasyon kung itong CDILG Secretary John Vic Rimulya ay posibleng mag-utos na rin. Pati yung mga general dito sa PNP, sa mga liderato ng PNP, wala pa tayong impormasyon kung ito ba ay iahain na nila yung warrant of arrest. Kasi hanggang ngayon nga ay nasa Senate Protective Custody pa itong si Senator Bato, at sinabi nga, ginigit pa nga rin ito ni SP Cayetano na hindi sila tatanggap nitong arrest warrant dahil nga ginigit pa rin nila na dapat ang PCTC ang kokontakin ng Interpol mula sa ibang bansa para ang gawin ay mismong korte ng Pilipinas ang mag-i-issue nitong warrant of arrest. Ninya.
4: All right, maraming salamat, JM Pineda.
5: Tinawag na

0: buwag ni dating Senador Antonio Trillanes IV si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa pagtakbo ng aarestuhin na siya ng mga tauhan ng NBI na nagpapatupad ng arrest warrant mula sa ICC. Ayon kay Trillanes, nakita niya ang video ng habulan ni de la Rosa at NBI agents at tinawag itong malaking kahihiyan. Nilinaw ni Trillanes na hindi siya ang magpapatupad ng pag-aresto. Kasabay nito ay pinaalala lang niya ang hamon ng mambabatas na maging present sa oras na arestuhin na siya. Ayon kay Trillanes, tumutupad lang siya sa hamon.
1: Tiniyak ng palasyo na ibibigay pa rin kay Senator Bato de la Rosa ang lahat ng karapatan niya bilang akusado. Yan ay sa gitna ng apelan niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang ipadala sa The Hague. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
2: Tila nanlambot ang tinaguriang bato ng Senado na si Senator Ronald de la Rosa sa pangalawang pagkakataon na humingi ito ng tulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan siya mula sa warrant of arrest ng International Criminal Court na isinilbi laban sa kanya dahil sa kaso ng malawakang pagpatay noong hepe ito ng kapulisan.
3: Kung gusto niyong gawin ng pangulay sa akin, sir, at this point in time.
4: Isa na. Huwag niya akong ipadala sa dahil. Iyon lang naman. Kahit sa court dito sa Pilipinas, parin tayo Pilipino, Mr. President.
2: Pero nanindigan ng Malacanang na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at tanging sinusunod lang ng pamahalaan ang pagpapatupad ng responsibilidad sa Interpol gaya ng pagsisilbi ng warrant of arrest. Nang tanungin kung tutugon ng palasyo sa hiling na proteksyon ni de la Rosa.
5: Kung naaresto man po siya, kung maaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya.
2: Itinanggi naman ng palasyo na may impormasyon ukol sa plano ni dating Senador Antonio Trillanes IV na sumama sa pagsisilbi ng warrant ni de la Rosa. Matapos samunin ni Trillanes na lumabas ng Senado, tila nagtago si de la Rosa at nagpalipas ng gabi sa Senado. Una nang sinabi ng bagong Senate President Alan Peter Cayetano na walang magaganap na pag-aresto sa Senado. Pero taliwas ang pananaw ng palasyo dito.
5: Meron po na natawag na privilege para hindi po hulihin ang sinumang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity na sa Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years, hindi po mag-a-apply itong privilege na ito.
2: Iginiit ng palasyo na wala pang napag-uusapan patungkol sa posibilidad na maging miyembro muli ng ICC ang Pilipinas. Nanawagan naman ang Malacanang ng kapayapaan sa gitna ng umiinit na tensyon sa politika sa bansa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nasa ilalim ng protective custody ng Senado ngayon si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos lumabas ang arrest warrant laban sa kanya mula sa ICC para sa kasong Crimes Against Humanity. Pag-usapan natin yan kasama ang dating presidente ng Philippine Bar Association, si Attorney Rico Domingo. Magandang hapon po, Attorney Domingo, at welcome back sa Arangkada Balita.
6: Magandang hapon, Jack.
0: Mm-hmm. Attorney Domingo, yun nga, una-una, itong sinasabi na protective custody ng Senado ay naayon ba ito sa batas? Attorney, parang naka-mute po kayo. Attorney?
6: Okay.
0: Yes, apo.
6: Yeah. Kung more than 6 years, meron tayong tinatawag na 6-year rule, no?
0: Mm-hmm.
6: Kung ang akusado ay nahabla ng imprisonment na more than 6 years,
0: mm-hmm,
6: then meron tayong constitutional provision na hindi pwedeng invoke ang immunity.
0: Mm-hmm.
6: Pwede siyang lakpin.
0: Pero yung ano, yung sinasabing protective custody, kumbaga nandyan siya ngayon sa loob ng Senado at hindi siya maaaresto, pwede po ba yun?
6: Well, it's a matter of not right, but more of a committee or something like a protocol that usually would be traditionally observed kung nasa Senado. Pero kung even during session,
0: mm-hmm,
6: at ang akusado ay nararapat na maging in prison for more than 6 years, then under the constitution hindi sila immune from from arrest. Mm-hmm. Dapat sila ay dapat arestuhin din.
1: Mm-hmm. Opo. So itong protective custody na ibinibigay ng Senado kay Senator De La Rosa ay labag sa batas po ba?
6: Kung ating tutunghayin ang constitutional provision, then mukhang hindi yata sang-ayon yan sa ating constitution.
0: Mm-hmm. Pero kung ganun po, attorney, hindi ho ba, kasi marami din nagsabay partner, di ba, sa social media, sinasabi, hindi ba yung parang obstruction of justice?
1: Mm.
6: Eh, meron namang pinagbabasihan na batas, at saka lalo na yon may provision ng constitution.
0: Mm-hmm.
6: Kung sakali man, ang pinaka makikita dyan, parang institutional courtesy. Mm-hmm. Binibigyan nila ng courtesy ang Senado. Pero hindi ibig sabihin na immune ang akusado na hindi pwede silang arestuhin.
0: Mm-hmm.
1: At nakita po natin si former Senator Antonio Trillanes na personally serving the warrant. At sinatinawag nga siyang personal appointed sheriff, no, self-appointed sheriff ni Senator Marcoleta.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, bilang isang abogado po, Attorney Domingo, pwede ba ang isang private citizen or yung NBI ay legally i-serve nila itong ICC warrant without a corresponding order from the Philippine court?
0: Mm-hmm.
6: Dalawang version ang pwedeng sakupin dyan, no?
0: Mm-hmm.
6: Kasi actually, kung pwedeng naatusan ng isang government agency like the PNP or the NBI at binigyan sila ng kapangyarihan na to serve the warrant of arrest, then they have the right, they have the authority. Hindi ko alam kung merong authority si Mr. Trillanes, baka naman may authority siya, so dapat pakita niya yung authority niya para hindi siya masabing siya hindi walang authority.
1: Pero yung NBI ay po pwede po nila itong i-enforce, or whether it's the NBI, the DILG, o yung police.
6: Pwede yan. Pwede yan. They can serve the warrant of arrest, and if they have the authority, then they can serve it on the accused.
1: So parang may standoff po ngayon na nangyayari kasi nasa Senado po siya tapos eto.
0: Ang sinasabi na nag-aantay sila ng local warrant mula sa local courts. Kailangan pa po ba yun?
6: And under Republic Act Number 9851, Human Rights Act, pwede namang kunin ng ICC, ang court na may jurisdiction, pwede namang kunin nila ang assistance ng local government and local enforcement agencies. So, hindi naman sasabihin walang base ang kanyang pag-a-arrest dito.
0: Pero yun nga, paano magiging basihan po nitong protective custody ng Senado dito kay Senator De La Rosa? Kung ano, kumbaga, hanggang gano'n nila katagal, pwede nga mapunta sa kanilang care itong si Senator De La Rosa?
6: Habang may session, siguro pwede nilang sabihin na they have the sanctuary privilege po yan, no? Privilege lang po yan, the right. They have the right to keep the privilege to keep the accused, but hindi po dapat yan indefinite, no? Eventually they will have to come up with a situation whereby they have to surrender that. And I understand that Senator at that time, Senator Trillanes, was also Senator Trillanes was actually arrested in the halls of the Senate at that time when he was accused also. So there is a precedence already that we can cite.
0: Pati yata si Senator Senator Leila De Lima ay silibihan din ng warrant habang ay nasa Senado. Tama po.
6: At nakulong ng 6 years si Senator De Lima, and si Senator Trillanes, I think, eventually opted to file a bail so that he would have provisional liberty.
1: Yung po bang pag-unseal ng ICC ng warrant kagabi, will this have an effect, or will it legally now obligate the Philippine government to arrest Senator Bato De La Rosa dito sa ginawa ng ICC na in-unseal nila? Ito, merong ngang warrant of arrest si Senator Bato De La Rosa.
6: Well, under the ICC Rome Statute, they can do that. And the government, meaning the executive branch, can cooperate and provide assistance in that in the effecting the arrest of the accused.
1: Mm-hmm. Oh, so parang lumalabas ay ang Senado ay sinishield nila. Mm-mm. No, itong si Senator Bato, itong akusado no ng ICC, meron ba silang pananagutan doon?
6: Ang pananagutan nila dito would be ano ba ang ating pamumukaan natin sa international community?
1: Mm.
6: May basis naman ang pagkaka-aresto. Mm-hmm. Na-aresto na si dating Presidente Duterte. Mm-hmm. Pinakita natin sa madla, pinakita natin sa international community na nakikisama tayo sa kanila. Mm-hmm. Eh, ito naman eh, dapat cut and dry po naman to, no? Na talaga namang merong authority na dakpin si Senator Bato because nahablan naman siya. So dapat he should face the music. In fact, as a matter of fact, he was telling everybody before he disappeared for how many months? 6 months or 4 months, sinasabi niya na I'm willing to face them.
1: Mm-mm.
6: And face them and challenge them later on. So panindigan po natin siya. Dati po siyang general eh. So dapat panindigan po niya. He was a law enforcer before. So he knows what the law is. And I think he should abide by what he has been saying before as a law enforcer.
1: Mm-hmm. All right. Maraming salamat po, Attorney Domingo.
7: Thank you, sir.
1: Samantala, Senator Panfilo Lacson inilarawan bilang unpleasant sight ang nangyaring pagbabago sa Senate leadership kahapon.
0: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkada.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kanindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: One station.
9: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
10: Ang mga talakayan sa plenaryo kaugnay sa articles of impeachment. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
11: The correct result is as follows. Affirmative 257 instead of 255. Negative 25 instead of 26. And abstention remains at 9. In view thereof, let the records reflect the said result.
12: Lalo pang pinagtibay ng Kamara ang desisyon nitong i-impeach si Vice President Sara Duterte kahapon. 257 na mambabatas ang sumuporta sa pagpapatalsik sa bise. Mas mataas ito kung ikukumpara sa 215 na kongresistang pumirma noong nakaraang taon. 106 lamang o one-third ng bilang ng Kamara ang kinakailangan para ma-impeach si Duterte.
13: Ang tanong lamang na nasa harap natin ngayon, may sapat bang dahilan upang ipagpatuloy ang paglilitis sa Senado?
12: Sa kanyang sponsorship speech, binalikan ni Justice Committee Chairperson Jervie Luistro ang pinagdaanan nila sa pagtalakay ng impeachment process.
13: Ang sinabi ng Korte Suprema ay ito, kung gagawin natin ito, gawin natin ang tama. Sundin natin ang proseso, sundin natin ang konstitusyon. At iyan po ang ginawa ng Committee on Justice.
12: Gaya ng inaasahan, nagpakita ng suporta sa impeachment ang mga mambabatas mula sa Makabayan Block. Gayon din sina ML Partylist Laila Dilima at Akbayan Representative Chel Jokno.
14: The House is ready to prosecute, Mr. Speaker, your honors. To Vice President Sara, see you in the impeachment court.
12: Pero meron ding ilang mga mambabatas na tila nag-iba ng tono. Nag-abstain si Palawan 2nd District Congressman Jose Alvarez, gayong kabilang siya sa 55 bumoto sa pag-aproba ng committee report sa Justice Committee hearing. Nagbigay naman ng yes vote sina Botas Congressman Toby Tiangco na kilala sa pagbatiko sa kanyang mga kapwa mambabatas, lalo na sa issue ng budget.
15: Hindi pwedeng maging dahilan na unahin muna ang mas malaki at huwag munang pag-usapan ang mas maliit.
12: Naroon din sina Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte at 2nd District Congressman Omar Duterte, pero lumabas din ng session hall bago ang botohan. Karamihan ng mga nasa articles of impeachment ay tulad ng nilalaman noong nakaraang taon, pero mas binusisi ito ng Kamara alinsunod sa naging desisyon ng Korte Suprema. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Mainit ang mga pangyayari sa Senado kahapon. Pinatalsik si Senator Vicente Soto III bilang Senate President at pinalitan ni Senator Alan Peter Cayetano. Maaksyon din ang habulan ng NBI at ni Senator Ronald De La Rosa na matagal umabsent at nagpakita lang kahapon para sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Pag-usapan natin yan kasama ang trustee ng Human Rights and People Empowerment Center at isa sa mga host ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon po, Attorney De Leon, at welcome back sa Arangkada Balita.
8: Magandang hapon, Jack. Diba si Ninya sa lahat ng ating mga manonood at takapakinig?
10: Yes, oh, present po dito si Ninya. Kasama po.
16: Present, Prof.
10: Attorney Dino, una, naggulat ba kayo sa bigla ang pagpalit ng liderato sa Senado kahapon? At sa tingin nyo pa, although dininay na ni Senate President Alan Peter Cayetano na may kinalaman ito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
8: Well, yung timing naman napakahalaga yan lagi, di ba? We cannot live like over under the rock, a rock, and then hindi natin titinan kung ano yung konteksto ng mga nangyayari. The main reason why nagkaroon ng change in leadership is because nagbobotohan na yung Kamara, at sinabi ni Senate President Tito Soto dati, fourth win, and talagang the next day, no? So, nagkandara pa, nagmamadali, tapos pumasok pa itong si Bato de la Rosa na 6 na buwan na hindi nagpapakita, sumisweldo, tapos dumating, nagwawala pa na parang brat na toddler, tapos siya pa ang galit, no? Tapos nagpakita lang nung politikahan na. Pero nung trabaho, nung pinag-uusapan paano mapapababa ang presyo ng langis, ng krudo, ng mga bilihin, kung paano may ibsa ng kahirapan, absent yan. Pero nung politikahan na, change in leadership, tsaka naging present, tapos siya pa ang galit. Tapos unang-una niya pang sinabi, nagsinungaling pa, nakipag-wrestling daw, yung pala, kumakaripas lang ng takbo. Nakakahiya, no? Kasi laki-laki ng katawan ng mamang ito. Yung pala, nagtatakbo doon, nagkandara pa, no? How low can the institution of Senate be right now? At para bang wala nang kahihiyan, no? Yung mga senador at itong si Bato de la Rosa, dinadrag down niya yung dignidad ng Senado bilang institution dahil siya ay isang international fugitive, ha? Fugitive yan sa mata ng international law, at siya ang hinahanap for the crimes against humanity of murder. Tapos ngayon, ang nag-aasta-asta na para bang siya pa yung biktima. Ano bang sabi niya, Jack, no? Tinan niyo yung kamay ko, kawawa naman ako. Tinan mo yung hindi liit ko na sugatan. Kasi nakipag-resting ako, ganito ba ang gusto natin Pilipinas? Nasusugatan yung hindi liit ng mga senador? Eh paano yung libo-libong pinatay sa gera ng droga? Yung mga hinagpis ng mga kaanak, ng mga pinatay na siya ang chief implementer ng Tokhang, na akala mo kung sinong sisiga-siga. Tapos ngayon, kung magsumbong, nasugatan daw yung kanyang hindi liit dahil nakipag-wrestling raw siya, pero nagsisinungaling pala nakipag-wrestling, nadapalan pala. No? So totoong nagkakandara pa itong si Bato de la Rosa para maiwasan lamang, no, yung kaso niya. Ang napakalaking duwag noon, ang tapang-tapang, pero ngayon, para nasusumbong at nagkukulong sa saya ng senador. What an embarrassment and what a disgrace these senators did, no? At on the eve na pinananagot ng House of Representatives, the bigger house, yung vice president, sila naman sinusubukan na gawing dead on arrival ito. Huwag dapat tayo papayan.
16: Yun nga, kanina kausap rin namin si Attorney Domingo, Rico Domingo, at sinabi nga niya na hindi maganda ito nga nangyari nga, kumbaga pagprotekta or pagprotect ng Senado kay Senator Bato, gayong meron siyang international warrant, ano? Ano na lang daw ang magsasabihin ng ibang bansa sa Pilipinas kung ganito ang ginagawa ng sarili nating Senado? Agree po ba kayo dyan?
8: Medyo nakakahiya din niya, no, nakalagay doon sa Reuters kanina, no, the Senate is currently in lockdown to protect an international criminal. Nakakahiya, no. Una, the Senate is not supposed to be a sanctuary, ha. Wala, sabi nila dahil tradisyon daw 'yan na dapat ina-accord ng ganyan yung mga senador. Walang tradisyon ang Senado na mag-harbor ng international fugitive from justice, ha, na wanted for crimes against humanity. I don't recall anyone else who was able to do this, no? So wag nilang sabihin na tradisyon 'yan. Walang tradisyon na mag-harbor ang Senado ng international fugitive charged with international crime, no, na katulad ng crimes against humanity. There's rule 113 section 11 of the rules of court. Pwede rin, ha, na pwede rin mag-break in ang mga law enforcement agencies para arestuhin ang isang tao na may pending warrant of arrest. Parliamentary immunity does not apply because Article Article 6, Section 11 of the Constitution states na ang immunity lamang, limited immunity ng mga members of Congress, at ito ay for 6 years or less lamang na parusa. Eh, ang crimes against humanity, 30 years or life imprisonment, no? At nakalagay rin sa ating sariling domestic law, RA 9851, no? Sa Section 17 noon, eh pwedeng magkaroon ng option ng surrender ang executive pag meron ng pending case at pag may warrant of arrest for crimes against humanity, no? Ang nakalagay pa nga doon, in the interest of justice. Pag na-recognize na merong proceedings, international proceedings, pwede na i-surrender ng gobyerno. Explicit yan sa Section 17, no? So talagang maliit na maliit yung elbow room dito ng Senado na mag-harbor ng international fugitive nang walang legal basis, parliamentary immunity does not apply, and again, in principle, yung Senado hindi sanktuaryo ng mga pugante sa mata ng international law.
10: Yung may soundbite pa nga, partner, di ba, si Senator De La Rosa na hinahamon pa niya si former Senator Antonio Trillanes na ikaw mismo magposa sa akin pag may warrant of arrest. Pero ganun yung nakita natin.
16: Kaya nandun si Senator, former Senator Trillanes. Marami kasi nagtatanong, oh, kasi nga, challenge niya, ikaw mismo, humuli sa akin. So, ginagampanan lang daw. Ang sabi naman ni former Senator Trillanes, ginagampanan lang niya. On the challenge. But, because nakita nga natin siya na parang sabi nga, nag-act as arresting officer, quote-unquote attorney. Pwede ba yun? Let's say, pwede ba ang citizen's arrest yung ganyan? Alam mong international fugitive to eh. Mm-hmm. Pwede pa kahit sino arestuhin siya? Pwede po ba yun?
8: Valid and binding, hindi rin totoo yung kasinungalingan, consistent na kasinungalingan, consistent sa track record ng pagiging sinungaling ni Alan Peter Cayetano, no, na ang sinasabi niya dapat daw local court lang ang pwede mag-aresto. Hindi totoo yun, no? Kasi ang Supreme Court na mismo nagsabi sa Pangilinan versus Cayetano na may jurisdiction ng Supreme Court for crimes against humanity that transpired when the Philippines was still a state party. Unanimous decision niya na in Pangilinan versus Cayetano, alam dapat ni Alan Peter yan kasi siya yung dinema doon. No? Ano nga eh, Pangilinan eh, Senator Kiko Pangilinan versus Cayetano. And very clear ang sinabi ng Supreme Court doon. No? So, malinaw na dahil valid yung arrest warrant, no, pwedeng i-serve yan ng kahit na sino, including even ordinary citizens, no, na katulad ni Sonny Trillanes. Kaso, di ba, nung nandun si Sonny Trillanes, sabi ni dati ni Baton de la Rosa, go ahead, make my day, ikaw mismo magpost sa akin. Nung nandun na, nagtatago naman na nakakubli yung buntot sa session, no, at panagsusumbong, no, na parang kawawa. Tandaan po natin ha, gusto lang po natin ipaalala pero wala naman siguro nakakalimot. Si Baton de la Rosa ay hindi biktima. Bagkus siya ang kriminal, bagkus siya ang mamamatay tao, bagkus siya ang pugate sa mata ng international law. So on the contrary, nagpapaawa siya doon. Ang sabi nga nila eh, if you elect clowns, expect a circus. No? Hindi naman kasi ako nag-expect na yung circus eh meron pala doon parang marathon na show no, na nagtatakbo-takbo na parang duwag na embarrassing, no? Na nadatabada pa, no? Nagkandara pa. Yun talaga eh, totoo eh, nagkandara pa itong si Baton de la Rosa, macho-macho, laki ng katawan eh, pero embarrassing yung nangyari sa kanya, and rightly so, no? And sana mahuni na siya sa larong manalipan.
10: Ayan, attorney, may iba naman tayo, pero sa Senado pa rin, no? Pero ito yung mga names na lumipat mula sa kampo ni dati ni former Senate President Tito Soto, napunta po kay Alan Peter Cayetano. Actually, isa sa mga pangalan talaga na medyo mainit ngayon, si Senator Loren Legarda. Nagulat po ba kayo sa kanyang paglipat? Kasi si Senator Miss Ping Lacson, parang sabi niya na sana sinabihan mo man lang kami, nalilipat pala siya. Ano po ang reaction niyo dito?
8: Eh, sino ba yung nasa majority ngayon na ano yan eh, may mga limpak-limpak na mga kaso, no? Unahin natin itong si Senate President dati na si Jesus Cordero na nagre-regalo ng $1 million na sing-sing, no? Na sinasabi 18 million lang daw yung pera niya, pero $1 million yung sing-sing. Involves a flood control scandal. Involves a flood control scandal. Billion-billion na flood control scandal si Jinggo Estrada. Ito namang consistent rin, itong si Joel Villanueva na na-involve na dati si Napoli scandal. Ngayon, involved na naman sa flood control scandal, di ba? Kasama naman yung magkapatid na Villar, si Mark Villar, DPWH secretary nung peak ng flood control scandal, no? At saka syempre pahirap sa taong bayan yung prime water na iniimbestigahan at yung mga utilities na hawak ng mga bilya, kaya sila naglipatan doon kasi desperado na iimbestigahan sila at sila ay nakakasuhan sa mga oras na ito. Si Loring Legarda, ano naman natin, no? Nakasama dapat siya ng Macho Black, ang tinatawag nila Ping Lacson tsaka nila Tito Soto. Pero bakit siya lumipat? Eh, under investigation din yung anak niya na siya raw mismo ang naglakad noong concession, no? Na binigay sa kanya, yung prangkisa na binigay sa kanya sa House of Representatives noong panahon ni Rodrigo Duterte, na ngayon ay sinampal ng 24 billion pesos worth ng penalties kasi yung pinangako na kuryente, solar energy, batay doon sa prangkisa na kuha, wala na deliver. 100 plus contracts daw yan, wala na dineliver. Itong si Leandro Leviste, tapos siya pa yung malakas ang loob na kung ano-ano mga chismis ang pinapakalat. Pero yung pala, kaya mataas ang kuryente, kasi sinira niya yung energy mix, hindi nag-deliver doon sa mga kontratang, sinecure lang kanyang mga kumpanya sa gobyerno, tapos binenta lang pala at pinagkakitaan. No? Yan kasi yung konteksto niyan. Eh, no? And para sasabihin ni Loren Legarda na yun yung konteksto, Kalaping Lacson, at ultimately, tatry do rin pala yung pagkatagal-tagal na samahan ni Loren Legarda, Ping Lacson, Mig Sugbiri, tsaka Tito Soto, no? Isa talaga itong malaking pagtatraitor, eh. Pero alam naman natin, no, na si Loren Legarda yan yung nag-iiyak dati supposedly sa ebidensya. Tingnan lang natin kung sisirain niya yung legacy na yon, at saka yung supposedly isa yun sa most prolific legislator, sisirain niya yon sa dahil sa pagkabulok na mga pinipili niya ngayon, dahil na rin siguro sa mga sasangkutan ng kanyang anak.
16: Okay, very very quickly lang po dahil wala nang oras, no, but Attorney Dino De Leon, pwede bang maaring gawin ni Senator Bato de la Rosa ay maging state witness, for example, laban kay Pangulong Duterte diyan sa The Hague? At pwede bang gamitin yung kanyang, kung nag-state witness siya, pwedeng gamitin dun sa impeachment trial ni VP Sara?
8: Well, chief implementer kasi, sa atin, at least sa batas natin, no, kailangan hindi kayo most guilty. Sa akin palagay, equally guilty talaga ito si Bato de la Rosa. Tsaka, syempre, pagka tinuro niya si Digong, di ba? Eh, tapos na rin yung political career niya. Sa akin palagay, no, hindi yan papayagan ng International Criminal Court, pero nothing precludes his lawyers from actually applying as a witness, no, and for him to be dispensed from the charges if he will cooperate, no? Allowed naman yan sa proseso ng ICC. Dadalawang isip na akong papayagan kasi hindi naman indispensable yung kanyang testimony. No? Tsaka malamang hindi niya gagawin. No? Ang balak naman talaga sa kanya ay mabulok sa kulungan kasama si Digong para magkaroon na sila ng tearful reunion. Yan na yun naman yung napanaginipan niya at sana magkakatotoo na yan sa lalong madaling panahon.
16: Okay. All right. Maraming salamat, Attorney Dino De Leon. Tinawag ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Pantilo Lacson ang nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado kahapon bilang isang unpleasant sight. Ayon kay Lacson, napaka-pangit tingnan na naging eksena kahit anong political party pa ang kinabibilangan. Paliwanag niya, hindi ito ang normal na tradisyon nila sa Senado dahil kadalasan ay napag-uusapan na ang change in leadership alas 12 pa lang ng tanghali bago ang gagawing Senate session. Samantala, aminado rin si Lacson na masakit sa dibdib ang biglaang pagtiwalag ni Senator Loren Legarda mula sa minorya.
17: Pero kahapon, medyo extraordinary yung circumstances dahil nga, 12 lamang sila. Kung hindi sisipot si Senator Bato de la Rosa, hindi siya makakaboto.
18: Okay.
17: So, naunawa namin kung anong pinanggagalingan ni Senate President Adan na sinabi niyang, I'm sorry, we have to do it this way for security reason. Na medyo mabigat lang sa dibdib namin na si Senator Loren na talagang original yun na kasama namin mula sa pool.
18: Kaya nga eh.
17: Nabulaga kami.
16: Tapos na ang botohan sa plenaryo at history making ang naging botohan. Nakakuha kasi ng 257 affirmative votes mula sa mga mambabatas para ma-impeach sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte. Kailan ba ito formal na iaakyat sa Senado? Alamin natin yan mula kay Kabataan Party List Representative Rene Co. Magandang gabi sa inyo, Congresswoman Co, at welcome sa Arangkada Balita.
18: Magandang gabi po. Maraming salamat sa pag-imbita sa programa ninyo.
16: Congresswoman, may impormasyon ka na ba kung kailan maitatransmit itong articles of impeachment sa Senado?
18: Well, ang maasahan natin ay dapat agaran, no? Even forthwith siya mangyari. So, pinoproseso lang ng House yung pag-photocopy ng mga iba't ibang dokumento, pero ang information natin ay this week dapat ay mai-transmit na siya.
10: And Congressman Ko, actually pag tumingin ka sa social media, marami yung bumilib dyan nga sa Congress kasi you stood your ground kasi ang daming distractions. Nandiyan yung threat na sinasabi yung mula sa PDP laban, then nandiyan of course yung sa isang religious group, nandiyan pa yung sa Rage na group, then of course nagkaroon ng palitan ng liderato sa Senate. Pero you stood your ground at ang taas ng boto. Kamusta yung ano behind the scenes, kumbaga nung nalaman nyo talagang naging maayos yung botohan, hindi naman naging distraction para sa Kongreso ito?
18: Bahagi ng mga ginagawa ng mababang kapulungan ay ang iba't ibang mga batas na susagot doon sa mga issue ng mamamayan. So kasama po dito yung korupsyon. At isa lang naman po to sa mga issue na lahat tayo ay ina-ensure natin na nare-resolve. So alongside no yung ating gagawin sa pag-resolve ng budget ng kalusugan sa edukasyon, andiyan syempre yung corruption. Tuloy-tuloy ang trabaho.
10: Pero yun nga, nagulat po ba kayo sa taas ng numero 257? Yun ako niyo, mas mataas pa kaysa sa nakaraang taon.
18: Ay, hindi na po tayo nagulat dahil malakas no, at mabigat ang ebidensya na hawak natin para po doon sa impeachment ni VP Sara Duterte. No, hindi lang po ito yung confidential and intelligence funds. Ay, so, pasensya po, saglit lang po.
10: Okay lang po.
16: Okay, so kausap natin ngayon si Representative Rene Co ng Kabataan Party List.
10: Kinukwento nga niya kung paano yung mga... Gusto ko sana malaman yung mood eh. Kung baga, di ba sila... Yes, Congressman Ko, pwede niyo po ituloy. Sinasabi niyo po.
16: Ayan.
10: Yes, Congressman Ko? Hello? Yes.
16: Nakamute po ba kayo?
10: Ma'am? Okay, mukhang nagkaroon ng problema. Yun nga, di ba? Ang maganda yun, hindi sila, kung baga, na-distract or deflated. Noon nakita lang nagkaroon ng...
16: Sabay eh, halos sabay.
10: So, Congressman Ko?
16: Yung iba siguro nagulat rin sa nangyari, ano?
10: Yeah, Congressman Ko? Hello?
18: Yes po.
10: Actually, yung sa tanong ko nga po kanina, buti hindi ho parang naging deflated kasi marami nagsasabi, parang nabaliwala eh, yung naging botohan sa Kongreso kasi nagkaroon ng palitan ng leadership sa Senado at sinasabi na, naku, kahit isang panyo yan dyan, eh mukhang mas lamang na yung Duterte Black doon.
18: Opo. Dahil po sa mataas na boto na nakuha, no, nakita natin na gaano ba sa baba na gugustuhan nila na tuloy-tuloy yung proseso ng impeachment. Mm-hmm. Yung proseso naman po ay nakalagay nakasaad sa konstitusyon, no, bagamat may mga iilan na magsasabi na quote-unquote may procedural lapses, yung pinanghawakan naman po ng House Committee on Justice at ang inexplain din po natin sa plenaryo, wala po yung batayan dahil sinunod natin at every step of the way yung due process requirements and even no maraming opportunities ang binigay natin kay VP Sara para i-explain yung sarili niya. Pero at every turn ay hindi po siya sumipot. At every turn, hindi siya nagbigay ng explanation tungkol sa kanyang mga naging kakulangan, misuse, abuse of confidential intelligence funds, unexplained wealth, and even no, yung mga binitawan niyang mabibigat ng mga salita na nagsasabing papatay siya ng tao. No. Dahil doon, no, dumadami yung gustong magtuloy-tuloy ang proseso ng impeachment, even 69% or more ng taong bayan. Dahil at the end of the day, mangyayari ang pag-go through ng paglilitis. Ito po ang kailangan para makuha natin yung katotohanan. Na unfortunately, yun po yung hindi binibigay ni VP. Pero ito po yung papuntang Senado, gagawin natin.
16: Opo. And ano po ang tingin nyo ang mangyayari dito? halos kasi ang nangyari, kayo marami dyan sa Congress ang bumoto for this impeachment, pero nagkaroon ng palitan sa liderato nga. May bago na tayong Senate President. How do you think this will affect itong impeachment trial ni VP Sara? At kung sakali, ano sa tingin mo yung pinaka-top priority pagdating sa ebidensya para ma-ensure yung kanyang conviction ng House Prosecution Team?
18: Kahit may pagbabago ng liderato, hindi naman po dapat maapektuhan nun ang impeachment process. Kung naapektuhan ng bagong liderato ang pagsusunod ng proseso, magiging unconstitutional ang ginagawa ng bagong liderato. Nakasaad naman po sa rules and sa constitution na kapag na-transmit na sa Senate of Articles of Impeachment, hindi po choice kung magkakaroon ng trial or hindi. Kailangan po nilang gawin yung trial. No, and sa tingin natin, yung iba't ibang mga argumento, nandiyan yung confidential intelligence funds, pero yung mga nadagdag, no, gaya ng unexplained wealth, yan po ay mabigat, no. 6.7 billion pesos po yung finlag ng AMLC na covered or suspicious transactions. Na hindi pa nga po yun yung buong laman ng account niya eh, pero yun po yung finaflag. Okay. Pero may ibang years, dinedeclare si VP, wala raw laman or walang cash deposits na dumaan sa banko niya. So, okay. Malalaman natin lahat yan sa paglilitis.
16: Maraming salamat, Kabataan Party List Representative Rene Co.
18: Maraming salamat.
10: Samantala, paglabag sa saligang batas, yan ang pananaw ni dating Senate President Franklin Drilon sakali mang magdesisyon ng Senado na ibasura ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang umaarangkad ng balita ni Naomi Tiburcio.
19: Nasa labas ng teritoryo ng ating
20: bansa. Ikinadismaya ni former Senate President Franklin Drilon ang kinahinatnan sa Senado kahapon. Aniya malinaw na layunin ng bagong Senate Majority na impluensyahan ang kapalaran ng pangalawang impeachment ni Vice President Sara Duterte.
19: Kung hindi pumasok si Bato, walang labing tatlo. Hindi matutuloy ang reorganization. Nalulungkot po ako na ganito nangyayari sa atin. Magpupolitika tayo, kasama po yan sa demokrasya, but we must do it with decency.
20: Hindi naman sang-ayon ang dating mambabata sa pag-cite in contempt at pagdetine sa mga tauhan ng NBI na tinangkang arestuhin si De La Rosa dahil hindi naman sila resource person o bahagi ng Senate proceeding. Paliwanag ni Drilon, meron lang iniingatang tradisyon sa Senado na hindi maaring arestuhin ang isang senador habang nasa sesyon. Pero sa labas ng sesyon, maaari nang ipatupad ang arrest warrant, kagaya ng nangyari kay dating senador Laila De Lima.
19: Yes, they can. Strictly speaking, dahil tradisyon po yung pinag-uusapan, at kung ipapatupad yung batas na kung ano pong nakasulat sa ating saligang batas at sa ating proseso, pwede po. Pero mayroong tradisyon na sinasabi at yan po ang nirerespeto ng NBI.
20: Pero kahit maaresto at maipadala sa Dahig the Netherlands si De La Rosa, maaring magkaroon pa rin siya ng kapangyarihan na bumoto dahil sa inamyendahang patakaran sa Senado na pwede nang bumoto kahit hindi physically present.
21: Well,
20: naniniwala naman si Drilon na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial ng bise dahil kung ibasura ito, magiging labag ito sa saligang batas. At kapag hindi sumunod ang Senado, maaring magkaroon ng constitutional crisis.
19: Dadalhin sa Court Suprema, siyempre, may grave abuse of discretion ang mga senador. Dadalhin sa Court Suprema, sasabihin ng Court Suprema, oy, mga senador, dapat lilitisin nyo itong kaso ito, yan po ang nakalagay sa ating saligang batas. Ayaw sumunod ng Senado. Hindi ba magkakaroon ng krisis pa ganun?
20: Ako, si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Umupa na ang tensyon sa Senado ngayong araw matapos ang pagpapalit ng liderato kahapon at ang habulan sa pagitan ng mga kawaniin ng NBI at ni Senator Ronald Bato de la Rosa. At live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
0: Jack, nagpapatuloy nga ang 62nd session sa ilalim ng bagong liderato dito sa Senado. At kani-kanina lamang ay tinalakay yung pag-cite in contempt doon nga sa siyam na kawanin ng NBI na sangkot sa habulan na nangyari noong tinusunusubukan nilang iserve yung warrant kay Senator Bato de la Rosa. At bagamat kinuwestiyon nito ni Senator Panfilo Lacson at Senator Vicente Soto III, ay nananatili ang desisyon na i-contempt ang mga nasabing kawani habang patuloy ang investigasyon. Gumulong din ang pag-uusap tungkol sa mga komite at ilang mga panukala gaya ng Senate Bill 1894 at 1966. Bago mag-sesyon ay nakapanayam din natin si dating Senate President Tito Soto ukol nga sa pahayag ni na Senator Bato at Senate President Alan Peter Cayetano na pinayagan niya bilang dating Senate President na pumasok ang NBI sa Senate Hall kahapon. Nilinaw ni Soto na bagamat alam niyang may warrant laban kay De La Rosa, hindi niya inaasahang papasok ang senador na halos 7 buwan na ngang hindi pumapasok. Sinuportahan naman ito ni dating Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na nagsabing may ideya sila doon sa nangyaring kudeta. Pero ang pagdating ni De La Rosa ay ang bagay na kanilang ikinagulat. Sa lahat nga ng ito ay nananawagan naman si Sen. Teresa Ontiveros na doon sa bagong liderato na ipanumbalik nga yung tiwala ng publiko sa institusyon.
21: Kaya siya nung sasama loob niya, hindi niya alam kung ano nangyari. Diba? Ipakagat ang bintang nila. O, eh, simple lang naman eh. In the morning, kahapon, a representative of the NBI came to me and said that they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. Sabi ko, they coordinated the saan. Eh, sino naman mag-aakalag dadating siya? Hindi ko naman alam eh. How will I know that he's coming after 7 months of absence to unseat a sitting Senate President? How will I know that? Diba? Kalunguhan yung pinapasok. Saan pinapasok?
22: Dito sa premises, sir.
21: Premises. Ay, hindi. Diba? Ang CIDG nga, the day before, nandiyan eh. Ano? In the morning, nandiyan eh. Oh, nag-issue na sa pila.
22: So, ina lang mo?
21: He's misinformed. They're misinformed.
22: Okay.
21: So, all ganyan, hindi na pinapatulad.
22: Senate's going viral for the wrong reasons. So, nananawagan ako sa bagong liderato sa Senado. Ipanumbalik po natin ang tamang pagtingin at respeto ng taong bayan sa Senado, which the Senate has historically always earned.
0: Jack, bagamat wala pa nga dito yung tinatawag na Articles of Impeachment, ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano ay magkakaroon ng All Senators Caucus para pag-usapan kung magkoconvene ba agad bilang impeachment court o i-refer muna ito sa Committee on Rules. Dagdag ko lamang din, sa mga oras na ito ay pansamantalang sinuspinde ang sesyon dahil sa initan sa pagitan ni na Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan na nauwi nga sa pagnanais ni Senator Padilla na sampahan ng ethics complaint si Senator Pangilinan. Dahil dyan, Jack, mahaba-haba pa ang gabi. Kaya naman, yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan.
10: Maraming salamat, Angela Babad.
16: Nakasungkit ang Pampanga ng bagong Guinness World Record para sa pinakamalaking water lantern display. Yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutao.
23: Bagong Guinness World Record ang ibinibida ngayon ng lalawigan ng Pampanga matapos magsagawa ng largest display of water lanterns nitong weekend. Kasabay ng pagdiriwang ng Mother's Day, dinagsa ng libo-libong bisita ang lakeshore sa bayan ng Mexico, Pampanga para makiisa sa makasaysayan at makulay na Lumina Water Lantern and Music Festival. Halos mapuno ang 13 hektaryang man-made lake ng sabay-sabay na pailawan at palutangin ang mahigit 11,000 water lanterns. Mas naging makahulugan ang okasyon dahil nakasulat sa bawat lantern ang mga kahilingan at mensahe ng mga dumalo.
24: So, yung background natin, ito na yung mga lanterns na nilagay ng ating mga iba't ibang guests na coming from different part of the country. Hindi lang ito mga kapampangan. Nasa mga 5,000 and 10,000 and more na po ito.
23: Kaya naman pagsapit ng gabi, opisyal na naitala ang bagong Guinness World Record ng lalawigan para sa nasabing aktibidad.
25: Happiness, good health, and financial freedom.
1: and also wishing for a bright future ahead for my kids.
23: Ipinahayag naman ang pamahalang panlalawigan ang buong suporta nito sa patuloy na pagpapalakas ng turismo sa Pampanga. At dahil dito, muling pinatunayan ng Pampanga na kaya nitong maghatid ng mga makabuluhan at world-class na pagdiriwang na may pagmamalaki sa buong mundo. Mula sa Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
16: Ganda at yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
10: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
16: Arangkada Balita.
2: Kwentong kanto.
3: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
2: Napagandang komentaryo.
4: Bakit ikaw ang gustong banatan?
3: Baka ba?
2: Real Talk.

Okay, mga unlock, sab ka na itong tanahan mahigala na sab kita sa itong nandang programa, ang mga panid sa kagahapon. O kinilisan niyong higala si Kuya Arn, magiguban ka ninyo, sabay na usap sa paghatag o laing pagtagad sa laing kaagi nga itong tagaag kinabuhi. O sa dili pa, kumusta to ng mga tigpaminaw na ito sa nauban pang mga lugar na naabot sa itong programa? Kumusta niya ka ninyo? Salamat kay sa inyong makanunayong pagpaminaw. Umanghinaot ko anas mayo nga panglawas, kapis kay sa pangunauna. O salamat sa tanan nga nagsalig, ganunay hantud karon sa atong mga product, gikan sa atong Capricorn with Malunggay and Santon. Labi na sa mga higala na ito nga nagpabilin pagyapon ng uban nga nag-agwanta sa ilang kahimtang nga tagdugay yun makatulog, uban makadlaw na nalang. Usay sa puto na lang ng uban na ito mga higala na ito nga digid sila makatulog. Bisaon-saon nilag piyong-piyong ilang mata, magsakit na lang ilang mata, digid makatulog. Kadaghan kay mga gipangunauna nga mga problema. Pero na may uban na puno sa problema, lami man kay katulog kay nindot ko no, si kuno silag inamog Capricorn with Malunggay and Santon. Okay, may siguro na yung natay problema, imni ka nun ay Capricorn with Malunggay and Santon para makatulog yun mo. Ang uban, makatulog kay sige gunaw na sa problema. Ayataw na niya na minti na mga higala. Kay magkaluya atong lawas, magkababa ang atong immune system. Diya na ang hinungdan nga, matakboy na ang mga delikadong mga sakit sa atong lawas. Kay minus naman taog protection sa atong kaugalingon. Luya na atong lawas, baba na atong immune system nato. Busayo pasagdi ninyo no ang atong lawas nga kulang kanunay ug tulog. I-maintain pag inom ang Capricorn with Malunggay and Santon. Nga tagtunga lang sa kutsara mga higala, makasib ka sa atong Capricorn with Malunggay and Santon nga tag 4 pesos lang kada timpla. 4 pesos lang yun mga silingan ang inyong matimpla niya na matag tutaw ninyo sa inyong kape. Tunga lang sa kutsara. O, daghan na siya ay matabangan mga higala, labi na ka na maglisod kapag bawas. Kung naanak sa imo maglisod kag bawas sa imong hugaw, isa ka adlaw bisag kaduha lang, okay na kay kana, pero wala kay bawas sa usa ka adlaw, natag duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mo na nay makahatag og problema sa ngadto-ngadto mga higala. Sa niligya po nato na pasagdan nga tagsara kita makapagawas kinahanglan sa usa ka adlaw pinakataas kaduha, no magbawas sa atong hugaw. Kay ato rya pong tinai magdahot. Mabot ang panahon nga sige lang gyapon nato pasagdan ang ingana nga tagpila ta kadlaw before ta magpagawas atong hugaw. Magadaot atong tinay may tabo pa mahimo pang colon cancer. Ayaw pagsugot nga may ingana mahingala. No? Wa mawakab sa tagpaglaom niya ng colon cancer na. Samtang dili pa na moabot sa inyo ha. Manggaayon yung kaugalingon labi na inyong sulod sa inyong tiyan. Ipagawas gid ang mga hugaw. Makatabang ang Capricorn with Malunggay and Santon. Huwag sa mga higala na to, nga walay klaro nga pag-ihi, mangihi karon, mangihi na po taod-taod. Purisyo kayo na mga higala, ayon ninyo na pasagdi. I-maintain niya po ng pag-inom sa Capricorn, makatabang niya po na ang Capricorn with Malunggay and Santon. Nindot sab ni, sa mga higala nga doon ay mga tag-asog sugar. Katong nag-amping nga dili mo ta silang sugar, pwede kayo ni atong Capricorn with Malunggay and Santon. Pwede sa mga diabetes. Oh. Sa dili pa ka muhigda mahigala, sa dili pa ka matulog si ipagtanaw TV, tanaw kasi mong cellphone, mag-cellphone-cellphone ka, samtang nakainom ka niya na mga medya oras, basta naminti na ni mo ng Capricorn with Malunggay and Santon, batiyo na gini mo ang pagkatulog. Hantod ko makatulog kapag kaugma, daghan kay kag mabawas ng hugaw dito sa inyong CR. Nga humok ang imong popo or stool, ingon ni Ana, si Capricorn with Malunggay and Santon. Ang tawag na niya mga higala, kani atong Capricorn with Malunggay and Santon, ano na siya ay kiningitawag nga cleansing effect mga higala. Cleansing effect ang tawag niya na. No? Mauna yung matabangan niya, paggawas niya ang tanan ng mga hugaw nga naasulod sa atong lawas. Niya ka ng 200 grams na ito nga naana karon, nagsinangabot na, siguro na nanas mga pharmacia karon. Ang 200 grams, mauna siya ang yellow, black. Ang kaysa una, ang una nga packaging, light gold pa. Ang tatak na ito, 180 grams na yung mga mais nga picture.

Para yung mahigala, no? Orion Herbal Liniment Oil para sa mahigala na diha na kargado kay panuhot ang lawas. Lain ka ng panuhot, labi na sa mga buntis. Luoy kayong buntis niya na. Hantod, magbati siya, kargado siya ang panuhot. Luoy kayo. Kaya magdubli ang batiyon nga kasakit. Muna mga buntis dinagi kan sa inyong unang kabulanan hantod sa ikasiyam sa inyong pagbati. Kanunay na unta mo makahaplas og Orion para mahilig kayo tas panuhot. Labi na inyong tiyan ninyo. Inyo nang haplasan gikan sa inyong tiilan, mga bagtak ninyo sa inyong likod. Kada gabi eh, before mo matulog, mga buntis, para mahilig kayo mo sa panuhot. Makasalig mo. Gaya mo kabalaka sa inyong gisabak nga basin na hadlok mo pag haplas ninyo madaot yung inyong baby. Dili. Kaya wala na siya chemicals ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal na ang naadina mga higala, mga inahan. Na siya ay Acapulco extract, Cetronella extract, Kakawate extract, Guava leaf extract, Himag oil extract. Mauna siya mahigala ang isagol sa atong Orion. Yani kung naakay mga problema sa panit, mga katul-katul, o labi na kini mga buni, balakubak sa ulo, yung mga panghagod, epektibo kayo na atong Orion Herbal Liniment Oil niya na ang mga problema. Mga bukol, kuhay lagapas, taplaki o gapas nga naay Orion inyong mga bukol. O kining mga sakit sa ngipon, mga higala, magkuha lang gamay nga gapas, butang Orion, isulo dito sa bangag sa ngipon. Di na magdugay ang kasakit. Masamad ka simbako, pagkuha o gapas, butang Orion, itaplak dito sa imong samad, simbako masamad ka, mutang o ng dugo, dili ginaduulan o langa o longit. Tungod sa Cetronella extract. O nitukarin mong almoranas, magkuha lang yapon ka gapas, butang Orion, itaplak dito sa imong lubot. Ha? Taplak sa inyong lubot, mga higala. Ay, magkaulaw. Kaya imo raman na mismo kaugalingon imong gi-atiman. Mga mag-uuma, magdala-dala, mag-Orion Herbal Oil kayo na yung mga tagno, kasol kaayo, o niya haplas sa inyong mga panit daan para mahilig kayo po mo sa mga tilas nga katul kayo ng mga insekto nga nas bukid. Pag magpaghiran mo, anak, katul kayo. Butang inyong Orion, labi na ka ng mga lalaki nga maglampas. Masamad gamay, no? Mahait kayo mga sagbot, butang Orion. Dala-dala mag-Orion, bisan pa manggani ka ng mag-beach, no? Maligo mo, may mga musalta nga mga musaka sa daplin ng mga katol ng mga buhi sa dagat. Masagiran ninyo, namoy Orion nga dala. Maka first aid dahil mo mga higala, no? Yan na, angana kanindot atong Orion Herbal Liniment Oil. Labi na sa mga biyahidor, magdala-dala mo, pakabot sa inyong destino, di ha mo matulog, mag-haplas din mo para way pamaol, way panuhot. Hinumdumi Orion Herbal Liniment Oil. Green ang taklob niya na ha. Kahit napod tayo usa ka Orion, Orion niya po nangalan, kumupalit mo na sa parmasya, inalang orange ang taklob. Kaning orange ang taklob, pang massage lang gina sa mahigala, pero may pagkamintol, may pagkabugnaw. Kaya natin mahigala nga mahilig sa bugnaw o mintol nga haplas. Dahil po itong green ang taklob, kay daganto siya gagamitan, katong una na ko ang gipasabot. Kaya kaning orange ang taklob, pang massage lang gina siya, o may pagkamintol, may pagkabugnaw. Una na ito ipadayon sa pag-share sa inyo uban pa na itong mga product mahigala at usang sugdan sa pagbasa ang maong sulat sa itong sindir nga si Bitina. Bitina, anya mong sulat kaagi. O gistambay lang sa uban na itong mga product mahigala. At or lang i-share o niya. Okay.

Brother Kuya Arn. Unas tanan ako mga ikatawaran ni kaninyo mayong adlaw. Huwag liminosab niya kanimo. Kuya Arn, mahinaot ko ngayon mong masabdan kining sulat na kong, kong kaagi sa kinabuhi. Usa kong kaminyoon. Nagtuo ko Kuya Arn nga makahatag yapon kining pagtulunan. Kuya Arn, salamat sa paghatag nimo kinabuhi sa higayon ngayon mo na kining mabasa. Abi nimo Kuya Arn, sa unang higayon, grabe gid ako kasilusa.

ngadto sa kumbana. O grabe ginsab na ako nga gitawag nga mama's girl. Kay dili ko gusto nga mabulag sa akong maginikanan. Kay maupod ang gusto sa akong maginikanan nga dili ko mahilayo kanila. Wala, wala kami maglain sa kumbana nga si Emero. Grabe na ko ang pagkasilusa, Kuya Arn. Dili ko gusto. Labi na, makita na ako akong bana nga magsilpon-silpon nga siya lang usa. Ambot, di na ako mapunggan akong kaulingon. Maunang hinungdan nga mag-away kami tungod sa akong mga pagduda. Nga basin alo na siya gitago, nga kachat niya, nga parehas ka na ako nga babae. Kuya Arn, manghinaot ko nga dili kini may tabo sa uban. Huwag paliw ko sa pagpatugtog sa huwag ipangayo ang awit. Sana'y kapiling ka.

0: Ma, asa si Emero, ma? Ah, tuwa man to sa gawas dito sa waiting shed. Tuwa man to, nag-cellphone man to. Ah, sige, ma, salamat, ma. Uskin sana po'y ka-chat kining tawana. Naunsagog ka, bitena. Pati mag-cellphone-cellphone na imong bana, imong dudahan. Ma, daghay na buang niya ng cellphone. Daghan po'y nagkabulag ng magtiayon tungod niya ng cellphone. Narong dito magita siya sa waiting shed. Naunsa man taon ka, bitena, anak. Diha magin mo mag-cellphone-cellphone, bisa ganik ikaw. Yan ano, mag-siya-siya mag-isa, ma. Para dili ko magduda, dapat dili siya sa sulod. Nakauban ko kung mag-cellphone-cellphone siya. Di kayo magpalayo siya to. Dito gid sa kawas, dito sa waiting shed. Ay, sige, tuara dito ka. Ang tawanan eh. Nag-isurig kita ako din sa kuay. Emero, doon lamang ka niya mag-cellphone-cellphone.
1: Oh, uy, piti na. Dari kay Prisco mag-undirigon. Imbalo na ka.
0: Meron ko ng cellphone ni mo, be?
1: Unsa ba?
0: Amin ang cellphone mo ba?
1: Duda na po ka dirisa ko, ha? Unsa ba kasi magduda sa ko? Di naman ako katulin o chat-chat sa akong kauban, sa akong trabaho.
0: Amin ang cellphone mo, wala ko mag... Amin, be! Patanaw ako!
1: Oh, stila ng bayhana ka, oy!
0: Masuko ka? Ha? Masuko ka nga hulman ako yung cellphone para patanaw ako sa mga chat ni mo?
1: Oh, diyan na gani, oh. Basa, ha? O, sige mo nakita.
0: Magbantay ka lang sa ako ba si... Na yung mga sekreto ng cellphone ni mo, ha? Bantay yun ka sa ako, makatilaw yun ka. Masi maparaya sa unang ibunalan ta ka kahoy.
1: O, tungkol sa iyo mga pagduda nga walay klaro.
0: Ano magpataka
1: o mga... Maghunaw-naw ka ng dili, mayo nga maka... Hinungdan nga mag-away kita?
0: Sobra-sobra na yung pagsilos ba?
1: Kung sa may nakita mo sa cellphone, trabaho na ako.
0: Sa magambayhana ka? Nalimangaon na kita.
1: Mawala mo siyang gana itong hagad mo pangaon. Kada duuli mo, lalis kita, lalis.
0: Listen po, may nang pinaminti ka, pahimang noan. Kaya pa sinog, sige ka na kung babaran ka na ako, ha? Paminog mayo, muna hinungdan sa mga magtiayon nga magkabulag. Kaya pasagdan na nilang asawa nila, pasagdan na po nila ilang bana. Kaya kunuhay, murag salig kayo matanawa kung sa hinungdan. Kalit na lang nawala ang bana, ang uban kalit na lang nawala ang asawa.
1: Depende na ka na. Pagunan nito kaon.
0: Kaya nga no, dili na ka magigdungag kaon rin sa ko, ah. Kaya na kay kadungan dito sa gawas.
1: Naanasab na mga istorya. Ang buti mo, bahala ka niya, eh.
0: Dali na din, ma.
1: Wala mo siyang gana nito, ako'y gigutom na ako, pero nawala akong gagutom na nga ng buluo lang ka din sa ako ang magduda, mga away.
0: Listen, bud. Malang kanunay ko magpahimang no sa imuhangad para dili ka makabuhat niya, anak.

0: Balik ko sa okay. Matuko niya sa hapon sa trabaho. Lalo kita naon.
1: Oo, sige, sige.
0: Ang lamig kong sinina, Dan. Para pag man ako ligo, igon na lang kong mag-ilis.
1: Ako rin bahala.

0: cellphone eh. May rosa. Doon ako.
1: Oh, sige, manara ko. Manara ko. Oo, oh, sige, sige, sige. Yan po, naligo pa ko. Oh, sige, manara ko. Manara ko. Oh, sige, sige, sige, sige. Kadala.
0: Kinsa ka tong yung kasulti. Mato ko na siya. Ako gining sundan ng tawhana ni basing naigitago sa ko. Ito, nag-ilis na siya.
1: Bitina?
0: Oh, ang saman.
1: Bukatos ako.
0: Oh, sige, sige. Ang saka orasan pa uli.
1: Dili pa ko sure, pero medyo magabian na kay alas 4 naman.
0: Oh, sige, sige. Magpaabot ko sa mo, ha? Sundan ako ni.
1: Siyatos ako.
0: Ang driver, pagdali. Sundito ha, sundito nga motor.
1: Oo, si ma'am.

0: Piyasa ka lalaki nga, misugat sa iya. Tua, misa kayang lalaki sa motor po niya. Ah, driver, sige lang, taga-antar ka ha. Sunda na, sunda. Kanang duha ka motor.
1: Oh, sige ma'am, paningkabutan ako ma'am, isang tricycle niya to ha, pero masunda na to sila ma'am.
0: Ay, kipalipat ha, sige lang, ako rin bahala sa plate ni ma'am.
1: Oh, sige ma'am.
0: Tua na, sige lang, paspasigamay.
1: Oh, sige ma'am.

0: Parang istorya-istorya sila. Driver, dire lang tahabas na kaya ako rin bahala sa akong pamasahe di asin mo, ha?
1: Okay lang, ma'am.
0: Agad rin ako sa iyo, ma'am. O, sige, salamat.

0: Driver na sila sa kananan. Ayok lang kahuan, diri lang ka ha. Kayo, di pa kumumplit eh. Mahala ka, basta kay huwat ako. Oh, na ibabay nga milingkod sa ilang lamisa. Murag dili, gini maayo ako makita ba. Driver, di halang yun ka ha.
1: Oh, ma'am, magulat rin ko rin sa iyo, ma'am.
0: Kadali lang.

0: Ana ang babae sa tupad ng gilingkuran ni Amira. Picturean ako ni. At pero di kita ko ni makaya ba? Sa klaro kong ginako ni kinsa niya babae. Pero panidaan sana ako, diri lang sa kusikos magpahipis ako ni ng puste. Nihapak ang babae sa bukto ni Amira. Nagkinatawa na silang tula. Nagapir-apir si Amira sa babae o sa lalaki. Maraglambing gini ang babae sa kay Amira ba? Karon mo, nakinigay kita ko sa kay Amira. Karon ka. Amira? Uy! Uy! Bitina! Ulayama ka din eh! Walang di ako dire. Gisundan ta ka. Tinood yun nga na kay kalanding ang babae na. Imero, imong asawa?
1: O, akong asawa si Bettina. Ronald, akong asawa. O, ay, ma'am, mayong gabi. Gabi naman.
0: Muling pinuhatan eh, ma. Nakini kay babae? Ha? Nakay babae?
1: Basta yung babae.
0: Oo, na babae nga kauman mo, pero... Masinasayop kasi muna ako na, Bettina. Kiningangay niyo mo. Ay, okay, Bettina, kung sama ka. Ikaw, babae ka. Ibalo ka nga minyo, kining lalaki. Magiglad, di ba ka? Ma'am, masinasayop na ka, ma'am. Kiningangay niyo mo, tawahan na ka. Ikaw, papar, babae.
1: Bettina, pagtanong ba?
0: Ay, pagpatakang sa'yo muna una. Mga animal, ma'am.

0: bitinan on sa maka. Kaoras akong naw. Tara, mangulit ha. Kaulaw nini. Mangulit ha, mangulit ha.
1: Mao di ay, nga magtago-tago kang chat dito sa balay. Kinari kay babae.
0: Dili ko to babae. Kaubad din mo sa trabaho. Minyo na to.
1: Patik-atik ka na minyo para makadipinsa ka.
0: Mao ka ni tinood. Nasayop ka lang sa una-una. Talas, kinananaw mo to. Kaulaw nini ay.

0: sobra ng pagsilos mo, Bitina. Talawang nagdagawin ako. Dili pa ka na ba, oh? Busa pag-ambing yun. Mapatay tayo ka. Noon sa mangga. Kauman to na mo sa trabaho. Lamig itrabaho nga kaming tulog i-assign sa mong manager. Ang among istorya, ngayon ko ngagpas hindi na kumakaya. Mag-apir-apir na mo. Magapag-apag na yung babay sa imong bukton. Pati lang ka na. Naandan na mo na sa among trabahoan. Sakit, asong nagwayapos kayo. Dili pa ka na mao, Emero. Makasakop lang ako labi na kung dili yun maayos akong tanaw. Basin mapatay na pa ka. Pagtarong sa imong pagduda, Bitina. Ayaw pagpataka o pagduda. Eh wala akong maghimo o dili mayo. Noon sa man to ang kasubra-subra na yung pagpanilos din sa ako, imo pa kong isundan kaya nagtuo ka nga nagbinuang ko sa imo, ha? Bitina, aloon na lang kita yung duha ka mga anak.
1: Ba't din naging kasama ko?

0: Tell me to know, okay? Hello?
1: Hello, Bettina?
0: Kinsa ka ni?
1: Ay. Nakalimutan sa kong tingog. Sa bagay, mga 5 years na siguro, wala ta magkita. Wala kita magka-istoryahan eh. Juni ka ni, si Juni. Katong classmate ni mo ba sa si Kanyer College pa kita?
0: Ah, Juni. Oh, nakadumdum na ko.
1: Omusta na?
0: Ani ah? Murag dili ako okay.
1: Nga naman, si problema?
0: Nagproblema ko ni ane akong bana.
1: Nagproblema ka sa imong bana? Nga naman?
0: Ang paggalaban akong ulo. Dili ko ka-sure kung nagbinuang ba siya o wala. Pero kanunay akong magproblema.
1: Oy, imbis nagminyo para maplaster niya malipayon, problema na inoon. Basit naman nakagwapo. Ayun pagpa-stress niya kay bantay ka. Ikaw real kans eh. Alay inoon din eh. Di amin din mga classmate nato sa una si Kenyer College pa kita. Upat me. Diya si Nanding, luhami ka lalaki, tulo ka babae. Dali din mga classmate nato ni. Pag-enjoy. Ay, sige ko na yung banan ni mong sige na kang panino, sige na kang pagluda. Masin naman alay ka gwapo. Kining gwapo magun, hassle kayo, naghay mo kagat ba? Di na din eh.
0: O, siya, saman mo napit.
1: Ako, Richard. Ha?
0: Ah, sige. Wala ako.

Bastilan. Guapa kaya po na itong classmate ba? Oh. Ingon ka na, stress ka kay mong bana. Isod pa magpapangit-pangit ah. Mas labaw na ginapulihan kita nun sa uban. Gaduda na gani kita nga di anag atimanta sa itong kaugalingon. Ayos, sige ko na ko na niya na. Enjoy ha, enjoy, importante. Di kay sige kag kasuko. Pasag din mong bana ni mo. Ako pa ni mo, para malingaw ka. Kung kasi mga pagduda ni mong bana, may paim at bangan ni mo. O siya at bangan. Mag-enjoy ka, mangita ka. Kinsa ka-enjoy ni mo, sige ko, pwede po ko. Kauban-uban ni mo, para malingaw ka. Bitaw, sige lang ko, ka-problema sa balay, sige ko magduda. Labi na ako mag-chat-chat na magamit sa cellphone nga siya ang usap. Maglagot ko. No, di ka na pwede na yung ana. Eh, ikaw ang alkansi. Ma-stress gani ka, bantay ka. Muungot gani mo kasing-kasing ni mo, pastilan. Ha? Enjoy, enjoy, good perminte. Kung layon ka, tawagin lang ko. Katong number akong kitawag sa'yo, mama, ato, ako, ato. O, inom, inom gamay. Iinom na para mawala ng huot sa'yo kasing-kasing. Sige na, ay sige, problema na ito yung bana. Sige, sige na, bitina. Ah, sige, bibi. May mo inom na lang, tani. Sige, duda-duda, sige, pangaway na yung bana. Pangitaglayan ng kalingawan ni mo nga, pasang din ang banan mo sig trabaho, timan eh. Bahalang tagdugay na upaw, liog na lang kay kalipay sa gawas. Wala lang sa'yo mo ha. At mga ni mo. Mag-enjoy sad ka. Kung na-enjoy mong banan dito sa gawas, o nagduda ka ng libabae, paglingaw lang sabgod. Lingaway mong kaugalingon, tama sa'yo mong mahimo. Ay sigig mok-mok, kasigig kag mga pagduda, magkig-away ka, alkansi ka. Nagpalami mong banan sa gawas, ikaw sa inyong balay, gamok-mok ka. Sige, sapot-sapot. Matingguhan ka niya nagsayo. May mo inom ko. Oh, inom.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Daghana ug nasulayan nga kapi si Sir John Barayos. Tag-iya ug tagdumala sa Yellow Line FM sa pangantukan Bukidnon. Apan ang Capricorn with Malunggay and Santon lamang ang nakasulbad sa iyang problema sa pagkatulog ug natabangan nga regular na ang iyang pagbawas sa matag adlaw.
2: Ako sa pagkatinuod, pila na kakapi ang akong natilawan, kining may edad na ta, kinahanglan gyud nga amping takanunay sa atong ginainom nga kape. Ako gyung nasulayan kining Capricorn Coffee. So akong gitilawan kay gusto lang kita nga dunay kausaban sa dagan sa tuang panglawas. Tinuod gyud. Mao na akong gikonsume karon buntag udto hapon, unya ang resulta, pagbawas na to matag adlaw, mubalik ang normal. Unya nindot pod ang akong pagkatulog baga pahulay ka. Sa imong pagmata sa buntag, lagsik, mayo ang imuhang paminaw. Sayo, usab ka nga makabawas, gawas tanan ang naas sulod sa imong tiyan. Giawag na kuang uban. Sulay usab ninyo, labi na sa may edad na.
1: Capricorn with Malunggay and Santon, ang kapi nga dakog ikatabang sa kanunay pag-inom.
3: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
4: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
3: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
4: Kapoy kaayo kong lawas. Nga dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Nga may na akong tulog din akong hugay pod may pod din kanhana pud kay gihi.
3: Sa ato pa na, doon ay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imong hangtulog, nindot po imong bawas.
4: Dayon ang kaning Capricorn, nindot po kaayo siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba? Na niya, karon muragani po din ko na. Muna ginangadili, yung doon tako magpakawana kay... Kanang na ang ragiganahan man po ko.
3: Thank you kaayo, okay, na ha. O padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Daghan kaing salamat.
4: Sige, salamat po sa inyong pag-ari.
0: Okay, may galang mawatong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil? Hello ma'am, maying hapon ma'am.
5: Maying hapon.
0: Kinsa kay pangalan ni mo ma'am?
5: Edith Martin.
0: Taga-asa ni nga lugar ma'am?
5: Nako sa Agusan del Norte, Kadagbaran.
0: Ma'am, unsa ikasulti ni mo sa atong product, labi na sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Nagwapo na rin siya ng Orion. Wala na di ko dagana sa akong amida na naaman din kay Orion ba? Nga. Nga yun kung di ka baka namuglaw man ko. Nga kung waplasan. Nga kung likod. Kaya na ako. Kaya sakit na doon lagi kayo. Magsulat na lagi ko kayo sakit. Pag humanjan niya, waplas na ako. Basta natingan ako. Walawa ang mga akong sakit sa tiyan.
0: Walawa
5: niyo. Kung wala, hindi mo din ay ng Orion, no? Ako, abi man ako nagkarang ito, istorya na dito ba? Anak, tinuod man dito ay nakaingon, hindi ko mabilin, hindi ko kaayo anong haplasa na. Kaya dagang mag kong gigamit ng mga haplas. Tuloy yun yung anak sa Orion, nagrabi ka ekstibo siya. Nakaingon lagi ko nga, kasutan yun, dagang mag kong mga gamit ng mga haplas, yung kalit, magsakit akong tiyan lagi. Kana, alam yun, nawala ka ni Aztec 15 minutos, napinga, magulawa, magawang sakit sa tiyan.
0: Okay, may kailan ako itong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil, no? Tili mo magpakapo sa atong Orion mga higala, no? Kaya nga, no? Dako kinigtabang dahil sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higala, labi na sa ato ang Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyo mga anak na nag-eskwela sa elementary.
6: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na kong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerveplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
0: Okay mga inahan, no? Ayogin ninyo ihikaw sa inyong mga elementary babae manlalaki ng mga anak ninyo. Dako kinagtabang ang Nerveplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsa nga klase ng vitamins, Nerveplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang amo alerto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurin nga nasa Nerveplex Syrup, matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerveplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor nga nasa atong Nerveplex Syrup. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata. tungod sa vitamin B complex para mas muhami samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga naa sa atong Nerveplex syrup. Ug bitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerveplex syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerveplex syrup. Busa mga inahan, di na magduha-duha, no? Ug 40 na ni kapin katuig sa market ang atong Nerveplex syrup mga inahan nga gisaligan sa mga doktor ug mga inahan nga pares ninyo.
7: Dirita sa Nerveplex AA. Kini atong Nerveplex AA mahigala appetite enhancer capsule sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa. Kung nakasinati mo na yan, nawala na ang ganan niyo sa pagkaon, tumar sa Nerveplex AA or appetite enhancer. Nani siya gitawag nga baklisin nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang baklisin sa pagkatulog kung gusto niyo matulog. Mo na mugana ang kaon ninyo pagbalik kay makarelax naman mug maayo. Napo ni siya gitawag nga B complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. No, pwede ni sa 13 anyos pataas kini atong Nerveplex AA. Mao na kung nawala na ang ganas pagkaon, pag-take sa Nerveplex AA. Appetite enhancer mo. Balik ang ganas pagkaon o gusto ka mo relax, makarelax ka. O ako i-share sa inyo mahigala, kining B40 capsule. Kining B40 capsule mahigala para sa nag-agwanta sa tusok-tusok sa ilang tiil. O nag-agwanta mo sa mga binhod sa inyong mga kamot o tiil. Mao na nagitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o baka nadaot ang mga kaugatan gumikan sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang maong problema pinaagi sa pagminti narog inom sa B40 ang high dose nga B vitamins. Mao na kung binhod o tusok-tusok ang problema, i-B40 na, ha? Ayon ninyo ibaliwala at dumos parmasya kung nakasinati mo niya na mga higala. Og kabahin usab sa maayong panglawas, aduna ko i-share sa inyo ha, ang Mega Cursop Gel Capsule. Aduna siya 1,000 mg with EPA, 360 mg DHA, 240 mg og vitamin A20 ayo. Para sa mga buntis, gusto ba ninyo nga angat sa klase pag-abot sa panahon nga mo eskwela na ang inyong gisabakaron? Ang Mega Cursop Gel Capsule, naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis karon. Mo na nay rason nga nung ang mga infant formula milk adunay DHA content kay daghan pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatamang gyud ni sa bata. Ikonsulta una sa inyong mga doktor nga ubigay ni kung unsay benepisyo sa pagtumar sa fish oil ngadto sa inyong gisabak. Mo na mga inahan, kung nagsabak mo karon, mag-take mo kanunay og Mega Cursop Gel Capsule para maabil sa inyong mga anak. Pagkatao sa bata, mabot ang panahon nga mo-eskwela na siya, preparado ang bata. Og dili puta sa mga teenagers, makatabang ang Mega Cursop Gel sa inyong skin health, dili kaayo mo grabe ang inyong acne o pimples. Kung nag-agwanta mo sa dysmenorrhea, mga babae, ha, panahon sa binulan nga rigla, matabangan mo sa Mega Cursop Gel nga dili kaayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay nani siya anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa ibuprofen, mga silingan, ha, nga synthetic pain reliever. Sa mga idaran, oy mga senior citizens, mga nanay o tatay, makatabang ang Mega Cursop Gel sa inyo sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango, kinigitawag nga Alzheimer's disease. Makalambo po ang Mega Cursop Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Ayaw ninyo paabuta nga mahitabo ka na sa inyo, ha, mga silingan, no? Makatabang usab ang Mega Cursop Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Busa ang importante, consistency is the key, meaning nga i-maintainar og inom ang Mega Cursop Gel capsule bisan wa moy gibati pa agi nagproteksyon. Usa lang ka kapsula kada adlaw aron inyo makuha ang tanang benepisyo, daghang balatian ang itika. Uban usab sa atong Fervite capsule para sa mga higala na ito nga gamay lang ang trabaho, daling kapuyon, maglipong-lipong, luspad tanaon, sumpuon na ito lang ang problema sa itong lawas. I-maintain ang Fervite capsule. Pangitanas parmasya, diya dool sa inyong lugar, ang Fervite capsule. Uban usab sa atong Dr. Labs Glutathione 10 times up. Siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong panit nga may makapangit nga tanaon ta sa ubang tao. Kining natay mga panit nga daot. Yan ang tanggalon. Basta i-maintain ang Dr. Labs Glutathione 10 times up.
8: Bitina, nakainom ka?
9: Di na, mainom na lang na ako. Ang ako mga kasapot na kanima.
8: Bitina, wala na ka ng mga pagduda, nima.
9: Unsa gugan? Wala ko'y gihimo. Kung nakay makita nga doon ay ko'y kauban nga babae o mga lalaki, dili po pwede nga pulos na babae akong kauban. Nahay mga lalaki. Katawaan lang ko sa akong makauban sa trabaho nga niya ay nagplaster ko sa akong naong kay mong ikawras. Imo pa kong gisumag-sumbag dito sa kwan. Kontrol lang ka o galingan rin mo. Hilang na! Kung sa'yo gusto niyo mumuunan ko sa trabaho, ikaw babuhi sa ko, kaya di rin ako sa balay para mawala ng pagduda ni mo.
10: Ayong pagpangatanong ang nagsama ni Ana, ipakita sa ako nga wala kay gihimo para dili ko magduda.
9: Usa may himo o na ako. Gusto niyo mong ubanong takakanunay sa trabaho? Sige, uban!
10: Ay, ayaw kong istoryahin ni Ana. Patik-atik na lang imuha para makalusot ka. Hibala ko na kay babae.
9: Hambot ni mo.
10: Kaon nito gimo ha. Sukat karon. Dili na ko makigdungan og kaon sa imo ha. Luodo na ko sa imo ha.
9: Luodo na ka sa kuwarto tungod kay nagduda ka nga na ako'y babae.
10: Siguro. Dili mo abot sa kuno og dili na ko tagamtaman. Kung dili tinuod.
9: Diyos por santo ni mong bayhana ka. Mao na lang ni atong problema kanunay. Halos matagabi pag-uli na ko, pagduda, kakaroon nakainom ka.
10: May pang mga classmate na ako kanito sa si Kanyar College pa ako, nalipay pa ako, na-enjoy pa ako sa mga classmate na nagkita kami kaganina.
9: Mau ba? Mau na nakainom ka?
10: Giinom-inom na lang ako. Kaya pasira, ako yun ay mamatay.
9: Masayop lang kasi mong pagduda dira sa kuha. Dili ka na tinuod.

0: Carón Ronald.
1: Ah, bien, ¿ah? Como me laca, ¿o? ¿Se plano?
0: Pwede nga muna, señor, ha? Wakiling, ¿o? Isapot ko kanunay, basta na akong bana.
1: Oo. Oh, giing nang tabaya ka, ayaw pagpaalkansi. O, saman ka. Oh, si plano?
0: Na magkikwarta din, mag-inom ta.
1: Oh, sige, sige, kaya akong i-chatan itong mga classmate.
0: Oh, sige, maana ko.
1: Oh, hula-hula tra ko kay basin pag-abot po ni mo, igupon sila makaabot din eh.

0: pa sila?
1: Wala pa, pero gandam na kong imno nun. But, ingo man to si Rex nga. Manira daw, pero duha-duha daw siya. Maabot na siya, o siya to. Maghinay na natin inun. Habe, para mawala ning hoot sa kong kasing-kasing. Malkansigyo ka niya ng trabaho ni mo ba? Sige, kasuko. Pakikaway kasi mong bana. I-enjoy mong kaugalingon. Ayay, sige, pangaway sa mong bana. Pasagdin na mong bana ni mo. Saman ka.
0: May pa yung nakol.
1: Stilan. Baro ba din ginahanday na ako sa'yo mo, ha? Basta magsuko-suko ka, kaya musamot ka kagwapa. Kagwapa ni mo, pulihan ka kasi mong bana. Bipay ka para ko sa'yo mong suwang boy.
0: Araw pagkara-kara di, Arunal. Naglagot na bagyog ko.
1: Palipayon ta ka, baby. Siyata. Cheers. Okay.
0: Wala pa man sila. Kapukubong na kay ko.
1: Masag din natin sila. Balik dito mga ni. Ako na pag-chat. O tara, wag-chat na ako. Wala pa yung mga reply. Basi na busy to. Wala maka-online. Shot pa. Naipulutan. Para mawala ng huot sa mong kasing-kasing na unsa magkasing padilo sa itong bana ni mo. Pag-enjoy. Nga di ka mahimong malkansi. Nagpula-pula na ni mong aping ni mong puti, oh.
0: Welcome, loving yun. Ay, Ronald Bina.
1: Uy, crush baya ka na ako sa una, ha? Ikaw taraw. Palidili taraw sa kuha sa una. Pero okay lang kay sa unta man.
0: Hindi. Ronald, imong kong kiyagkan.
1: Kita rin itong doon, diruway makakita. Saman ka. Pasinog di makaayan, ha?
0: Ronald, palipang na ko ba?
1: Relax, dali. Para makahigda-higda ka. Basin din ito mga ni, para makauli ka sa inyo. Dili na kakaikatan tulipong. O, si dali, plaster, dali. Di ka. Babe, pakiisa ko, babe.
0: Ronald, ayaw ba?
1: Mabini mo. Hantod ka ron. Bisag minyo na ka. Lamiki ka ba?
0: Ronald.
1: Hey, baby, stila kita rin itong doon. Kita rin doon, balay. O, di na siguro tumangan itong mga korkong mo. Dili na ta. Enjoy ang imong kaugalingon. Kung wala na mahatag sa imong bana, kahit tungod kaya sige mong away, enjoy ang taka.
0: Ronald, pag-ara-gara ba?
1: Giganahan ako ba?
0: Ronald ba? Ronald.
1: Pasag di ko.

Mi, ang iapon ni mo eh. Ronald, mong kinigay mo. May nalang, bisag sa lindre ako, na-enjoy gapon ko. Nakapagawas gapon ko sa akong pagbati. Amag yung nagmuli na ka, ha? Murag, ipaningot ka sa atong game mo. So, nahimo ba ni sa imong bana? Nga busy sa iyong trabaho niya, puros kapagduda. Ang bata siya. Labi gini mo yung bana, kigrabi din mo kasi lusa. O, paminaw ha, kung layon kaya kasi niyo, hindi ara ko. Ha? Walay kabilinggan. Kung wala mo hatag kapali pa imong bana sa imo ha, hindi ara ko. Mas dila ni mo eh. Di lang wala itong tagag-relasyon niya itong kuhan. Nga ito lang nga, nalansan, makapahungaw ko. Ikaw po, makapahungaw po kasi imong kalagot. Di, enjoy ka pong labas, di ba? Ikaw pa, malito kay ka. Malito din nga, nag-enjoy talang ka. Pasalamat ka nga, gilipay pa ka na ako. Ngawa na mahimo sa imong bana, kitungo sa kabisi sa trabaho, o ginudahan pag inimong naibabae. Ha? Ah, may otro na to, Bim. Ronald, okay. Okay, ako na ba? Virgin.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Ang adlaw, naatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Parmina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa baybay pasil.
1: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha amanggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kay isang atanan, gani, sa niagin. 83 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapi po kayo lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mau ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Mau ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
0: Lagi ikasulti ni mo sa atong Capricorn ma'am. Sa may mong ika-auhag sa atong mga naminaw.
3: Atong mga tao dito nga, hindi sila dali sa katulog. Kaya sa time lagi na mo, inom sila ani. Tingnan lang gini nila, kaya mo kayo malo sila kung sana kayo pwede mo kayo. Ako nasa, tingnan lang gina ko. Nakasuhay magiging ko.
0: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Ayaw ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kinis sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil? Hello, ma'am. May hapon, ma'am.
4: May hapon.
0: Kinsa yung pangalan ni mo, ma'am?
4: Edith Martis.
0: Taga-asa ni nga lugar, ma'am?
4: Nako sa Agusan del Norte. Kadagbaran.
0: Ma'am, unsa ikasulti nimo sa atong product labi na sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Na, nagwapo na rin diay ng Orion. Wala na di ko dagana sa akong amiga na naaman din kay Orion ba?
0: Mm.
4: Na, hindi kayo kung di ka baka namuglaw man ko.
0: Mm-hmm.
4: Hindi akong waplasan.
0: Mm.
4: Hindi ko na kung likod. Tiyan ako. Kaya sakit na din lagi kayo. Magsulat na lagi ko kayo sakit. Pag humandyan niya, waplas na ako basta. Patingan ako, wala wa mga akong sakit at tiyan.
0: Ano ba?
4: Kung anak, hindi mo ginayin yung Orion, no? Ako, abil man ako nagkarang ito. Istorya na dito ba? Anak, sinuhod man yun ay nakainon. Hindi ko mabili. Lagi ko kayo anong haplasa na. Kaya nagkaman ko kung gigamit na mga kaya haplas. Yung radio din yung anak sa Orion, nagrabi ka epektibo siya. Nakainon lagi ko nga. Kasupad yun, nagkaman man kung mga gamit na mga haplas. Yung kalit, magsakit akong tiyan lagi. Kana na din nawala gani at 15 minutos so pinga magulawa magulong sakit
0: sa tiyan. Okay, may kailan mako tong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil, no? Dili mo magpakapo sa atong Orion mga higala, no? Kaya nga, no? Dako kinigtabang da sa inyo ang tanan. Okay, para intas mga testimony mga higala, labi na sa ato ang Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyo mga anak na nag-eskwela sa elementary.
5: Nangita ko ang vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lanunda, nagyud siya. Na ako'y ipainom niyang vitamin sa una, pero nung sakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
0: Okay mga inahan, no? Ayaw ganyan nyo ihikaw sa inyong mga elementary babae man o lalaki ng mga anak ninyo. Dako kayo nagtabang ang Nerviplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsang klase ng vitamins, Nerviplex Syrup. Makahatag kini siya o brain memory vitamins, makatabang ang walirto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurine nga nasa Nerviplex Syrup. Matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerviplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor nga nasa atong Nerviplex Syrup. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata tungod sa vitamin B complex para mas mohamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerviplex Syrup. Og bitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerviplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerviplex Syrup. Busa mga inahan, di na magduha-duha, no? O 40 na ni kapin katuig sa market ang atong Nerveplex syrup mga inahan nga gisaligan sa mga doktor ug mga inahan nga pares ninyo. Og nasab kita yung Nerveplex AA. Lain po ni siya nga Nerveplex na itatak AA para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni Lolo og Lola, Mama og Papa, Ati og Kuya, tumaro sa Nerveplex AA or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og mga tamang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuwod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Sa Nerveplex EA, mubalik ang ganas pagkaon o gusto ka mo relax, dali kang makarelax ng higala. No? Katong nawala ang ganas sa kaon ha, adto na sa pharmacy nga dulsen yung lugar pangita ang Nerveplex AA. O sa laing bahay napod kita ay B40 capsule. Kining B40 capsule mahigala, nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga malibyuhan matambalan ang mga tusok-tusok o binhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule ang high dose nga B vitamins. Og, kamo na magpaigo mga higala, no? Og, ay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Ang Mega Carsoft Gel Capsule, ha, adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg, og vitamin E 20 ayo. Sa mga naay high blood, ha, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan og maminusan ang plaque formation og malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Triglycerides fats ni siya mga higala, kolesterol nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Kung magmintin pa gid ta sa Mega Carsoft Gel Capsule, mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. Good cholesterol mga higala, mudaghan siya, good na siya para gid sa atong lawas og makatabang ang mga muubos ang BP o blood pressure o malikayan ang heart attack. Bosa mag-Megacare ha? Sa mga diabetic, makatabang ang Megacare Soft Gel nga mo increase ang insulin mo i-resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran nga senior citizens, makatabang ang Megacare Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango. Kanang Alzheimer's disease ba, no? Then, makalambo po ang Megacare Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan po ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngantungan to pagkabuta. No? Og ay nyo paabutan ang mga inganat ta, no? Mag-Megacare mo di ha. Okay, makatabang usab ang Megacare Soft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pud ang Megacare Soft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pud sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla, matabangan mo sa Megacare Soft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, gusto ba ninyo nga angat sa klase pag-abot sa panahon nga mo eskwela na inyong gisabakaron, ang Megacare Soft Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis karon. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata, o ikonsulta una sa inyong mga doktor nga ubigay ni kung unsay benepisyo sa pagtumar sa fish oil ngadto sa inyong gisabak. Basta magmintin ang insa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. O sa mga ginikanan, paminaw mga ginikanan nga adunay depression ug anxiety ang ilang mga anak, ang Megacare Soft Gel adunay EPA nga epektibo batok sa depression ingon ka epektibo sa antidepressant drug. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacare Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. Makatabang po ang Megacare Soft Gel nga mabawasan ang liver fat or fatty liver ni antong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacare Soft Gel nga makunhoran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attacks sa mga hubakon. Makatabang ang Megacare Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Ha? Busa, ang importante, consistency is the key. Meaning nga, imintinar yun og inom ang Megacare Soft Gel o sa kapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumiha kada adlaw mag Megacare kay daghang balatian ang itikar. Okay, sa atong Ferbyte ha, ayun yung kalimti atong Ferbyte capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite Capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, siyang mutanggal sa mga dead skin cells ng mga panit na to. Makapablooming sa tuwa o maka-white, no? Hayag kang tanahon. Dabi nagputi kadaan, pastilan. Pero umuri na ka, umuri, no? Okay, gyapon. Blooming gyapon kang tanahon, may gala.

0: Bettina.
1: Ah.
0: Oh, nakainom ka? Pwede mo mag-istoryeta?
1: Katalogo na ako.
0: Murag nausap na imong pagpakita sa ako, aba, mga lihok na imo. Pag uli na ako diri, mag-atag sa waiting shed. Mag-away ta. Karon, tulog na ka. Murag, okay na ba? Pero na ako isulti sa imo, ha?
1: Unsa ka na?
0: May na itong klarohon. Dali lang. Para matapos na kini.
1: Matapos?
0: Oo.
1: Ansa ka na?
0: Okay na ba ka? Wala na kayo kasukos ako. Wala na kayo pagsilos ako, ha? Wala na kayo... Murag pila na kahiga yun ba? Siguro tinuhuli akong nabalitaan. Wala ko'y nakita pero na nagsulti din sa ako, ha?
1: Onsay, nabalitaan ni mo.
0: Mahal ta ka, Bettina. Mahal ta ka. Huwag ibalo kong mahal, sabi ko ni mo. Tungod kay mahal ta ka, bisan gamay, wala ta ka gasgasi bisan sa imong kuko. Bisan isa kay gayon, wala ko makiguban og laing babae. Imo lang ka ng mga pagduda.
1: Tempa on si paing na nila itong istorya.
0: Paminosa. Oo. Halos nga dili na ko makahatag ka nimo kalipay. Bisan ikaw, dili na gani kahatag ka na kalipay. Kay kanunay kita gaaway. Usay dito na ako matulog sa gawas. Ikaw na lang mag-inosara sa kwarto. Bettina. Nga nung nahimok mo kini ka na ako. Tungod sa iyong mga pagduda, pagsilos, nga walay klaro. Nakahimo ka. Sa pagpinuang ka na ako. Nakiglipay ka o nakiksiping ka sa laing lalaki. Di ka makalimod din ka na ako. Dili na importante kung kinsa nagsulti sa ako kahit na nakakita kanimo sa pila kay gayon. Duhalang kay gayon ni noon ang butong naapa ba. Nga nakikikaubang lalaki sa usa ka lodge.
1: Imero.
0: Debbie Jo, gusto ni mo akong ipakita si mo, ha? Maningin yun ako para matapos na kini. Bisan pagkasalo kita, para ka na ko walay papel ng makapugong sa akong pakigbulag diya kanimo.
1: Imero.
0: Oo, mahal ko nimo. Grabe mong pagsilos, pero tungod sa sobrang mong pagsilos, naghimok ag dili mayo sa atong kaminyoon. Nga mga pagduda lang malunta ng imo, ha? Pero sa gihimo ni mo.
1: Eh, pero
0: di ka makalimot sa ako, di atanawa ko. Di haggan pa ka sa lalaki. Gikan mo sakay sa iyong motor. Nagunsa mo sa lodge. Nag-istorya lang. Wala po kasahin kung asa pa ka mo naglipay-lipay nini nga lalaki. Yugahugawa ni mo atong kaminyoon. Huwag ka magunaw na nga doon na kita'y duha ka mga anak. Sakit para sa kuha kay mahal ta ka. Gi-adjust na ako akong kaugalingon bisan pa man sa imo pagpasakit din ka na ako. Nga walay klaro imo kong kambrason, imo kong bugbugon. Bisan na imo mga ginikanan. Dili ka mo bating kaulaw. Pagrespeto kanila sa imong pagpasakit diri ka na ako. Pero gibalusan ta ba ka? Wala. Pero ikaw, tataw o klaro kayo. Dili mo sugot ang kahigayonan nga pasagdan ka. Nga dili ko mahibalo. O karon natapos na kini. Ikaw ang klaro nga nagbinuang. Tungod sa imong mga pagduda ka na ako nga walay klaro. Gihimo ni mo nga nagpakasala ka. Kay kunuhay siguro para lang ka makabalos diri sa ko, ah.
1: Ah, mayro pa sa ilo ako. Pero ikaw akong gimahal.
0: Gimahal?
1: Ah, mayro.
0: Gigan ka rong oras, ha? Bitbito na ako mga anak. Ikaw ang nagbinuang. Ikaw ang nagugaw-ugaw.
1: Mayro, maluhay ka. Mayro, maluhay ka.
0: Maluhay? Huwag ka maluhoy, diri ka na ako. Nagigsipig ang lang lalaki tungkol sa iyong mga pagduda nga walay klaro.
1: Eh, meron.
0: andam na ako para mo gawas din mong inyong pinoyanan sa imong mga ginikanan. Nasayon na imong mga ginikanan. Sila akong unang gisultihan kagahapon. Naulaw sila dire kanako. Pero nangayog pasailo kanila. Nganong naimo kininiba? Pahala ka na.
1: Imero, imero maloy ka.
0: Wanto na kami. Bahala na kasi mong kinabuhi. Imero!

Ni ang tumahing gabihiyo na, Kuya Ern. Daw sa damgulang mga panghitabo para kanako. Pero tinuod na nga nagpalayo na akong bana o akong luha ka mga anak. Wala gininitaon ako makadipinsa, Kuya Ern. Pero sala na ako. Dili na ko ikaulaw, Kuya Ern. Nag-share kinin ako nga kaagi para ma-aware ang mga asawa o bana nga puno sa mga pagduda niya tapos muhimo og dili maayo. Susama sa akong gihimo, Kuya Ern. Ako na lang gikining gishare para makabantay sila o klarohong gud nila mga maaktuhan. Kung na sila plano nga mubalos,

Hibalo ko nga nang yamid ug nay mitaas ang mga kilay karon. Dagan salamat ang imong magtatampo, Bitina. Dagan salamat, Bitina, sa sulat nga magsalig diri kanato. Tinuod na mga higala. Dapat klaroho ninyo, lalaki ka ba o babae? Nga mga puro lang pagdula niya tapos na yung mga temptasyon dahil nga muabot sa inyo, ha? Muna't timanaan na ito, mga higala. Tuhol kayo na ata sa problema. Yan na yung mga temptasyon ba kayo dito at amung pasok? Para mawala ang problema. Nga wala, mamao, ingon pa. So, himbalo ko, Bitina, nga murag na yung mutaas ng mga kilay karon sa imong sulat kaagi. Okay, pero dagan salamat sa imong kaisog. Himbalo ko, kung sa ibot pasabot ni mo nga nung imong kinigishare para makahatag kinigpagtulunan. Dagan salamat, no, mga higala, sa ato mga listeners. Huwag ay kalimtin ninyo, mga higala, ato mga prada kagikan sa atong Capricorn with Malunggay and Santon. Manginaot ko nga naa ka ninyo. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang green ng taklob, na dagan siya kagamitan, lahat po itong orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabugnaw, pagmasage to siya, mga higala. Itong orange ang taklob nga Orion. Huwag liminusap sa atong Nerviplex Serap, ang kompletong vitamina para sa inyong mga elementary nga mga estudyante, babae man o lalaki, mga inahan. Ipakita inyong pagpangga, ha? Nerviplex Syrup ang inyong mga bata ng elementary. Ong sa atong Nerviplex EA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na itong nawala ang gana sa kaon. Gikan sa 13 anyos, pwede mo take niya ng Nerviplex EA Appetite Enhancer Capsule hantod sa taas nga edad. Mga nanay o tatay, mama o lolo, lola o lolo, no? Mama o papa. Mga kuya o ate, pwede mo mag Nerviplex EA Appetite Enhancer Capsule kung nawala inyong gana sa pagkaon. O sa atong B40 capsule, ang high dose nga B vitamins, para sa mga higala na ito nga naka-feel niya o mga tusok-tusok sa TL, binhod nga kamot, nerves, neuropathy na adto na sa pharmacia o butika, pangitaa ang B40 capsule. O sa atong Mega Curse of Gel Capsule, para sa ano na yung mga balatian din, ha, makatabang ang Mega Curse of Gel Capsule. Labi na sa high blood, diabetes, mga nag-agwanta sa dysmenorrhea ng mga babae, naglikay sa pimples ug acne, breakout, no? Mga batan-on, o adunay depression o anxiety ang ilang mga anak, mga inahan, makatabang ang Mega Curse of Gel Capsule. O sa mga nagbuntis karon, nga gusto ba ninyo angat sa panahon sa klase, pag-eskwila sa inyong gisaba karon, preparado na daan siya, human siya mataw, abot ang panahon mo eskwila na, pinagis pag-take ninyo sa Mega Curse of Gel Capsule na avail sa inyong mga gisabak. Preparado siya nga mo eskwila, mabot ang panahon. O sa atong Fervite Capsule, ha, para sa mga higala na ito, nga gamay lang trabaho, daling kapuyon, luspad tanaw, maglipong-lipong. Dili na maayo, i-Fervite Capsule na. O ay kalimti, pwede kayo na sa mga bagong nanganak ng atong Fervite Capsule. Maka-blooming sa mga siya, mga higala. O sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times off, ay kalimti siya mutanggal sa mga dead skin cells sa atong pamanit. O gayon yung kalimti, mga higala, no? Sa pharmacia, butikan nyo mapalit o manghinaot ko, ana-ana kanyo at mga product. Kini si Kuya Earn, mapasalamaton niya kaninyo o babay o God bless ka na itong tarang.

0: na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: May nga adlaw na po mga pinalangga na itong higala. Welcome sa atong programa, May Kalabutan sa atong Panglawas. Dr. Choi, hello!
2: Hello, hello, Ma'am Jess! Ma'am
1: kumusta?
2: Buttercup.
1: Yes, kumusta ang tanan? Doktora, o ang atong mga mamiminaw, kumusta no? Unsa may ato ang mga panghitabo sa kinabuhi karon nga magiskot labi tagbahin sa Panglawas do sa yes. Kainit nato karon unsa man ato ang dapat protection para dili ta dali magsipon og mag-ubo-ubo do.
2: Dapat lagi tayo vitamins no haron always nga kana bitawng lagsik ang atong energy and then ang atong resistance maayo. So muna sa mga bata nindot yung kay natay nerve reflex na syrup, harun ganag kaon, tapos napay zinc, no? Mm-hmm. Which is sa atong immunity. Tapos, sa mga dagko, natay nerve

0: XAE. Aside sa daghantang vitamins, makuhaan na natay gana patulog, gana pakaon. So, ideal jud kaayo para sa ato ang vitamins na to, ang Nerviplex Syrup o Nerviplex AE.
1: Kuya, Doc, bahin po sa mga doon na ba'y mga problema ito sa ato mga kaugatan? No? Kanang mga medyo namanhod na? Available po na nga to ang B40. So, mahikin na imunong Doc, no? Ipares po na siya sa atong Mega Care para atong mga dunay gipang bati, labi na sa tag-aso cholesterol, Doc, no? Katong medyo high blood, or unsa pa na, Doc. Muinom ta sa Mega Care nga fish oil, ug maayo kay na siya mga kahigalaan na to, no? Sa mga buros.
0: Ang Mega Care is na siya DHA, no? Kay kuan mo siya good cholesterol, naa siya ay kanang omega-3, no? Naa siya ay ecosa tetanoic acid, something like that, no? Pero usually, ang kuan na to, ana, is kanang DHA, no? Ang DHA na to, muna siya ay nindot sa brain development. So, ang mga ubigay ni, in fact, ako pag buros na ako, girisitaan po kong omega-3. Kaya kanindot sa Mega Care kay wala siya ay fishy odor, wala po siya ay fishy taste. Kaya sakto rin yun siya nga dose.
1: Okay.
0: Oo, so, the usual dose rin po siya para sa kanang therapeutic dose para sa mga buros, no? Para sa brain development sa bata, o para po sa kanang makatabang sa atherosclerosis sa mga ugat nato, labi na sa mga high blood doon, o tag-as o cholesterol.
1: Oo,
0: mga diabetic. Kaya kasagaran na, tag-as po cholesterol, o high blood doon po ang mga diabetic.
1: Oo,
0: ang B40 na to, ang high dose. Like, example, akong pasyente, yun siya nga, Doc, ni add to daw siya sa cheaper nga brand. Ma'am, cheaper na siya, pero low dose na siya nga B-complex. So, kinahanglan na ni mo, 2 times or 3 times compared sa B40, no? So, kaya naman, naka-feel pagyapon siya mga banod, mga sakit-sakit sa yung likod. Yung ko, expected na siya sa mga low nga mga milligrams sa ang B-complex.
1: Ito ko itong akong amiga Doc nga sa Dapita, no? Ako man siyang gitug-anan bahin sa itong B40. Muna yung siging ginainom. So, ingon siya, maayagay ang pamati, kinawala agad ang paminhod. Pero ni kuan pa siya mga usa ka bulan niyang straight nga giinom, Doc. So, bintaha na good kay karon, wala na siya naman hood. Dayon, high blood po to siya, na ito siya maintenance sa high blood. Then, taas pa good iya ang blood sugar. So, karon ako siyang gingnan nga mag-mega care po siya, Doc. So, nag-mega care siya at the same time, nag-high dose sa atong B40. So, sa mga namati din na ito ng mga kahigalaan, so wala pa nakatry, basin gusto ninyo, no? Kaya anyway, wala may makadaot ani, makaayog yun ni siya, kaya para mag-ini sa atong panglawas. So, itry ninyo, ilabi na ang atong coffee corn, katong mga nanay, tatay, mga atig kuya, din ha, no? Sa mga mahilig magkape, nindot kayo ang atong coffee corn, kaya dili ta magpalpitate, no? Kaya dili man ni siya kuan, sa tawag ana, Doc, dili man atong para sa mga
0: kuan, coffee beans. Kuan, coffee beans nga, kanang ang nasa'y caffeine, no? Kaya ang caffeine, same sa triobromine para sa pareho sa tea, makakos na siya palpitations, no? So, muna nga, dili ka katulog, ugtarong, so, kuan ka, kanang mabilar, no? Mabilar ka, samot ka magpalpitate.
1: So, ingon ana, no? Dayon, kuan pod, kato pong mga gusto nga magamit sa atong haplas nga orayon, kay dili lang ni siya ingong haplas lang, daghan na pod nga napamatudaan nga kanang makadapang siya sa mga naay mga insect bites, no? Kato mga katul-katul, even gani sa mosquito bites, nindot kaayo siya. So, ang atong mga kabataan, ilabi na, ang dili maigoan ang sakit nga dengue, kay dili man duulon ang atong mga kiddos kung makahaplas sa ato ang orayon, no? Katong green ang taklob. Dayon, naapod tayo ka ng medyo halang-halang, no? Katong gusto og menthol nga haplas for massage siya. So, nindot ka ayo kay relaxing. Labi na, masimutan mo tanin mo ang yung menthol, ana. Lami, ragod kay sa feeling. Katong na yung labad-labad yung ulo gamay. Tapos, na
0: ay mga Doc, back pains na
1: ko. Yan para sa si mga back pains, Doc, no? Dayon. Kana po, medyo kuan, Doc. Kung nakapangatay sipon ka, may haplasan po na ito atong tugan, ana. Diba? Okay, kay siya, Doc. Dang nakanindot mga kahigalaan kay pwede kayo siya sa mga baby. Dili lang itong menthol, no? Muna ang atong haplas nga orayon. Dayon, Doc. Magbasa na taan ng ato ang unang akoan.
0: Sige, ato ang unang question.
1: I-invite na to, no, sa atong hotline number ang atong mga texters na gusto mo message sa 0909-304-8924. Okay, so nag-message sila, mo ni ila ang gipangutana. Hello, Doc. Good PM. Ask lang ko, dili ba bawal sa may uric acid ang manapak rice? Kanang may gulay ba? Kanabitang tagsagol sa bugas para lugawon? Salamat kayo, taga Surigao. Okay, salamat sa mga Surigao nun din ha. So, Doc, bahin daw sa mana, Doc. Mana pak. Familiar ni mo na, Doc.
0: Parang pareham siya na sa kanang lawot. Mama siya na, no? Kanang muragi mo laglugaw, kanang nasa ibabaw.
1: Nga, gimix nila gulay. So, gimix na siya gulay, Doc, o nga rice. Dayon, gimix sa gulay, then inigluto niya, ana. Muna na siya.
0: Actually, para lugawon. Kanang mga lugaw, even sa lugaw sa rice, is nagihapon na siya carbohydrates man.
1: Oo, pero ang question, Doc, kung dili ba makabawal sa iya ang taas siya uric acid?
0: Dili man siya magkakos ng uric acid ang guan siguro. Unless, depende sa gulay nga iyang gigamit.
1: Uh-huh.
0: So, like example, maragtaas daw sa uric acid ang kanang talong, no? Kana siya ang ako ang naibawaan, no?
1: Mm-hmm.
0: And then, kana mga kuan, batong. Consider mo po na ito na gulay, no? Mm-hmm. So, taas mo na uric acid ang kanang na mga liso.
1: Kana po.
0: So, munggos. Kana, taas na uric acid, no? So, depende sa yung sayang gisagol ng gulay.
1: Okay.
0: O, dayon, kanang mga bininhawaan, di ba? Kanang mga internal organs, intestines, atay, muna itag-as, then kanang gagmay nga isda, like pareho anang bulinaw,
1: mm-hmm.
0: Even ang tuloy, ayun. Kay tambukon gayo, no? Okay. Taas pa na siya uric acid, kay ang ubang fats mo convert into uric acid, and then kanang uban nga mga fruits, no? Kanang aslum tamis para sa mangga, strawberry, pineapple, kanang mga grapes, high in uric acid na sila.
1: Mm-hmm.
0: So, kana mo iya ang huna-hunaon unsay mga high in uric acid na food. So, dili nang murag lawot or kanang rice. Rice is carbohydrate na siya.
1: Uh-huh. Mm-hmm. So, ang atuwaan ni Doc, mangutan na lang ka ma'am or sir nga kuan kani ang kung unsay jud ang naasulod sa manapak, unsay gisagol nga gulay. No, momento sa gingon ni doktora. So, ang mga talong, mga batong, something, mga munggos, mga seed, kanang seeds bitaw,
0: mm-mm.
1: Or nuts. So, makataas siya uric acid, no? Pero kani, dili pa ta sure. Kaya pamata kabaloon sa guna nga ingredients ang gibutang sa mana pak rice, Doc. Anyway, mm-hmm. Kung ano na siya, ang atong texter sender sa 2666 sa 0997. So, salamat kay ma'am ha sa imong pag-message din hi sa atong programa o sa imong pag-join. So, maura to, hinaot na to bag ni doktora ang imong pangutana karon. No. So, wala ka kanawa yes. Ka na, Doc, no? Murag nakabantay ko anong may iso sa lagmana pak. Murag, kutub itong murag, sa kuha man na gana, Doc, sa ila ang relihiyon nga nag-provide siya og mana. Kahinumdam ka sa una, biblically, di ba?
0: Ang mana is, mura man na siya oatmeals, di ba? Mura ka na siya wheat.
1: Ang buot ka, ila, Doc, gimix man siya vegetable.
0: Hindi ko sure kung uh-huh. Unsa dyan ang mana, ma'am. Kaya kung kuan, kaya, mga kung na... Nahibawan lang sa kuan mura na siya kung ang uban pa mo interpret mura na siya mga wheat or kuan kanang barley may nana ba
1: okay,
0: from mana okay. I search daw na to be
1: sige ma'am kung sa manggani ma'am ha message lang po dayon ma'am ha kung sa kay
0: basin lahi po ng mana nga gisgutan ni ma'am
1: oo basin lahi po no so kindly message lang po unsa nang ingredients ana para mapacheck na to ni doktora kung unsa na ang mga klase nga gulay nga namix ana nga rice kanang mana pak rice nga imong gisgutan ha
0: ay okay. Rice and soy man so syempre liso-liso man ng soy soy is kuan man ng soy soya is kanang green peas diba
1: so
0: peas man na ang soy
1: sa ato pa,
0: so taas yung uric acid kay liso-liso man siya so unsay gi kuan niya depende po na unsa kadaghan ng soy ang gihatag sa iya diba kanang soya is mura man nag gikan sa kanang mura man siya green peas diba
1: ambot ka ana Doc basta kay soya lingin na gina akong nakuan inom duman lingin lang
0: so kana mga liso-liso diba? Nga lingin taas yun yung uric acid
1: okay so mo na no daghan natag nahibal-an ay ani kay kaning mana gani nakadungog ko ani asa tong dapita basta kay naay ka nang sa ila ang grupo Doc ba nga hatagan
0: pero dili lang po tamang hilabot no kay wag gid biya po tay idea na no basta kato lang atong gihiskutan kato lang mga liso-liso like example apil na ng soya nga green peas
1: mm-hmm.
0: No ina na
1: sige so salamat kay ma'am no
0: Pero kung wala ra po na ana nga ingredients is
1: so safe ra siya, safe ra nga dili ra mataas do.
0: Sila na lay tan-aw yeah. kung sa ingredients ana. Pero kung kato, kung nato nga na ay murag liso-liso, ko soybean na gyud siya, soybean oil. Mm. So isa gyud siya sa cause nga maka uric acid kung naay soybean, no? Pero oil pod niya. Sir, bahan ra po na nila. Mutag-as ilang uric acid, inig, sige nilang kaon, ana.
1: Maudjud, maudjud.
0: Sa mga toan lang gikuan, muna siya yung mga tag-as in uric acid, kanang mga liso. So, peanuts, munggos, soybean, mga inana, kanang even almond nuts, even cashew nuts. Mm. Mga tag-as na sila uric acid.
1: Okay. Mm-hmm. Sayo ba ako daw, kay ganahan, kay kog almond, bisag almond lang good.
0: Mm-hmm.
1: Usa ka kumkuman, nahot doon ako. Di pa. Dahil naman, gatong pistachio?
0: Oh, pistachio nut. Apil po na. Tanang mga nuts.
1: Anything nuts, no? Anything yeah. na nuts.
0: Oh, apil lang.
1: So, taas ko na siya uric acid. Okay, salamat, Dr. Choi. Dili na po ta sa ato ang text resender sa 7588-0946. Ingon siya din ni Dr. Choi, maayong hapon. Adlaw-adlaw kong naminaw sa imong programa. Mangutan ako, asa man na mapalit ng orayon diri sa kuan daw, Dok? Agusan del Norte nga kabadbaran. Ang ato ang sender si Carlex. Oh, Agusan del Norte sa kabadbaran. Nakita ni mo, Dok, sa Agusan Norte, kabadbaran?
0: Basta ang naa sa Agusan Norte diri kay Butuan City man ni Habolga o San Francisco. So, naa sa mga Dimitrio, Health Savers, Medicare Pharmacy, DNB, ABP, Hana Pharmacy, o H Plus Pharmacy. Okay. Basi na mo'y bago nga kuan, ma'am.
1: Sa kabadbaran, murag.
0: Nga, mga pharmacy diyan sa Agusan Norte.
1: Uh-huh. So, mangutana sa taanin ng kuya friends, no? So, moto, natubag na ni doktora ang mga pharmacies din ha sa Agusan del Norte, pero dili pa gyud measure sa kabadbaran. No, mangutan na sa taana ni Kuya Friends kung naana ba. Okay, mm-hmm. salamat kaayo sa imong pagpamati permis atong programa ha. No, kani mga taga kabadbaran.
0: Mm-hmm. Shout out sa mga taga kabadbaran.
1: Kabadbaran, Agusan del Norte. Okay, gidiri ta dok sa ato ang lain nga texter sa last four digit nga 0338 sa 0938. Ingan siya nga, amazing, good afternoon po, Doc.
0: Wow,
1: oh, wow, amazing dyan ang afternoon ni Doktora. Ingan siya, let me shout out the ay ni Doc, pa-shout out man.
0: Yes, no? Asama na.
1: Okay, shout out ko no, personnel of Schools Division Office of Dinagat Islands.
0: Wow.
1: Layo kayo tag-abot, no?
0: Yan, abot tayo sa Dinagat, daw, no?
1: The School Governance and Operation Division like ni Ma'am Emmeline Erno, Kodok.
0: Ma'am Rhea Angie Pulido, Ma'am Jane
1: Marne Ramilia, so Sir Dino Alvarez, Sir Jacob Balikit,
0: yes.
1: or Balakwit, no? Ma'am Cherry Diaz, Engineer Roldan Zartega, and Miss Pinky Ibol na super busy sa ilang mga trabaho. Salamat sa pagbasa sa akong message po. Greetings from Miss Sharmila. Okay. Oh,
0: thank you kayo, God Sharmila. Yan yung i-greet niya mga kauban sa kung anong kanang work. No? Og sa tanang mga taga Dinagat Island, no?
1: Yes.
0: Maayong adlaw kaninyong tanan diha. Thank you for listening sa among program.
1: Mm-hmm. Then kung andok, daghan ka itang mga users sa atong product din ha, sa Dinagat Island.
0: Yeah.
1: Tabukon pa kid siya, no? Na siya ka-special nga hatdan dito o produkto na to.
0: Maba?
1: Dinagat Island. No? Dali na po tadok, laing gihapon ko andok. Oh, Dinagat Island, gihapon na dok. Nagsunod ba ni sila nga mga kuan?
0: Yeah.
1: Nagsunod ba nilang shout out? Oh, good afternoon, ma'am. Shout out from Dinagat Islands, Provincial Mobile Force Platoon. Oh, always nagapaminaw sa ato ang sibyaan.
0: Wow.
1: Oh, God bless. Thank you.
0: Saan sila mga kuan eh? Kanang men uniform?
1: Ano, force kuan man, platoon force man. Platoon. No?
0: Grato eh.
1: O na.
0: Actually, kanang atong mga men in uniform, dapat yun na sila healthy. No? Kaya sige biya na sila o kanang strenuous bila na yung activity,
1: activities,
0: no?
1: Yes,
0: kabalog, ma-assign na po na sila lain-lain lugar, o sa'yo, ma-assign na sila mga men in uniform sa mga kalasangan, no?
1: Ay na sila yung mga
0: oh, B40, Mega Care, o Nerviplex AE, dapat naagin mo na sa inyo ang backpacks.
1: No, dili nyo kalimtan mga sirs, no? Napo yung mga mama aning ato ang kuan, force platoon.
0: Napo siguro.
1: Aha, so, No, kung si ma'am, dapat po naapod kay kuan niya ma'am o Ryan, no? Pero ang kape mo lang di sa dagway, Doc. Kasi makatulog pag-ayo. Dayo na ay operation.
0: Hindi na po kuan off duty di ay mo. Tuga ayo po sila chance makatulog og nindot, no?
1: Mhm. So in ato no, hinaot mo mga ma'am og sir nga makakuan mo. Ingon ni doktora dapat sa inyo mga bag na amoy ready na B40.
0: Yes.
1: Na apod ay Mega Care. And then butangan natog coffee corn, butangan pag haplas ng Orion, apilan pag ginatog impact sa inyo mga bag. Puno na kay Doc ang katungkuan. Full, naka full pack na ni sila Doc. Apil ang katong imong giingon nga Nerveflex AE.
0: Uh-huh. Pero takabalo ba siyang kaning force platoon is health team po na siya. Takabalo, no?
1: Diba?
0: Pero the more, kinahanglan sila nga kanang healthy kay always on the go biya na kung nakasa kanang mga health services. No? Mm-hmm. Kaya exposed kang mga sakit and ana, no? So, kinahanglan dyan kita na dyan tayo mga vitamins ato ang lawas na kay lahi na ang mga pagkaon sa una o karon no?
1: Tinood dyan na
0: ando kanang diligid na pareha ka nutritious ang ato ang mga pagkaon compared sa una kay matod pa ganit sa studies on kanang mga nutrition no? Na i-research nga ang quality sa apple sa una is kanang equivalent na to isa ka apple is equivalent na into 20 apples karon
1: na.
0: So ang karaan nga apple nga nutritious kayo, ginanglan pa ka og 20 ka times. Apples haron makuha nimo ang nutrition nga the same sa apple before.
1: Oh, na.
0: That's why siguro makaingon jud ta ang soil labi nag dili bitaw kaayo nutritious na ang kuan sa ato ang soil no, kulang kayo og mga unsa pa na mga phosphorus, nitrate og unsa mga abono no.
1: Mm-mm.
0: Una nga ang uso is organic. Ganin lang. Sa hindi lita ka-sustainer, kay mahal man po ang mag-produce na karon og organic ng mga kuan.
1: Nadyo, Doc. Insakto yun na imong giingon, Doc, no?
0: Mm-hmm.
1: So, imagine, good, isa ka-apple sa una, karon na ito ako, mukhaunta, 20 ka-apples.
0: Yeah. So, muna nga, advisable na dyan kayo nga mag-take to mga multivitamins.
1: Yes. Yan na, lalang no, nga, supply ang
0: itong kaning complex nga B40 o atong Nerviplex EE no? And then labi na talagsa na lang ta magkakaog isda nga mahal ang kilo sa isda
1: mag Mega Care
0: Omega 3
1: oh yes mm-hmm. Kaya mura gikuha na nato tanang oil sa isda Doc no? Ato na na siyang mura gisuyo pag mag Mega Care ta healthy din atong heart, healthy atong brain, healthy pa atong eyesight, even ang atong skin so salamat kayo sa tanan nato nga ni Salmon sa itong programa o naabta na pod mi sa oras. Salamat kay mga higala sa inyong pagpaminaw. Shout out kaninyong tanan nga namati no kung asa naabot ang amo ang tingog ni doktora naglanog-lanog din ha sa inyong mga radyo. Oh, dayon Doc. Manamilit sa sabtan Doc no og hantos sa sunod nga higayon. Og mga higala kini si Buttercup og sa ngalan ni Kuya Franz nga kanunay magpahinumdom nga prevention is better than cure and always cheaper siya than cure.
0: Yes, o kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: 8 o'clock.

0: tinuod yun ang trula weights, asa mo na dapita kay hulaton tika. Why? Halan no?
1: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.
2: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang nagahisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa. One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For Kips nga Agri-Tips, atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga Agricole Tip hatod kaninyo ni Col Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayag yun siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga, quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: family. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Tarataot at manuro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Piktibo, Brato Pajon. Maura na ako kay ang kakong mga balatian na ayaw. Ubag mani, arthritis. Nakalingkamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuhan na ako nga. Pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizette.

0: Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
1: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite Music Radio.
8: FM.

0: 13 sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: place for your family.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Teresita, Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong yubati mo lang. Buwan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, tanag yun kwat law. 3 times, gihapon. Palahapan yun to panihapon. Kayo buhay sudan. Katumang kape ka pa sad ano, di ba? Barato, 50 pa. Lahira sa ubano.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa umang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
7: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio.
4: FM Radio.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako anik mga Mark. Kaloy sa Ginoo may alip.

0: nabiyo ang ako ang mga tuhod, malaksik na ko, o dili ko kapuyon. Daghan kong trabaho, pero dili ko kapuyon. Ay, biktibo kayo, tapos barato pag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch Massage and Spa.
1: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
2: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dagom.
2: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Mabaging Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, ipagpatawad mo po ang aming pagkakasala at igawad mo po ang iyong awa. Minsan pa sa gabing ito, labis ang aming kagalakan at pagpapasalamat sa iyo sapagkat ipinagtagumpay mo ang araw na ito. Salamat sa mga taong inihalal mo upang makamit ang ikabubuti ng aming bayan. Salamat sa mga taong kasama namin sa tahanan upang mapanatili ang aming kagalakan. At higit sa lahat, maraming salamat po sa mga taong walang sawang nakikinig at sumusuporta sa bawat programa ng FMR. Naway ang iyong masaganang pagpapala, kapayapaan at pagkakaisa ang manaig sa aming puso at isipan. Naway ang iyong paglingap ay suma sa amin palagi. At ang iyong pag-ibig ay magbibigay sa amin ng pag-asa at kapanatagan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus at haring darating. Amen.
2: This is FMR, Favorite Music Radio, owned and operated by Philippine Collective Media Corporation. With corporate office located at Universal RE Building, Paseo de Ros Street, Makati City, Philippines.

na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
1: TV Patrol sa FM Radio.
2: Ako dumaan kasi sa stairs, hindi ako gumamit ng elevator. Yung palang mga naka-standby doon sa gilid ng pintuan, mga NBI agents na pala yun, pagbaba ko sa sasakyan, inakost ako ng dalawang babae at saka may kasunod na mga lalaki. Sir, NBI kami. So, nagpumiglas ako. Pagpiglas ko, takbo ako. Habulan na kami. Hanggang sa bandang taas, nadapa ako. Kaya ito, nagresulta ng sugat sa aking kamay. Yun ang nangyari.
3: So, ibig sabihin, may NBI na nakatambay doon sa basement ng Senado. Gaano katotoo po, Senator Bato?
2: Yes.
3: Oo, ang balitang may mga NBI officers daw sa opisina ni dating Senate President Tito Soto, pinapasok na daw doon. Ano ba ang totoo doon?
2: Yes, nag-coordinate man sila doon sa... May report man yung Sergeant at Arms, no, kung ano what really transpired. Nag-coordinate sila doon kay Senator Soto at binigyan ng instruction ni Senator Soto si Sergeant at Arms na yun.
3: So ano po ba ang pananaw niyo na talagang pinipigilan kayong bumoto at pumunta sa plenaryo?
2: Kahapon yun ang pakiramdam ko dahil pinipigilan nila akong makaakyat sa Senado dahil alam lang may butuhan na. So siguro ayaw nilang ma-unseat yung mga incumbent na at that time, may incumbent na liderato, kaya pinigilan ako.
3: Oo, so nung nakita nyo ang dalawang NBI na babae sa basement, tanong ko lang, Senator, wala bang nagpaliwanag? Senator De La Rosa, may dala po kaming arrest warrant. Eto po yun. Usually, binabasahan pa ng Miranda rights o karapatan. Anong sinubukan po nila? Walang paliwanag?
2: Wala.
3: Walang ganun?
2: Wala. Basta pagbaba ko sa sakyan, lumapit na siya sa akin at akmang hinawakan yung aking braso. Sir, NBI agent kami. Pumiglas ako, tumakbo na ako.
3: Okay, anong masasabi po
2: niyo? Walang
3: nyo?
2: Reading of Miranda rights.
3: Walang ganun?
2: Walang information about warrant of arrest na hawak nila. Wala. Takbuhan na. Pero naintindihan ko sila. Naintindihan ko yung ginawa nila. Kasi minsan ganun din sa pulis eh. Pagka nagkahabulan na, nakakalimutan na yung ibang procedures.
3: Senator, anong masasabi po niyo sa pagsama ni dating Senator Trillanes sa NBI sa paghahain ng arrest warrant? Ang sinabi po niya kaninang umaga, no, sa ANC, yun daw ang hamon po niyo yan noon. Kaya ginawa po niya.
2: Magaling siya kung ganoon siya. Kahit na wala siyang personality of all these things. Hindi naman siya ICC, hindi siya Interpol, hindi naman siya NBI, hindi naman siya membro ng law enforcement community, pero siya may hawak ng warrant of arrest.
3: Okay, Senator, huling tanong ko na lang, no, ito reaction ng ilan sa social media. Ang tapang-tapang niyo po daw noon nung kayo ay PNP chief sa ilalim ni dating Pangulong Duterte. Tapos yan, eto kayo, tumatakbo, umiiwas sa mga pulis, umiiyak sa Senado, takot na takot kayo. Anong reaksyon niyo po doon?
2: Hayaan mo na sila. They're entitled to their own opinion. Sige lang, kung yan ang tingin nila sa akin, go ahead. Wala po akong opinion ninyo yan. Opinion ninyo yan.
3: So, kumbaga, ang tinawag na po sa inyo ay duwag daw po kayo, Senator. Diba? Anong, yun ang lumalabas po ngayon. Ang iba nyo kasing kasamahan ay kusa silang nag-surrender.
2: Kusa ang nag-surrender?
3: Oo.
2: Sinasabi ko naman yan noon na ayaw kong madala doon sa Dahig. Yun naman. Kung gusto ko madala sa Dahig, hindi na ako nag-file ng TRO sa Supreme Court. Yun lang yun.
3: All right.
2: Sino bang gustong Pilipino na gustong magpadala, magpaliti sa ibang bansa? Give me one single Pilipino na gustong magpa-try doon sa mga dayuhan. Sige nga, kung meron. Ako, I prefer to be tried or to die in this country. This is my country.
3: All right.
2: Ayaw kong madala doon sa ibang bansa.
3: All right, on that note, maraming salamat po sa inyo, Senator Ronald Bato de la Rosa. Thank you, sir.
2: Maraming salamat, Karen. Thank you.
4: Sa pagpabalik ng TV Patrol, mga pulis sa taga-suporta ni Senador Bato de la Rosa nagkagirian. Pagpabago sa liderato sa Senado, hindi dapat makahadlang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa ilang kongresista. Talento ng mga Pinoy, ipapantera sa buong mundo sa Nurse the Dead. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
1: Babalik ang TV Patrol sa FM Radio.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
7: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Ayan na rin pa niya, taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kada haplas, mo niya among gigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
12: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
13: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
14: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
15: Halina't magmakabuhay.
9: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Egyptian Peralta ay nagkalibang kumdugo sa akong ulcer niya paggamit na nako ani nawala kaloy si Ginoo murag narang-arang na pod akong ulcer di na mo tukar perme capsule ni akong gigamit sir capsule kape o kanang kuan aplas ang galing Magnum sa epektibo gini kaayo
8: di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors.
17: laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C, mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
18: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
21: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
20: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
21: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Summer na naman!
23: Summer na naman!
22: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor.
23: Sa Amcor!
22: Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split hot air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
24: Pretty Thai Fair Trade Permit Number R11RO061, Series of 2026.
25: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio.
26: FM Radio.
27: TV Patrol sa FM Radio.
28: Duterte ng ikalawang urgent motion sa Korte Suprema para hilinging resolbahin na ang mga nakabinbing writ of habeas corpus petition para sa kanilang ama. Sa petisyong inihain ni Attorney Salvador Paulo Panelo, nanawagan po ang nakababatang Duterte sa Korte na aksyonan na ang mga pinagsama-samang petisyon na inihain nilang magkakapatid noong nakaraang taon. Hiling nila ideklara ng Supreme Court na illegal ang pag-aresto, pagsuko at pagkakapiit ng kanilang ama sa The Hague, the Netherlands. Dagdag niya, sinasamantala ng gobyerno ang anyay, pananahimik ng korte. Ang kaguluhan anya sa Senado nitong Lunes kung saan tinangkang arestuhin si Senator Ronald De La Rosa ay direktang epekto umano ng di pag-aksyon ng SC sa kanilang mga petisyon.
29: Ibabandera sa global scene ang talento ng mga Pinoy sa kauna-unahang Filipino Hollywood film series na Nurse the Dead. At bilang pagpupugay sa lahat ng Pinoy nurses sa buong mundo, pinailawan ngayong gabi ang ELJ Building, highlight ang katagang nurse. At live mula sa ABS-CBN Center Road, nagpapatrol si Ganiel Krishnan. Ganiel, ano ang kwento sa likod ng pagpupugay na ito?
30: Gretchen, pagpupugay ito sa lahat ng Pinoy nurses sa amang panig ng mundo bilang pagdiriwang ng International Nurses Day. Bukod sa ELJ Building, pinangunahan din ng I Want ang pagpapailaw ng kulay blue sa fasad ng San Francisco City Hall sa California. Hudyat ito ng nalalapit na pagpapalabas ng kauna-unahang Filipino Hollywood film series na Nurse the Dead. Tampok dito ang talento ng mga Pinoy sa global scene. Bida rito ang film actress si Jolene Sofia Malone, kasama ang all-star Pinoy cast sina Anthony Jennings, Princess Punzalan, Ruby Rodriguez, Jidjet Reyes at Tutsi Guevara. At Gretchen, kaugnay niyan ay makakasama natin, of course, ang creator ng Nurse the Dead. At kasama natin ang nag-iisang Anthony Jennings, isa sa mga bibida dito. Of course, Anthony, guys, congratulations.
31: Salamat. Siyempre, unang-una gusto lang namin batiin ng lahat ng Happy International Nurses Day, you know, para sa lahat. Ayun. And ano yung tanong ulit?
30: So ito na nga, Anthony, how was it filming, of course, your first ever international project? English.
31: I just want to say I'm really, really blessed and grateful and honored to be working with such wonderful people and in this wonderful show. Sobrang na-appreciate ko sila kasi nung first day ko talagang medyo kabado ako noon eh. Pero they had my back. Thank you. So thank you Mark, Wes, and Chef Marbs. Maraming salamat. Oh my God, thank you. Nataguyod ko yun. Ang hirap, puro English talaga. So yeah.
0: Oh no, you spoke many languages.
31: Yeah, I spoke other languages too. So yeah, good luck. So abangan nyo yun guys.
1: For sure, we're very excited to see that. Pero gaano lang ka-importante para sa'yo, Anthony, na mapanood ito ng ating mga kababayan?
31: Well, sobrang importante kasi yung essence ng show namin, it revolves around OFWs, nurses, and syempre, pusong Pilipino pa din, na of course, American-made. And yeah, it's such a wonderful experience for me kasi dami ko natutunan sa show na to. Pati sa sarili ko din. Nag-grow ako dito show. Thank you guys. And parang nag-relax din ako din sa US eh, ng mga time na yun eh. Kasi yung shoot naman namin, hindi siya sobrang strict like every day. We have like day offs. And sarap na nakapag-gala-gala pa rin ako doon kahit na may work kami. Pero iba talaga yung iba eh. So ma-appreciate ito ng maraming Pilipino kasi revolves around maraming makaka-appreciate na Pinoy kasi I don't know what to say anymore. Oh my God.
1: I know you're very excited, Anthony, but of course we have here Mark. You know, Mark, it's not every day that you get to see Pinoy nurses being highlighted on series like this. Pero anong dapat abangan na ating mga viewers pag napanood nila itong Nurse Didet?
2: Ito po is the very first Filipino studio show in Hollywood with Hollywood actors. You'll see actors from Glee, Fresh Prince of Bel-Air. So ang dami talagang abangan, especially the Filipino humor and most importantly the Filipino heart. 30% of the nurses who died in America were Filipino, despite us being only 4% of the entire nursing population. So it's very important that our heart is there and the humor is there because the heart of the Filipino is none other.
1: So. There you go. But of course, invite everybody to watch. Mapapanood ito sa I Want, no? Yes. Go ahead, Anthony.
31: So, abangan nyo po ang Nurse the Dead. Premiere po namin is June 12. And yung trailers, abangan nyo na lang. Dahil hindi ko pa din sure kung kailan. Pero yeah.
2: But tonight,
31: we have like
2: 8 p.m. the poster comes out.
31: Poster, yeah. So abangan nyo po yung poster namin mamaya. Yep. And I think yun lang.
1: And of course, Gretchen, libreng mapapanood ang pilot episode na to sa I Want kayong paparating na June. Balik sa inyo sa studio.
29: Mabuhay ang lahat ng Pinoy nurses at sa lahat na bumubuo ng Nurse the Dead, congratulations. Maraming salamat, Daniel Krishnan.
3: At susunod, taas singil sa paparating na May billing, kakarampot lang ayon sa Meralco. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
27: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang

0: ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang iniintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. One station,
3: all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
4: Pagkatapos ng TV Patrol sa ABS-CBN News YouTube channel.
5: Bigong makausad sa round of 16 ng women's doubles sa Italian Open, si Pinay tennis star Alex Ayala at kapartner niyang si Hailey Baptiste ng Amerika. Tinalo sila ng number 2 seed sa tambalan nina Katerina Siannikova ng Czech Republic at Taylor Townsend ng Estados Unidos sa round of 32 ngayong Martes. Kontrolado nina Siannikova at Townsend ang laban. Lumawang sila sa unang set 3-love at di hinayaang makabawi sina Ayala at Baptiste. Nagpatuloy ang momentum nina Siannikova at Townsend sa ikalawang set kung saan isang game lang ang nakuha nina Ayala at ang final score 6-2 at 6-1.
6: Susunod ang Big Kapamilya Welcome para sa Nation's Girl Group, Beanie Tutukan. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Mainit na kapamilya, welcome ang sumalubong sa Beanie sa inihandang Thanksgiving event ng ABS-CBN para sa kanila. Nagkwento rin ng walo tungkol sa explosive experience nila sa ASAP XP nitong weekend. Nagpapatrol, MJ Felipe.
1: Big kapamilya, welcome! Ang regalo ng buong ABS-CBN sa pagdating ng Beanie. Sa inihandang Thanksgiving event para sa kanila. Selebrasyon ito ng kanilang matagumpay na debut sa Coachella, guesting sa Grammy Museum, at parangal na nakuha sa Billboard Women in Music. Mismong si Joanna ang nag-abot ng kanilang Billboard trophy sa mga boss. Present ang mga ABS-CBN executives sa pangunguna ni na ABS-CBN Chairman Mark Lopez, ABS-CBN CEO at President Carlo Katigbak, at Chief Operating Officer Cory Vidanes. Matapos ang grand welcome sa lobby, diretso ang girls sa Studio 10 kung saan nagkaroon ng tribute at masayang Q&A.
2: Kapamilya, thank you so much po. Salamat sa pagising ng maaga, sa pag-effort po. Napupunta po lahat dito. Alam namin may mga gagawin pa po kayo today. Pero sana po nabigyan namin kayo kahit paano ng energy para sa mga gagawin niyo today.
1: Nagkaroon din ng photo op ang ilang kapamilya employees kasama ang Nation's Girl Group.
3: Nakaka-overwhelm po. Promise, hindi po namin in-expect. Actually, kanina sa van, bago kami bumaba, hindi namin alam kung bababa kami. Deserve ba namin to na talagang nagtipon sila dito and nag-make time for us?
4: Sinasabi nga ng mga friends ko na para talaga siyang Miss Universe moment. Parang boxing talaga ni Pacquiao. Parang match kasi grabe yung anticipation ng mga tao.
1: Itong weekend, na-enjoy din ng girls ang ASAP XP, kung saan isa sa highlights ay ang bagong dance break ng Pantropico.
5: Fun fact, actually, we only had one day ng rehearsals for ASAP. So parang dun namin inara lahat.
6: Sobrang saya. First time ma-experience yung ASAP XP. So more to come pa yan. Pupunta yan sa lahat ng lugar.
7: Yung naglalakad kami sa audience, yung umiikot kami, ang saya niya. Kasi syempre nakakapag ano kami sa mga tao, sa audience. Mas nakakapag-interact kami ng close.
1: Noong Biyernes naman, ipinagdiwang ng girls ang birthday ng kanilang bunso na si Sheena.
8: I treated the girls like ang mahal. Pero ganun ko sila kamahal. Kung gano'ng kamahal yung bill. Tapos gusto ko fancy-fancy kami.
1: Next, arangkada na ang paghahanda ng girls para sa world tour.
9: We're gonna have another set of, hindi lang another set, multiple sets of rehearsals. Kasi,
10: paibahin nyo?
9: We shall see. But for sure naman, para may ibang flavor naman.
11: 1, 2, 3, thank you po!
1: MJ Felipe, ABS-CBN News.
12: Welcome back, Beanie. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susuranda sa ABS-CBN News YouTube channel ang Philippines' most shocking stories. Ako po si Karen Davila.
0: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
13: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in a service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi!
14: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

Maing adlaw mga pinangga, today we talk about a powerful hormone that many people are lacking. Not medicine, not expensive treatment. Ang tawag ani, oxytocin, the love and bonding hormone. Ato ning tunaan mga pinangga tungod kay daghang mga nagsakit, tungod kay kumpiyansa ra kayo, wala ginahimo ang mga gitambag, unya wala kay nato masabtan ang gipangayo sa atong mga lawas, wala po nato kayo mahibalui ug masabtan nga naa ditay duties and responsibilities sa pag-atiman, pag-nourish, pag-cultivate sa mga hormone nato. So ang atong hisgutan karon, oxytocin. Daghan sa mga tao nga nagsakit, dali na matay, tungod di ay kay lonely sila. Dili happy sila tungod kay nag-inusara ra sila. Daghan mga taong happy panahon mag-inusara sila. Pero dili ta focus nganong ang uban nga mibati sila nga murag lonely man oy. Unya mura mag wala kay pamilya. Unya murag astang taas sa mampod sa imuhang stress problema. Kapoy man ang lawas, bugat ang ato ang mga abaga. Nagtaas ra pod ang ato ang mga BP hinoon tungod aning kulang lang tag oxytocin. Ang function sa oxytocin mga pinanggap, mutabang ni siya nga ma-build up ang imuhang trust, pagsalig sa usa ka relasyon. Unya, basta ma-build up baya ang trust, mupa-reduce sa stress. Sinumduman na ito nga daghang masakiton tungod kay nag-away, way pagsinabtanay. Ang solusyon, dapat na ay pagsinabtanay. Misalig ka niya, na kay pagsalig niya, ang trust gyud na agyud kay atong isgutan man gyud ang relationship nga kabahin gyud og usa sa mga sekreto mutaas gyud ang imuhang kinabuhi basta naa kay good relationship. So i-build up ang pagsalig. Unya pagtaas day ang imuhang oxytocin musuporta pud ni siya sa imuhang kasing-kasing. Unya mopa-improve pud sa imuhang emotional stability. Dili kadali masuko, dili kadali masakitan, dili pug kadali mahiubos. Kay mao man hinungdan nganong magsakita. So, ang pamaagi, ma-release na siya, mutaas ni siya basta naay pagkakos. Ah, bantayan ginato ha. Naagi

Kasahay baya di ay, natay kauban, dili ka mabati og safe. Yun ang problem. Unya, mutaas po ang imuhang oxytocin pag magkinantahanay mo diha. Nakay kauban, nikanta, ikaw ba, nikanta, niawit ka, labi na ka ng nabatay family worship, buntag, gabi, tapok mo sa inyong panimalay, niya, kanta mo sa Ginoo, makapataas na sa oxytocin. Kanang grabing ginantahay, magabi, video okay, mga karaoke, kana, makapataas na sa oxytocin. Ayaw nang yung mong kanta nga, kana bitawang makapadisturbo lang ito sa silingan, kana na yung likahipol yung pinangga, ha? Bantayan yun na ito na siya nga, pag manganta ta, kana pong, marilax po na ito ang mga silingan. Nga, ang tono po, ang tingog, dili po siya mahulog nga saba. No? Now, ang paggakos di ay mga pinangga, para mo taas ang atong oxytocin, at least di mo bos 20 segundo nga paggakos. Makapataas na siya sa oxytocin o makapareduce sa stress hormones. Ato ni siyang i-apply, no, nga matag-adlaw, kanina yung paggunit o kamot, makapataas na sa oxytocin. Pagpikpik na to sa mga baga, paghuwap-huwap na to sa mga likod, makapataas sa oxytocin. Ato ni i-apply sa itong mga anak, mga kamot sa itong mga asawag bana, hala, pag ginunit tayo po mo diha. O niya, tapad ba mo naglingkod, dikit mo kaayo, makapataas na sa oxytocin. Makapataas po sa oxytocin ang mag-inistoryahan ay, pero ang inyong topic is kindness, dili pagpanglibak. Kaya kung pagpanglibak ang inyohang topic, pagpanaway, kontra-kontra, mutaas ang inyohang stress hormone. Pero pag mag-istorya ganita, kayuhan, planos kinabuhi, positibo nga mga topiko, makapataas sa oxytocin. Kana di ang muhatag og encouragement, makapataas na sa oxytocin. Ikaw ang naghatag og ang katong imong gitagaan. Unya, matag-adlaw, mangita gyud ta kinsa atong matabangan sa lustong panimalay, sa trabaho ba, sa ato bang silingan. Share ba tag pagkaon sa mga way pagkaon? Ato bang giampo sila? The best yan para mutaas ang oxytocin. Hinumduman na to ha, pag mutaas ang oxytocin, unsa gyud ang effect niya gani, unsa iyahang benepisyo? Mutabang siya sa kahimsog sa atong kasing-kasing, mubaba ang imong stress, unya, ma-establish ang pagsalig. Kinimanggong pagsalig, dili lang ni siya ingon nga, nindot nga pamation. Kundili ang pagsalig di ay, foundational ni siya sa kahimsog sa panglawas, relasyon, sa ministry, and even sa leadership. Parihar na sa pasyente ba nga magpa-check up sa doktor. Dito gita musalig yun sa katong kalmado kay nga doktor, gi-explain pag-ayo sa doktor. Dito gita musalig. So kung walay pagsalig, dili gyud magsinabtanay. Kung saan ito pagpa-increase, pagpadaghan sa tuwang oxytocin. Labi na katong mga hayblaron ha, kailangan tag-oxytocin para mubaba ang stress, mubaba po na atuang mga high blood. Usa sa mga pamaagi mo taas ang ato ang oxytocin, eye-to-eye contact, unya, smile. Hatagag smile, unya, mag eye-to-eye contact, imo siyang tutukan. Unya, pahiyuman. Makapataas na sa oxytocin, dili lang kay pagmata na to, banag-asawa, wala, agi-agi lang. No? Dapat say good morning, unya ay to ay contact, unya pahiyom, na labi na gakson, halukan. Mauna yung makapataas sa oxytocin. Labi na sa mga hayblaron ha. So mauna yung bantayan na to. Pag sa mga ginikanan, ginahimo di ay ang pagtanaw silang mga bata, pagpahiyom, unya maminaw puta sila ha. Ang mga bata na to, mubati na sila nga. Valued yun sila, bililhon sila. Mutaas po ang ilang oxytocin. Remember, every time we smile, makahatag tao pagpataas o oxytocin sa membros itong panimalay, mubalik po na sa tua. Kita po ang ma-blessed. So, dapat na ay eye to eye, sulod sa ato ang panimalay. So, unsa pa'y makapataas itong oxytocin? Kanang kinatawanay. Pag malipay daita, tungod sa mga pagkatawa, makapataas na sa atong oxytocin. Dili lang ang atoang oxytocin ang

0: o taas, apil na po di ay ang endorphin. Basta na ay kinatawanay sa ato ang gathering. Ang endorphin naman, makapawala po na siya sa mga ngulngul gibati sa lawas, labi na makapaggana sa pagkaon. So, lami din mga on, basta na ay kinatawanay. Panahon magkinananay, imbis nga mga saba, imbis nga magyawyaw, imbis maghisgot mga problema, mga bayronon, ayaw. Ang sakananan nato, ang atong hisgutan, mga story, nga mga makapadasig, makapakatawa, unya, makapaligon sa atong family bonding. Kana po di ang pagdula-dula nato sa atong mga pets, ha, mga animals nato. Labi na natay gentle interaction, makapatrigger po siya sa pagpakalma sa itong mga hormones or calming hormones. So, imong duladulaan ang iro, imong atimanon ang imong mga mananap nimo, duladula baka 10 minutos sa imong iro. Oh, the best na, makapataas sa imong oxytocin, happy hormone. Kana din pagduladula nato sa atong mga mananap, makapa low na siya sa ato ang heart rate, makapakalma sa ato ang heart rate o makapareduce ato ang stress. Unsa pa ang makapataas sa atong mga oxytocin? Kana di ay pagdayig o pagpasalamat. Makapa taas sa oxytocin. Imong di pasalamatan bisag naa kay problema, pasalamat gihapong kastubangan sa Ginoo. Imo gihapong gisultian imong kaugalingon, kaya mo yan. Pasalamat ko nga naagian ako ni para nga malikayanan ako ni. Imong gidayig tong usa. Iyang imong gidayig ang iyahang unsay naas imong isig katao, makapataas din na sa imong oxytocin. Unsa pa'y makapataas sa oxytocin? Ang pagpahilot o ang pagmassage. So, labi na sa managasawa na maghinilot tayo gumulihagod. Anak, hilot-hilotong ba ni mo imuhang papagmama, ikaw po papagmama, yung mga hilot-hiloton, yung mga anak, sa inyong mga anak, sa atong mga anak, ang kamot atong hilot-hiloton, ang likod hilot-hiloton na to abaga, makapatabang na siya. Labi na ka ng magdungan o kaon, ha? The best yung gina mga pinangga. Kanabitaw na kay kauban nga magkaon, makapataas po sa oxytocin. Dili kay pagmangaon, hala, sige, cellphone, ayaw. Panahon nga magkaon, ipadaplin. Istoryahanay mo, kauban sa imuhang kananan. O niya, ang last nga itong pwede mesgutan karon pampataas sa oxytocin, nga happy hormone, kini magpasaylo ka. So, magabi, himuon yun na ito. Gipasaylo na ito itong nag-istorya na itong sakit. Gipasaylo na ito itong mga nagdaog-daog na ito, naglamang na ito, nanikas na ito. Kung sabay nakapa-dismaya ni mo, pasailua pinangga. Ayaw idibdib, iampo sa Ginoo. O niya pasailua siya. Mutaas ang imong oxytocin. Maging healthy ang imuhang kasing-kasing. O niya less ang imong stress. Ato pa, layo ka sa ataki sa kasing-kasing. Layo ka sa stroke. Layo po ka sa pagka-diabetison. Layo po ka sa pagka-arthritison.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iko maduulog tao, kay pertik yung bahuang. Pila kabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Nauli ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mingawas ng akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kanya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus sa Herbal Capsule, mga pinangga. Labi na kung maglisod kag tulog, daghang kang gibati gihapon, inom kag isa o duha kabuok before matulog. Labi na kung nakay arthritis, anang adlaw hasang ngulngula gyud sa imong tiil unya gikalintura pagyug ka, hala kung medyo taason ka, 5'2 pataas ka or 5 feet baka pataas, pwede ka mo inom 4 gyud ka buhok dayon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para ang ngulngul sa ato mga tuhod, mga tiil pagkaugma. Kung di man mawala, gamay na lang kaayo uban mapinangga mawa namang sakit nya, labi na sa mga ipang kalintura, hala, upat yud kabok inuma. Basta hamtong lang ha. Sa mga bata-bata, gamay-gamaya rin po ang dosage, mga pinanga. Gamay-gamay yun giglawas, gamay-gamaya po ang dosage. Nga naman makatabang ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Tungod kay nani siya'y chalcones, mutabang ni siya pagpareduce sa inflamasyon o musuporta ni siya sa sirkulasyon. Naapo ni siya'y the king of bitters, kaning gitawag Andro Grapis. Gitawag ni siya sa immune support o stress protection. Kini nga mga compound, mutabang ni siya pagpareduce sa oxidative stress, musuporta ni siya sa mood balance o mupastrengthen, mupalikon sa overall body resilience. Reminder mga pinangga, no overdose, no contraindication, no side effect ni siya, even bata gani pwede mag-inom ani. Pero ayaw nig ipuli sa imong healthy lifestyle ha, isabay gyud ni dapat magtuunta sa healthy lifestyle. Inumduman nato, mahimo ni siyang epektibo kaayo pag naa kay insakto nga healthy lifestyle, proper nutrition, magtuunta unsa ding mga nutrition nga ang imuhang pagkaon maka imong giobserbaran, uy ligon ko ani, lami akong tulog, di ko dali magluya, di ko dali magsakit ingon niini. Ana ray sekreto pinangga, labi na kung nakigibati, hala, buntag o tuhapon ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Pag wanay gibati, dok, pwede na ba di ko mo inom? Mas maayo magabii inom yug ka kay matag adlaw natay stress, matag gabii natay ginalimpyuhan while nagpa hulay ta. Mana para mo function insakto atong lawas, inumi siya og mga suplemento. Labi na, EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Bisita mo mga pinangga, we have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto lang yun na siya sa Julie's Bake Shop, dool sa Gaysano, Tibungko, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes, alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Naatay mga manual therapy, naputay program, labi na para sa mga naisakit sa kasing-kasing, sa mga grabing arthritis, grabing ngulngul sa lawas, diabetes nga dugay na kaayo, pila na katuig, di gyud mo baba hantod 5, naargi permintiya 11, 15, pila katuig. Luya na siya, maglisod nagtulog. Pero after 10 days sa iyang pagsunod sa itong program, nahimo ng size ang iyahang blood sugar. Ang nakanindot, nagingot siya, hawi, nag-slim lagi ka, pero may blooming ka. O, yun ang kalainan. Kaya na yung mga diabetison, nga, primero, nitambok, o niya, pagkapayat, dry na ang skin, dili na blooming, yun ang problem. Sa una, magsigihihi, karon di na magihihi magabii. Ingana ka nindot giyod ang natural nga pamaagi kung makabaluta sa healthy lifestyle. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. I-follow me sa Facebook, Doc Bri Wellness Center. O pwede po ninyo i-type sa inyohang mga cellphone, EXL Makabuhay Plus. Kabalo ba mo mga pinangga pag mubo ang ato ang oxytocin? Ang number one nga ilhanan mubo ka og oxytocin. Bugnaw ka inyong komunikasyon. Ikaganahan, makistorya niya. Awayon kay mo. Bisa na lang ang pangumusta. Way pagbati. Sigig away. Baba og oxytocin. Sumala sa psychoneuroendocrinology. Conflict lowers oxytocin and weakens immunity. Ang away makapababa sa oxytocin o makapaluya sa immune system. Hinumduman na ito ha, pag mababa ang oxytocin, delikado ang imong kasing-kasing. Pwede ka atakihon, pwede ka magkaroon ng sakit sa kasing-kasing. Maudi ay usa sa mga dagkong hinungdan maatake o magsakit ang kasing-kasing kay sigig away. Ang high oxytocin, pagtaas kag oxytocin, kalmado ang inyohang inistoryahan. Unya, na kay physical affection, sige ka og gakos, ganahan ka maggakos, ganahan ka manggunit, ganahan ka maghuwap-huwap, ilhanan na siya nga taas kag oxytocin. Sayo ni ka makapikpik sa mga abaga, makapadasig sa abaga, taas kag oxytocin. Dili gani kadali masakitan, dili kadali masuko, dili kadali musinta, taas kag oxytocin. Mao nay giingon sa research, strong relationships increase survival and longevity. Ang katudaw mo taas ang ilang kinabuhi unya taas kayo nga imbis nga kamatinon ta itagaan tagtagal sa doktor unya naulian ka ba tungod kay naa diay kay strong relationships. Ang katudeng uban imbis mabuhi pa unta pero wa may ayo ang ilang relasyon silang panimalay. Kunya ang katupong mismo nga nagsakit, di pud mo tabang siyang kaugalingon, sige, rapod og kaguol, imbis nga mo ampo sa Ginoo, dali mamatay paging ana di ay ang atuang mga batasan. Para taas ang atong oxytocin matag-adlaw, dili gyud malimot magkakos. Kada adlaw, unya hinay ang pagstorya, unya muhatag jugag time nga mag-uban sa imuhang pamilya. Ang word for today makita sa 1 John chapter 4 verse 7. 1 John chapter 4 verse 7. Let us love one another. Maghinigugma ay ta. Ang gugma dili lang ni siya emotion eh. It is God's healing system in the body. Dili ni pagbati lang. Kundili pamaagi din ni sa Ginoo nga maulian ang atong lawas, dali ta maulian sa atong mga gipambati.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon gyud nako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabii mura ka namingon na sa unsa sekreto nimo, mayor unsa vitamins nimo? Wala koy lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang gyud. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-lose ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Ayat, EXL Makabuhay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisli. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana nasakitan siya og ngipon, wag yun katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inyong tambal. Wako gimo, ako lagi buhat, tikuha ko cotton buds. Kunya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga plus. Unya ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang na ko sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ngipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text. Zero nine one seven seven two eight one four three four. Again, 0917-728-1434.
10: Ayat, it's Elma Kumay.
2: Basta healthy, happy.
0: May kasabihan. Love strengthens the heart, calms the mind, and heals the body. Ang tinod nga gugma mga pinangga kanang makapalig-on sa kasing-kasing. Ang tinod nga gugma kanang makapakalma sa hunahuna. Ang tinod nga gugma mohatod og kaayuhan sa panglawas. So kung gusto nato nga ma-lower ang atong stress, muligon atong kasing-kasing, muligon ang atong immune system, unya malinawon ang ato ang pamilya, start increasing oxytocin naturally. Kada adlaw, naatay duty and responsibility unsaon nimo pagpa-improve sa imuhang oxytocin. Ayaw ka discourage na tumbag ka, na failure ka, misinta ka, wa ka kapugong sa imuhang kasuko, wa ka kapugong sa imong gibati. Kundi matag failure nimo, matag failure na to, atong giobserbaran, atong gi butangan og ilhanan unsay angay nimong dili buhaton, likayan nimo aron di na mabalik ang imuhang mali. Ang John 13 verse 34 nagsulti, love one another. Love is not optional, it is essential for health. Ang oxytocin mga pinangga, ma-release na siya kung ang gugma i-practice na to. Dili lang basta atong gi-istorya, kundi atong yung gi-practice na to. If you want better health mga pinangga, don't start with medicine. Unahon gyud pagpangita ang koneksyon sa relasyon, koneksyon sa pamilya, koneksyon sa banag-asawa, koneksyon ba sa Ginoo? Because God designed healing through relationships. Kung naatay gibati sa lawas, ayaw unaha pagpangita ang medisina o subon ko. Unaha gyud pagpangita ang koneksyon. Kay gidesign dai sa atong lawas, gidesign dai sa Creator, sa Ginoo. Nga usas pa maagi nga maulian ta, pinaagi sa relasyon. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya galinaw sa Dios, mananatong tanan o mag-aayo sa tanan atong mga balatian, dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy!
3: balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.

Galamay bundang ganun din ang City Minokong 5 minutos na humanag galabay ang dagna sa La City sa bundang. Mayong paglanog-lanog Dibog Davao Region, particular na sa Tagum City kundi na himutang. Ang atuang mga istasyon, mga binating, mga suking, mga tagpaminaw. Ang 101.9 FMR Davao, 89.5 FMR Dabnor. Inasanagbayan sa Tagum ang buntag yung dinan. Madungog usap kita magigalag soon sa 96.7 FMR Davao de Oro. March 13, Adlong Merkulis 2026. Ako ni Makauban, mga karangkada sulod sa usag ka oras sa itong programang Arangkada sa Buntag. Ang dudalas utos sa buntag o gatangin ato ang mga nagbagabagag nagpungasing mga balita sa Arangkada Balita sa Buntag. Atong pag-esgutan, pag-eksuon ang mga nagkailabdabong mga balita sa mga nagkalilaing bahin sa gawas o sunod sa nasod. Mahimo mininyong subaybayan, pinagi sa mong Facebook page ang 101.9 FM FMR Davao, 89.5 FMR Dabnor, 96.7 FMR Davao de Oro.

0: Ako ang inyong garangkada Elmer Dudes Romantico Tandog. Kapag gabanan sa technical side, ato gaban may gala si Harrison Cirilio, ang inusab si Jason Orduba. Ayat ang mag-iskot sa itong mga nagunang mga balita at ito nang i-update o siron ang ito ang kimtang sa panahon karong adlaw mga igsoon.
1: Arangkada Balita Weather Update.
0: Himtang sa itong panahon, karong adlaw, pabiling ginabantayan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa ang usa ka low pressure area kon LPA nga ulahing namatikdan na sa gilay-on nga 690 kilometers sa sidlakang bahin sa Katarman, Northern Zamar. Ang maong LPA magarangkada mao ang nahabiling epekto sa kanhi bagyong Kaloy samtang ginigalihok sa kadagatan. Tungod sa maong weather disturbance o sa mga localized thunderstorms, iluman ang mapanganuron ngadto sa panagsang mapanganuron ng galangitan nga dunay isolated rain showers o pag-uwan sa Metro Manila o sa Tibuk bahin sa Rasul. Nagpahimagdo karon ang hinsa sa posibilidad sa kalit nga pagbaha o pagdahili sa mga yuta panahon sa kusog nga pagpanalugdog o pagkidlat. Sa kahimtang sa atong kadagatan ang sidlakan nga bahin sa Southern Luzon, Visayas o amihang sidlakan sa Mindanao. Magkasinati og hinay ngadto sa kasarangan nga hangin gikan sa amihanang nga sidlakan nga bahin ngadto sa amihanang kasadpan. Nga dunay pagbalod nga moabot ngadto sa 0.6 hangtod 2.1 meters ang gitason. Ang ubang bahin sa rason gilauman usab nga magkasinati og hinay ngadto sa kasarangan nga hangin og pagbalod sa kadagatan. Gilauman usab nga maggalihok ang temperatura karong adlaw sa 25 ngadto sa 34 degrees Celsius. Kung asa mo danag ang adlaw, kaganina ang alas 5.25 sa buntag ug ginimusaw, onyang alas 5.51 sa hapon.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Oras mag-arangkada na 8 minuto, sumara kalagubo ang takna sa alas 7 sa buntag. Saway paglangan aniana ang ulohang tudling sa atong mga balita. Headline sa balitang lokal. Negosyante sa Tagum City gipusil sulod sa iyang tindahan.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Davao Region walay hulga sa seguridad matud sa Police Regional Office 11.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Balitang regional, taas ng opisyal sa NPA patay sa enkwentro sa Surigao del Sur.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Kapeng 200,000 ng kantidad kung 200,000 kapesos ng kantidad sa giingong smuggled cigarettes na sakmit sa Bukidnon.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Balitang National Palacio, wala na gikatingala ang mga balita sa destabilisasyon.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Senador Ruben Padilla, nireklamo kang Senador Kiko Pangilinan human mangisog sa sesyon.
1: Arangkada! Arangkada!
0: International news, Donald Trump gibasura ang proposal sa Iran alang sa peace talks.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Sports news, Iran national football team moapil sa 2026 FIFA World Cup.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Og sa to ang showbiz news, Danny Barrido og Dennis Padilla nagkalantugi sa social media.
1: Arangkada! Aragada.
0: O ganyan na ang itong mga balita.
1: Aragada. Balita. Local.
0: O na sa balitang lugal, padayon nga nagpaayos sa samad. Pinusilan ang 32 anyos nga negosyante nga ginalamang sa alias Jen human gipusil sulod sa tindahan sa Purog 2, Barangay Nueva Fersa, ning Dagbayan sa Tagum, Davao del Norte. Base sa report sa Tagum City Police Station, nahitabo ang insidente alas 10:40 sa buntag. Then nagpagaron ingnong customer ang suspect sa wala pa gipusil ang biktima. Ego sa bukto ng biktima, diin nilapos ang bala ngadto sa ilok samtang dayong mikagyo ang suspek padulong sa wala matinong direksyon kumaan sa pagpamusil. Kapag respondi sa mga otoridad na recover ang duhang ka-fired cartridge cases nga gituho ang gikan sa .45 nga kalibre nga armas samtang padayong nang gimbestigahan sa kabilisan ang posible nga personal grounds nga motibo sa maong krimen.
1: Aragada.
0: Ipanayag ni Police Regional Office kun PRO 11 Regional Director Leon Victor Rositi na nahatod na si kapulisan ang sa pinabatog ang Senador Ronald Bato de la Rosa niya itong Mayo 11. Matod sa opisyal, gisuportahan sa Police Regional Office 11 ang operasyon nga gipanguluhan sa Criminal Investigation and Detection Group kun CIDG para masiguro nga malinawon ang pagtunol sa Sampina. Gidala sa mga otoridad ang Sampina ngadto sa ancestral house sa Senador sa Barangay Bato, Santa Cruz ug usab sayang balay sa Maa, Davao City. Apan wala ma-update ni C. De La Rosa sa duha ka panimalay sa gidawat na mag-ginisayahang mga kauban o mga tao sa panimalay. Kahinumduman nga si De La Rosa pa-secreting, kung pasikritong mitambong sa sesyon sa Senado ni Adtong Lunes.
1: Aragada! Aragada!
0: Sa laing bahin, giklaro garon sa Police Regional Office 11 nga walay hulga sa seguridad nga nadawat ang Davao Region batok sa mga terorista nga kalihugan. Sa pagkikinabi sa mga media kang Police Regional Office 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey nga sa karon padayon nga ilang gisubay kung nakadawat ba silang advisory gikan sa laing mga nasuong kalabot sa maong mga pahimagno. Apan iyang gisiguro nga walay angay kabalaga ang gatawhan tungod kay malinaon ang rehiyon ug walay hulga. Nasiran nga ni Katag ang Facebook post gikan sa Australia and the Philippines nga dunay terrorist attack nga posibleng nga mahitabo sa Pilipinas. Diin gipang himagnuan niini ang publiko nga subling ikonsiderar ang pag-travel sa Eastern Mindanao gawas lang sa Camiguin, Dinagat ug Surigao Island ug dili matud pa mo biyahe sa ubang bahin sa Mindanao.
1: Aragada. Aragada.
0: Oras 15 minuto suma nagkalabay ang tagna sa La City sa buntag katapusang detalye sa balitang lokal. Malampusong nahuman ang duha kadlaw nga in-house training alang sa mga taguminyong youth volunteers ubos sa programang Summer Big Brother Reading is Fun sa Laurita Elementary School. Kabahin kini sa Project Reading Empowers Youth ubos sa Aral Program nga nagdumong sa pagdabang sa mga kabataang adunay kalisod sa pagbasa ug pagkat-on. May panayag usab og suporta sila si Councilor Rex Jasper Aala og Siara Isabel Uy Salazar. Pinagi sila hang mensahe sa pagdasig og pagpasalamat sa mga volunteers nga naggahin og oras alang sa mga batang nagkinahanglan og giya sa pagbasa. Ang maong programa usa ka hiniusang pagparingkamot sa lokal nga pagamanan sa Dagbayan sa Tagum, Department of Education og University of Southeastern Philippines samtang mitabang usab ang pipila ka pribadong establishmento aron masiguro ang kalampusan sa maong inisiyatiba.
1: Aragada.
0: Bago ito naglangkob sa itong balitang lokal.
1: Aragada. Balita. Regional.
0: Detalye sa balitang regional. Patay ang usa ka high-ranking leader sa New People's Army human sa engkwentro batok sa tropa sa militar dito sa Sitio Casting, Barangay Bayan, Marihatag, Surigao del Sur. Kagahapon sa buntag, gila sa 41st Infantry Brigade ang napatay nga rebuilding nga nagdala sa mga alias nga Bong, Waco ug Bill. Usa ka opisyal sa Northeastern Mindanao Regional Committee kon NEMRC sa New People's Army kon NPA nadakpan usab sa mga sundalo ang kauban ni Waco nga si alias Miggy o Migs. Usa ka Tabor o TAR-21 Assault Rifle ug usa ka R-4 Rifle ang recover sa militar sa Maong Encounter.
1: Aragada! Aragada!
0: Nasakmit sa kapulisan sa Balinsa City, Bugidnon ang gibanabana ang kapin 200 milka pesos na kandidat sa gingong smuggled nga sigarilyo nga gibiyaan sa public market barangay poblasyon itong Mayo 9 ng tuiga. Base sa report sa mga awtoridad, 5 ka karton sa sigarilyong Modern o Red Commando ang ilang na-recover at all sa inspeksyon sa mga lugar. Ituho ang kontrabando ang mga sigarilyo tungod sa kakulang sa hustong dokumento o posibleng paglapas sa mga regulasyon sa pagbaligya o pag-apod-apod nini. Sa pagkagaroon, wala pa mailhi sa kapulisan kung kinsa ang tag-iya sa nasakmit ng mga sigarilyo samtang panayon pa ang ilang investigasyon aron matultulan ang responsable sa pagbaligya o pagbiya sa maong kontrabando.
1: Agada! Aragada!
0: Tatapos ang detalye sa balitang regional, sikop ang usa ka senior citizen. Human makuhaan sa gito ang Cebu og illegal nga armas atol sa search warrant operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Purok Tui, Sitio Miracurac, Barangay Bintangan, Carmen, Cotabato, Kadlao nitong Mayo 12. Ila sa mga otoridad ang suspek pinagi sa alias Sandag, 61 anyos ug residente sa maong lugar. Matod pa sa Carmen Municipal Police Station, gisulod sa mga personahe ang balay sa suspek pinagi sa search warrant. Inilang na-recover ang usa ka .45 kalibring pistola, usa ka steel magazine, na naitulog ka mga buhing bala ug unom ka pakete nga dunay sulod nga gituho ang Cebu. Sa pagkakaroon na naana sa kustudya sa Carmen Municipal Police Station ang suspect o giandam na karoon ang kasong paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Aragada! Aragada!
0: Parayon sa atong mga balita.
1: Aragada! Balita! National!
0: Detalye sa balitang nasyonal ng gandam sa pagpasaka og House Resolution si Jude Asidre aron paimbestigahan ang giingong pagpangilkil ni Franco Mabanta batok kang kanhi House Speaker Martin Romualdez. Sumala kang Asidre, mukabat sa 40 ka mga membro sa Kamara ang musuporta sa maong resolusyon aron mapahigayon ang imbestigasyon kalabot sa giingong kontrobersiya. Sa iyang pahayag, giingon sa kongresista nga panahuna aron piliun sa publiko ang kamatuuran kaysa manipulasyon, accountability kaysa intimidation o responsabling journalism kaysa blackmail. Dugang pa niya, importante nga ma-preserbar ang demokrasya o malikayan ang gitawag niyang digital lawlessness na posibleng makadaot sa pagsalig sa publiko sa media o sa gobyerno.
1: Aragada! Aragada!
0: Iingon sa Malacanang nga dili nagkatingalahan alang sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang migawas nga magabalita sa destabilization batok sa kasamtangang administrasyon. Matod ni PCO Undersecretary Claire Castro, dugay na matod bang adunay magabalita sa manini og dili na bag-o sa administrasyon ang maong isyo. Giingon usab sa opisyal nga desire na nila kung asa gikan ang mga magabalita o kinsa ang gustong ipulis sa kasamtangang liderato sa nasod. Yang yun ni Castro ang publiko na magpabiling alerto o magbinantayon ilabi na sa nagkalain-laing impormasyon nga naglutaw sa social media aron malikayan ang pagtuo sa piki nga mga balita.
1: Aragada.
0: Gireklamo ni Senador Rubin Padilla si Senador Francis Kiko Pangilinan uman sa giingong pagsinggit atol sa sesyon sa Senado nitong Martes. Paghapong adlawa, matud pa ni Rubin Padilla, gusto niyang mahibal-an kung gitugutan ba sa rule sa Senado ang pagsinggit ngadto sa isig ka senador sulod sa plenaryo. Nag-ugat ang tensyon atol sa diskusyon bahin sa giingong paggukod kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Pagod ini misugyot si Senate President Pro Tempore Lorien Ligarda nga suspindihon una ang sesyon aron mahisgutan ang nahitabong komisyon o mapakalma ang sitwasyon sa plenaryo.

0: Dugang detalye sa balitang nasyonal. May duso karon og resolusyon sila Senador Tito Soto Ping Lacson Riza Hontiveros, Bam Aquino Kiko Pangilinan, aron dasigon si Senador Ronald De La Rosa nga voluntaryong musurrender sa mga otoridad. Inihuman sa gingong arrest warrant nga gipagawas sa International Criminal Court batok sa Senador alang sa kasong Crimes Against Humanity of Murder. May kalabutan ng kaso sa kampanya kontra illegal nga druga sa maging administrasyon nga dugay nang giimbestigahan sa ICC. Sa pagkagaroon pa dayon nga sintro sa diskusyon sa Senado o sa publiko ang maong isyo samtang nagkalain-laing opinion ang gipakita sa mga leader political sa nasu.
1: Agada! Aragada!
0: Oras alas 7.24 na mga karanggan o katapusang detalye sa Balitang Nasyonal. Idipinsahan ni Senador Bongo si Senador Ronald De La Rosa human ginakita nga mihilak samtang nag-istorya sila sulod sa plenaryo sa Senado ngayadtong Martes kagahapon, Mayo 12. Matod ni Senador Go, tao lamang usab si De La Rosa o gadunay pagbati sama sa ubang mga Pilipino ilabi na sa panahon nga nag-atubang kini og seryusong isyo. Giingon usab sa senador nga daghan silang naisgutan lakip na ang ilang gugma sa nasod o serbisyo alang sa katawhang Pilipino. Dugang panigo, posible matudbang na hinumduman lamang ni De La Rosa ang iyang dugang serbisyo sa gobyerno o ang mga sakripisyo nga iyang gihimo isi public servant sulod sa daghang katuigan.
1: Aragada!
0: Mga karanggada, mga katong langkob sa itong balitang lokal, regional o balitang nasyonal. Sa ito na yung pagbalik sa itong balitang international, balitang sports o balitang showbiz, kuman lamang sa pipila ka mga pahinumdom gikan sa sales department.
1: 101.9 FM Radio Davao.
2: A favorite music radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo sa Kausi Pago San Del Sol. Na ako'y pamamatid ng mga kuhan, ginagpay rin mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitigog yun. Ang Magnum C mao gini makaayo sa atong panglawas.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
13: Sugod na tayo! One station, all the hits.
14: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
15: Manza, nagapadugang pao sa tensyon sa Middle East nga hapit na moabot og napulo ka semana. Base sa report, nagapokus ang proposal sa Iran sa pagtapos sa gubat sa tanang front 11 sa Lebanon og pagsiguro sa galuwasan sa mga barko nga moagi sa Strait of Hormuz. Apan sa iyang social media post, gingon ni Donald Trump nga dili madawat ang maong proposal og wala kini mutubang sa mga importanteng isyo na giatubang sa rehiyon. Lagip sa gipangayo sa Iran ang bayad sa kadaod sa naguba ng infrastruktura, pagtangtang sa naval blockade, sanctions o pasikuli silang pagbaligya o lana sa world market samtang nagpabiling taas ang tensyon tungod sa nagpadayon ng drone incidents o inkwentro sa Middle East.
16: Arangada! Arangada! Arangada! Barangita! Sports!
15: Sa paugnat sa kusog, ikumpirma garon sa Iran National Football Team nga moapil sila sa 2026 FIFA World Cup nga hitabuon sa Korof karuntuiga. Sumala sa Football Federation si Iran, wala sila ay nakita ang problema sa ilang pag-apil basta dili lamang malapas ang ilang pagtuo o mga katungod sa rason. Una nang migawas ang posibilidad nga dili moapil ang Iran tungod sa tensyon nga nalambigit sa Estados Unidos o Israel sa kasamtangang rehiyon. Ang 2026 FIFA World Cup sugdan gikan Hulyo 11 hangtod Hulyo 19 binituiga og pangunahan sa United States, Canada og Mexico.
16: Arangada! Arangada! Arangada! Showbiz!
17: Ah! I feel good.
15: Okay, sa tuwang service, balita mga karangkada. nag-viral online ng social media exchange tali nila ni Danny Barrido og Dennis Padilla human sa guest appearance ni Danny sa podcast nga Almost Honest. Karamduman mag-igsoon nga kini si Dennis Padilla stepfather lang ni sa ni Danny Barrido. Tungkol kayang amahan ni Danny Barrido mauman si Kirly Gaspi. No? Ang ginahan niya si Marjorie Barrido. Ato sa podcast interview uban ni Kylie Versusa. Gibahin ni Danny ang pipila kakasinatian nila sa pagkabata lagib na ang giingong tensyon o pagsinggit sulod silang panimalay kaniadto ni Dennis Padilla. Dili de mayo ang nasinatian ni Danny Padilla. Isip ihang stepfather si Danny Padilla kay musinggit din siya, singgitan din siya sa iyang ama-ama. O man may katag ang online mga karangkada, bahin sa mga interview. May react usab si Dennis Padilla. Pinagi sa iyang social media account, ugmingon nga gusto niyang tubagon isa-isa ang mga pahayag sa iyang anak.
12: Pinawa!
15: Sa iyang post, giingon ni Dennis Padilla mga karangkada nga daghan matod pa og detalye nga wala masayre ni Danny Barrido. May tingod silang sitwasyon kaniadto og iyang gipasabot nga aduna usab siya'y kaugalingong mga naagian sila hang relasyon isip pamilya.
12: Ayaw!
15: Ito pa. No? Nakasinggit siya sa imuha Danny tungod kay dili po dalim ang iyahang naagian ito mga panahon na sa ding nag-uban pa mo uban sa imuhang inahan nga si Marjorie Barrido. But anyway, huwag ito mga igsoon ang kinatibukan sa ito ang showbiz balita. Og oras sa dura kita ay 35 minutos na humaan nagkalabay ang tag na sa La City sa Buntag. Dito naglangkob ang kinatibukan sa tubaga balita sa Arangkada Balita sa Buntag. Sa adlaw karon nga Merkules, pizza 12 o 13 bulan sa Marsa Mayo 2020. Gikan na lamang sa FMR News Center sa ngalan sa mga station manager Billy Dulatre sa muang technical side Sir Jason and Sir Harrison Cirillo sa mga news writer Troy Moreno. Ako, si Ilmer Dudes Romantico Tandok at ang isa itong pagbalik pagbarayan sa itong programa Arangkada sa Buntag hangtod alas 8 human lamang ni ini.
18: Favorite music radio FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: Yes, welcome pagbalik sa itong programa pagbarayad pagigala sa Arangkada sa Buntag atong tulumanon inyong tulumanon itong sawan. Aga pipila na lamang gagudlo magabinati bagasinati magabinati na itong magalunod patay ng mga tigpaminaw sa FMR Dinis Nagbayan sa Dabao ang 101.9 FMR Dabao pagigala. Musta mantanan? Diyan sa Dabao di Urog, Dabao del Norte. Musta muntanan, no? Grabe ang inyong batikos, no? Sa mga congressman, dinha nga nibuto. Yes, no? For impeachment sa Kamara ni Vice President Sara Duterte. Masabtan masadato ng inyong mga pagkadismaya, no? Pagkahinanakit nagtuo mo nga muno sila to nang isgutan unya ang igsoon, no, tong hinahinayon pag kinini ang istorya ron inyo yung masabdan dinha nganong mga congressman ni yes labi na si congressman oy no anong ni yes kaya pa magung wala kasabot di ba kung marikar sa mura ba. Tunang himay-himay yun unya mangyagala sa pagpasabot ninyo. Narapod sa inyo, mutuo mo sa ako o dili. No, sa ako po ni. Okay? Nga nung nag-yes sila. Okay? Tunang isgutan unya. Dili pa. Gahapon mangyagala, man itong programa, dagang kay mga nag-text. Okay? Labi na sa tuwang post sa kiniang social media. Dagang mga nag-react. Dala na siyang usahon unya sa tuwang pagtubag, no? Magabi nating magatigpaminaw. Ito ng tubag gun. Usahon na ito na unya.

0: Hello, so kining mga nag-text po kagahapon, no? So, mangluod din sila ba? Naminaw sila garon. Magbasa na to kay mo abot inyo mga text mangod. Pahumana ko ang kwan ba? Pahumana nga ko ang programa. Nya siguro ni text mo 10 minutes before, 15 minutes before, no. Unya mo abot alas 8 na kapin. So may basulo na alang nga magsiadlaw og sibulan. Ang network gina sa Globe Smart Talk and Text ug kaning dito. Di ba? TM. Dugay mo abot. Sakto ang atong bayad. Niya dugay mo abot. Ang mga text ninyo. Di ba? Sa man na ay traffic din na sa Kawanangan. Niya napay usahay. Manawag ka o gitawagan ka. Maputulag kalit.
1: Binuang!
0: Na binuang. Experience mana? Ikaw kid ka-experience ka na? Maputulag kalit? Tarong nga na inyuhang serbisyo. Sayang among gilod. Eh, nganaon lang ninyo. Di ba? Tawag ka. Tawag kalit. Na kailudaghan. Di mayo inyo ang serbisyo, ha? Mga network sa Globe TM, TNT, Smart, dito. Tarungan na inyong servisyo. Ulaw po mo sa mga tao, eh.
2: Komentaryo! Kada komentaryo!
0: Hello na Minaw, mga taga-Duhali. Minaw daw mga Tiro family. Salamat mga taga-Duhali. Sa may salbasyon na mawaw na minaw si Imboy, Jason, and Virgie from Nanette. Salbasyon, Santo Tomas, umawab. Asa mo nga salbasyon? Taro nga po niyo yung text, kinagahan ba yung salbasyon? Hagan ko yung classmate sa una salbasyon sa high school. Basta nga, butangin ninyo gan, ang kanang sakto nga kining address, ha? Doon si Minaw po may diri sa Indangan, mga Galaw family. Kasi kung nagpaminaw ni si mga Galaw family diya sa Indangan, salamat kasi niyo ang paglanog-lanog. Magarabaha family sa Panaga, naglanog-lanog usap mga Egzoan. Margati family here in Tibungko, Kabayan. Buntag nito ng mga taga-Tibungko. Tanang mga driver siya nga na masahiro na minaw garon sa giniang FMR. Morning ganin yung danan. Ang taba si Bilya Consuelo Pukon, always naglanog-lanog. Salamat kay taba si Mohang ganun na yung pagpaminaw. Lami man kayo paminaw ni Mubosis sa News Dudes number 1 kaagdaw minaw mi nimo Gutierrez family diri sa may Tangkunchan agdaw Davao City. Salamat, no? Nga taga Tangkunchan agdaw number na to manggigala sa pagkausa 0905 047 9954. Balik ko na ko ha, 0905 047 9954. Hello sa mga taga Inting Machines, Inting Machine Shop and Calibration na din na sa may Kalambuan, La Pilipina. La Pilipina man yung Kalambuan, tama ba? Dias Tagom. Muntag yung tanan di, ah. Ito ang mga calibrator o mga mekaniko, si Jose, si Ryan, Jim Boy, especially si Boss Inting. Kini si Jose, igsuon doon ni Inting. Sige gid ni paminaw sa una. So, napata sa pikas tampi, magigala sa tuang programa. Katubi tong programa na to sa una nga pakurog portion. Diba? Yung dumato, ito pakurog portion. O niya, minom ko og gininiang guan kining grapes water. Da? Atistingan na to akong inumo ng grapes water. Kining grapes water, mga gala, sa Bisaya pa ni, tubig sa gripo.
1: Binuha!
0: Dili, binuha ang tinuon ni. Di ba, kin? Sabi na, Bisaya, tubig sa gripo. Grapes water. Oh, akong inumon.

0: mabibuknosap ang akong ubol-ubol. Ikaw rin bugdong itik na nagkitiw-kitiw sa balapukon kong kasing-kasing.
1: Arangada! Arangada!
0: Arangada naman. Buot kong bukikion o bulikaton ang